News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotic. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna nga paspas ang proseso? Bubo ang interest ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o the sugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Tibatok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

Wala problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuok ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated!

0: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na yung superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
4: Mm-hmm.
5: Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain.
4: Mm.
5: Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP.
4: Oh.
5: High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
4: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Hineroso. generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: T3 Bio.
0: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: T3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taspang imo blood sugar.
3: Aduna ka may diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500
1: aduna kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
1: Charantine,
3: nga kapamubo sa glucose.
1: Visine
3: controls blood sugar.
1: Og polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
3: highly recommend
1: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabalik sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga
0: VTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
1: Mabahal.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend. Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: Gap problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, o walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ado na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500,
3: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Filtry Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permilanga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX.
1: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tamis.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tamis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla was. This thing ay bala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silaylaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na.
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-01 17.
1: Marayo Bank Incorporated.

0: ang macho papa mo.
1: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bo? Mukha siyang masarap.
2: K5 News FM.

0: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Kadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
5: Mm.
4: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimo og balatian or sakit.
4: Mm.
5: Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya mantikaon na sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol.
5: Mm.
4: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
5: Mm.
4: Kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
6: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500.
7: Duha ka capsule buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo yung DTX
0: 500. DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Wow, di gina madaot Sir GP.
4: Oh,
5: labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals,
4: hmm,
5: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna yung usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Karon,
5: mm,
4: adto ta sa imong utok.
5: Mm.
4: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir GP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
4: Mm.
5: Sa mga office workers,
4: kumpak,
5: decision makers,
4: uh-huh,
5: og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Uy, seeing maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
9: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ako. akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
0: Mabalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
0: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500.
0: Adlaw powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
0: o antioxidants,
4: nga gigan sampalaya,
0: o desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
0: yeah, epic.
4: Tibatok sa sakit ng diabetes.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panin. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw ang puwan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panin.
0: Mighty C! D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butik.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag-alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-01
1: 1-7. Marayo Bank. Marayo Bank. Incorporated.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar?
3: Ang tunakini diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: ang tunakini anti-diabetic properties
3: sama sa
2: Charantine
3: nga kapamubo sa glucose,
2: visine
3: controls blood sugar
2: o polypeptide
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C ang alkaline, ka vitamin C, mabalik sa... Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: VTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa atong kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men.
12: Gawa sa maca.
11: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka.
14: Herbal products ba ang imong gibangita? Dinhi na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a full supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara.

Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated!

0: News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an Dok Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag pa passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa Dok?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
3: so,
4: D3.
3: So, kining
4: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: O niya, diniramatagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
1: D3 Bio.
0: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika.
6: Akong bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
6: at may kabutangan.
1: Bugas-bugas o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nihanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Apalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Sporbiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Sporbiotic. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Sporbiotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Sporbiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sporbiotic. Ginapatay ang fungi nga mao hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga meg. Gabi sige ng Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarin nga katalanan na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Mag Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX500 na! Ang DTX500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ako kung igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas 4Biotics. Adlaw-adla. Mapalit sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: Ka problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktari nga nga talana na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, o walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Mag Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: radyo ko.
1: Kapyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang usunod nga programa, usa ka binayaran, ang mga huna-huna, opinyon, ug mga isyong gipangtugot, iya lamang sa magsisibyo, ug walay labot kining maong sibiyaan.

0: There you have it, mga higala. Maya dahil nga hapon. Happy Sunday. Oh, kamusta ito mga suking tig paminaw? No, may dahil nga hapon. No, nanapod kita diri sa atong tulumanon. Inyong tulumanon. No, there is a 94.5 K5 News FM Shaton. No, mapaluson Visayas o Mindanao. No, may dahil nga hapon mga higala. Sa itong mga suking at tigpaminaw, no, sa itong mga avid listeners, no, may dead nga hapon o welcome na po. No, diri sa itong takbayan sa Negros Oriental, lakip na ang Negros Island Region. Og adlaw na po sa kitang Domingo, no, pizza 5, no, bulan sa Hulyo do tuig 2026. No, paspas kayo atong mga inadlaw mga higala. No, pizza 5 na po kita. No, bulan sa Hulyo. Og sa din, maka-experyensya kita. No, sa medyo maulanon, mainiton, nga panyempo. No, pod na pod ni ang pagkuyanap sa mga nagkalain-laing mga sakit. No, sa atong panglawas. No, nga amping kanunay mga higala. And of course, una sa tanan, mga yugtag katahuran. No, sa atong tigdumala sa K5 News FM. No, sa atong CEO. No, kay Duke Ramiloy. No, may dead nga hapon, sir. Og happy Sunday. And of course, imo po diha ang pamilya. Og, and of course, aton nga area manager. No, kay Honorable Fabe Ubanya na Ligan. No, may dead nga hapon, ma'am. Og happy Sunday, of course. Og sa aton nga kinakusgan. No, dari sa aton nga technical side. No, kay DJ McCoy. No, thank you so much, sir. No, og may dead nga hapon. No, sa padayon sa pag-amuma. No, sa pag-assist sa amon nga tulumanon. Of course, una sa tanan mga pagkatahuran sa itong mga lokal nga kagamhanan, no, sa itong mga chief executive, no, sa itong mga kabanuhanan, no, dari sa itong nasakupan sa Sikan o 3rd District of Negros Oriental, especially dari sa lungsod sa Shaton, no, sa itong 26 na to kakabaranggayan, no, sa itong mga aktibo na to ng mga barangay opisyales, sangguniang kabataan officials, no, sa itong mga aktibo po nga mga tanods, mga BHW, no, may red nga hapon kaninyong tanan o maayo radya ang pagpanikay-sikay. And of course, kasunduluhan po sa 11th Infantry Lapu-Lapu Battalion, nakagipungnaan sa mga nga buutan, kugihan o very approachable, no, nga battalion commander, no, kay Lieutenant Colonel Sol I. Solda. No, may red nga hapon, sir, o happy Sunday. And of course, diapod sa amon nga battalion na executive officer. O kay Major Alberto Bilingan. No, may red nga hapon, sir, o happy Sunday. O sa tanan na to nga kasundaluhan, no, sa aton nga mga line companies. No, nasa aton nga Alpha Hunters Company. No, nga nakabase diya sa may barangay Bungaw. No, nga gipangunahan kinini First Lieutenant Abalos. No, may red nga hapon, sir, og sa aton nga Alpha Hunter Troopers. Og and of course, sa aton pod nga Bravo Peacemaker Company. No, nga napo diya nakabase sa may barangay Nagbinlod. No, diya sa lungsod sa Santa Catalina. No, nga gipangunahan pod kinini First Lieutenant Selban. No, may red nga hapon, sir, og sa aton nga Bravo Peacemaker Troopers. And of course, sa aton pod nga Charlie Katapat. No, nga po diya nakabase sa may barangay Nangka. No, diya sa Bayawan City. Og sa ito apod nga Delta Dexteritas Company. No, nga po diya nakabase sa may Tanhay City. No, diya mismo sa tapad sa ito nga 302nd Achiever Brigade. No, may dad nga hapon kaninyong tanan. Og sa ito po nga 302 Brigade. No, gipunahan sa ito nga Brigade Commander. No, kay Brigadier General Jason Humawan. No, may red nga hapon, sir. Og happy Sunday. Og sa katibukan sa 3rd Infantry Division. No, gipunahan sa ton nga Division Commander. No, kay Major General Michael Samson. No, may red nga hapon, sir. Og happy Sunday. Sa tanan na to nga kasandaluhan sa 3rd Infantry Division. No, may red nga hapon. Og welcome. No, there is atong tulumanon. No, ang 11th IB Hour. No, there is a 94.5 K5 News FM. No, of course, no, nanapodri ang aton nga bunggaitan nga partner. No, si Ka Iago, no, ang aton nga partner permanente ninyo nga makauban o makita no, diri sa atong Facebook live streaming no, sa Key5 News FM. No, may dad nga hapon partner o maayo ra diha nga pag panikay-sikay.
1: Maayong hapon po partner.
0: No, kamusta man ang imong hapon karo partner?
1: Okay kayo rong mga hapon na bisan o medyo kadaot ng ato ang panahon.
0: Bitaw.
1: Importante is kay lang ato ang panglawas kay makapadayon regapon sa ato ang mga gimbuhaton.
0: Tinuod. Ano ni siya nga naagihapon kita sa atong tulumanon. Bisan maingon pa silang Sunday no nga magpahulay o relax no family day. Pero naagihapon kita diri partner alang sa aton nga serbisyo. No, serbisyo publiko no, sa pagpaalinton sa aton nga mga accomplishments no, kalambigitan sa kaupbod ang aton nga mga line government agencies no, sa pagpaygayon sa mga aktibidades no, sa nakalain-lain na to nga municipalities and cities and of course di apod sa may Sikihor no, kaya yung hapon po di ay diha no, sa aton nga task group Sikihor no, sa itong mga tropa diha. No, kamusta man kamo diha. No, diha sa may Sikihor Island. And of course, po diri sa may Apo Island. No, kamusta po mo diha. O sa tanan lang nato ng mga liaisons. No, diha sa Metro Manila. O diha sa may Hamindan Capiz. No, may dad nga hapon sa tanan nato ang mga kinakusgan. No, sa itong liaison in CEOs. No, sa 3rd Infantry Division diha sa may Camp Peralta Hamindan Capiz. Oga diya sa Port Bonifacio sa Taguig. No, ang aton nga liaison po diya sa Metro Manila. No, may dad nga hapon kaninyong tanan. And of course, aton po, muna kini ang aton nga mga aktibidades. No, nga gikalambigitan sa sulod na po sa usa ka semana na to. No, nga pakigatimbaya kauban sa aton mga stakeholders. No, kaning pagpigayon sa nga tinalikda nga pizza trees. No, kaning pagpigayon na po oga manpower assistance. No, kaupod sa aton nga Patrol Base Commander no kaya Staff Sergeant Kanumay no kaupod sa aton nga mga stakeholder diha no sa may Barangay Tayawan no kaning pagpaygayon og manpower assistance no diha sa may Quasi Fares sa Catholic Church no diha sa may Tayawan mga higala no kaning pagpaygayon nila dira og manpower assistance no during sa pagpaygayon kaning concreting of hallway sang Santo Niño Quasi Fares Church no diya sa may Tayawan mga higala og sang tinalikdan pod nga pizza 30 no kaning pagtambong no sang aton nga task group personnel dito sa Sikihor no kaning second quarter provincial disaster reduction management or PDRRMC meeting no nga pangunahan jud kini no ni honorable Blaise May no Emma Umiktin no ang aton diha nga provincial DRRM officer no sa nga probinsya sa Sikihor no nga ubay-ubay pod kini ang nagtambong nato ang mga stakeholder or government agencies no sa gipaygayon kani nga PDRRMC meeting no diha sa may provincial capital no sa may Sikihor mga higala. Handang pagtanggol. Oga sa kaning sang tinalikdan pod nga pizza uno. No nagtambong po kini o nagpaygayon sang courtesy call. No si Second Lieutenant Canuno. No kay Honorable Evangeline Salison. No ang aton diha nga barangay captain. No diha sa may barangay Alis Bayawan City. No alang sa kaning ilang pagpaygayon. No, kaning pagpaygayon na pod og MCSSP. No, diya sa may Barangay Alies at the same time diya pod sa may Barangay Nangka. No, kaning aton nga Mobile Community Support Sustainment Program. No, nga nag-sit-in o nag-start na kini sila. No, sa nga tinalikdan nga pizza uno. No, diya sa aton nga duha ka kabaranggayan. No diya sa area sa Bayawan City. No mo kini nga dili angay nga magkahadlok magkatahap. No ang aton diha ang mga pinalangga nato nga mga pumuluyo. Pinalangga nato nga mga mag-uuma. At the same time ang aton nga mga minor de edad. no nga magkatahap o magkahadlok, no dili angay, no nga magpabilin o magkatahap, no very approachable, no kana diha ang aton nga mga tropa, no nga gipadala diha sa inyong kabarangayan, no diha sa inyong makasityuhan alang sa pakighinabi og sa pagkuha og mga primary and secondary issues, no nga angay matagag solusyon, no mapaabot sa nagakaangay nga ahensya sa aton nga gobyerno aron nga matagag solusyon, no kanang inyong mga issues and concern og mga problema nga sa kadugayon nga wala pa mahatagan og pagtagad. Tawo mo na siya ka dili kamo angay nga matahap. No pwede kamo magtap diha sa atong mga tropa. No makighinabi aron nga matagag solusyon og matap na to sa nagakaangay nga ahensya, no kanang inyong mga problema. At the same time, no ma-minimize pod og mahunong na, no kaning pagpangrekrutar pod, no sa mga walhon nga grupo, no diha sa pipila na to ka mga kasityuhan o kabarangayan, especially diri sa aton nga area mga higala. And of course, no, samtang sa atong pagpadayon, no, tagan sa nato ni pagtagad kaning aton nga mga Facebook Live viewers, no, kaya ba si mga luod kini karon sila ni Ma'am and Sirs. No, may dad nga hapon kay Ma'am Ati Madid, no, diya sa May Dubai. No, good afternoon, sir. Paki-shout out sa tanan Moreno family, Kabanyog family, Baldado family, Kadayday family, og sa akong pamilya, no, sa May Kakha Talalak Santa Catalina, no, sa Kinikito family, watching live here in Dubai, amping Negrosanon, and God bless kanatong tanan, Kaki 5, Madeline Moreno, Kinikito. Yes, thank you so much, ma'am. No, so, nakaabot na kita, partner, no, sa May Dubai. No, may dad nga hapon, ma'am, og sa tanan mo mga kopdanan, no, diya sa May Dubai. No, of course, kay Jaime Concha Binuesa. No, kay Ma'am Jaime Concha Binuesa. No, pa shout out Kuya Ed sa amon na duhan ni Chief Divine. Kag sa akon na pamilya diya sa Manapla, Negros Occidental. Kag sa akon na pinalangga nga si Chili. Kag akon anak si Jaime kag Archie. Good afternoon, salamat sir. Okay, thank you so much sa ato nga kinakusgandia, no, ato nga mga kinakusgandia nga CMO family. No, may dad nga hapon diya kaninyo. And of course, akong chip, no, kay Chip Divine. No, may dad nga hapon kaninyong tanan diya. So, sa ato mga kinakusgan nga trupa, no, kung nagapagiguban diri sa ato nga tulumanon. And of course, kay ato nga chip sa una. Okay, Paxtro Charlie. No, may dad nga hapon diya, master. No, kamusta man ang aton nga new assignment? No, murag mingaw na dihang dapita. No, medyo mingaw-mingaw jod. Yes, partner, mayong hapon niya, partner.
1: Mayo pong hapon, partner, no? O sa tuwa pong mga nag-monitor karon, no? Mayong hapon. Yes. Padayon lang kamo nga mag-subaybay sa maong programa para ma-update kamo sa mga pagbago-bago.
0: Bitaw.
1: Mga dagan sa tuang panahon, labi na sa kaniang pakigbugno batok sa mga walhong grupo.
0: Bitaw. At the same time, no, kanina itong pagpadayon, no, naingaw na ko ganiha, no, nga kagisa din na deploy na ang aton nga mga team sa MCSSP na diya sa area sa Bio One City, no, kanina itong mga kagisunan sa aton nga mga pumuluyo nga naadiha, no, nga dili angay nga magkatahap o magkahadlok, no, sa pag-approach o sa pag-tap, no, sa pag pakighinabi, no, sa aton diha nga mga tropa nga naa diha sa inyong area mga higala. Kay ko sa di, no, naa sila diha, no, alang sa pagkuha og mga yangungo at the same time sa pagkuha og mga issues and concern, no, kaning inyong mga primary and secondary issues, no, kaning problema sa patubig, no, mga problema sa aton nga elektrisidad, no, unsa may mga problema diha, no, sa no, kaning aton nga padayon kaning mga farm to market road, no, kay kusa din, no, naaman tay mga anak nga mga programa pro ongoing pa ni siya, no, nga ginapang implementar pod pinagi sa tong nga NTEP LCAC, no, gina suportaran sa ato ang provincial task force LCAC, nakakipong nahandyot kini sa kanton nga provincial governor no kay Chaco Sagar Barria no may lad nga hapon diya sir. At the same time sa nga tinalikdan nga pizza tres mga higala no kaning pagpigayon nato diya partner no kaning profiling and interview no sa aton nga mga kinakusgan nato no nga mga friend rescue no diya sa aton nga battalion headquarters no nga ubay-ubay ang mga kopdana nimo partner no nga nakakuha na pod no nakiginhabi no sa kaupod sa aton nga very active no nga partner in sa aton nga paghatag og mga no kaning benepisyo og programa sa aton nga gobyerno no ang aton nga Department of DSWD no sa aton nga DSWD Negros Oriental no nga gigipangunahan jud kini ni Sir Helton Idrial at the same time kay Ma'am Daffodil no thank you so much gyud ma'am no sa inyo padayon nga paghatag jud og chimpo o gapagahin o kaning alang mga programa o mga inisyatibo ninyo no alang sa aton mga former rebels di ba partner so unsa may masulti nimo kay nakighinabi manggito sila sa inyo ha no alang sa kaning angay na pod nga mga programa nga inyo na pod kining matagamtaman once nga maprobahan na pod kaha o katong mga ilang no nga ginapangkuan sa inyo ha nga manghinaot kita nga mangina okay na ito tanan ng mga requirements o mapaprobahan na ito aron nga naanap po kamoy madugang na po no, nga makahatag o dugang panginabuyan no, sa matag-adlaw ng pagpanginabuhi no, dapat na agyoy dugang source of income, di ba partner?
1: Nanguna no, may hapon sa ito ang taga-DSWD no. Sa ilahang pagbisita partner, nakita ginako sa ito ang mga former rebel nga malipayon gid sila labi na katong nahinabi na nga gidiscuss po tong mga sa livelihood o katong mga nga naipanghatag nila so maka dako kay nga tabang labi na sa mga nagbalik sa sabakan sa gobyerno
0: bitaw
1: nga maka tabang sa pagpundar og paningabuhi so matod pa sa ilahang mga pahayag nga wala sila hunong pong paningkamot so
0: bitaw
1: nga unsaon gid pod matabangan ang mga sama namo no nga mga nagbalik na sa sabakan sa gobyerno so dako po kaya mo ang mga pasalamat sa tuang paningkamot pod sa tuang kasundaluhan sa 11IB ug sa kuyog sa uban pong mga ahensya sa gobyerno ilapin na sa tuang taga DSWD nga kuan kay sila maya kayong mobisita sa mga former rebel. So, daghang kayong salamat ninyo sir and ma'am sa inyohang mga paghuna-huna pod sa mga former rebel.
0: Bitaw. Kamo sa nga madasigon jud no ang aton nga DSWD labi pa kay aktibo kaayo no ang aton nga DSWD head no kay Sir Helton Idrial. Kaga inaot kita no nga mapatayo yon na kani partner no kaning ilang pagbisita diha no dapat kuan pod kita permi no padayon gi kita pod nga mag koordinar no pagkoordinasyon kung unsa pay mga kulang ang mga papeles o mga requirements og pakiginhabi jud no sa aton nga DSWD no ang aton nga focal person no kay Ma'am Daffodil no Ma'am Daffodil lumakad og sa tanan nga mga personahe sa nga DSWD na nga nagkadtoligad no diya sa atong battalion headquarters no thank you so much no og welcome jud mo kamo permanente og sa tanan atong mga ahensya sa atong nga gobyerno no nga andam nga mga makigbisita no diri sa atong nga battalion headquarters. Yes no nagapa shout out no si 06 sa Dustin ang sa partner mo nga Mike Lutz sa paduol sa babaya. Uy, medyo hina ko na imong microphone partner. So okay na ni sir no medyo kusog-kusog na aton nga mic. Hindi ko na madunggan ang aton nga mic. So sa pagdaya padayon okay na
1: madungog na guro
0: okay na. Medyo hinay lang ang aton nga kuan. So sa pagpadayon mga higala, no, mao na siya na ingon nato nga kaning programa sa aton nga DSWD, no, sustain manggod ni siya, no, pero okay sa may kuan lang gud kay dugay pud ma-release ang mga fans, pero manginaot kita og mapinasalamaton jud kita sa ilang madasigon nga paghatag og aksyon og paghatag og kaning mga assistance, labi pa kay di ba naghatag pud sila ato sang kuan partner, no, kaning food packs, no, naghatag na pud silang food packs kay yes partner
1: na papotoy ihatag nila nga mga hinabang nga finance.
0: Oh, coming na pod.
1: Oo.
0: Oh. Na manginaot yun kita. Kabay pa unta nga madasigon. Og kana pinaagi gyapon na siya sa kuan ni Ma'am the Fudel kog kagay kuan kay Sir Helton. Na sa ilang initiative kung paano nga mas mapadali pagyod na ang pagproseso sa nagakaangay nga mga assistance nga inyo nga madawat or matagamtaman, di ba partner?
1: Okay. Ya usa po na sa maka kuan bitaw sa wala pa nag-surrender na makita nila nga wala gyud ingon nga dili ba tinuod tong mga propaganda nga walay pakabana ang gobyerno. Mm. Kung dili makita gani nato karon ang pagtinabangay sa kasundaluhan sa DSWD ug sa uban pa mga ahensya sa gobyerno nga unsaon lang mahatagan gyud og mga assistant ang nagbalik sa sabakan sa gobyerno. Kung gani ang ato karong mga FR, so
0: oh,
1: nanay development ang mga paningkamot nila subay pod sa mga walay pag duha-duha nga kanunay nga suporta ang atoang mga naa sa kasundaluhan o sa atoang taga DSWD o uban pa no nga mga naa sa gobyerno nga nagsupport. So muna nga ang kanang naa pa sa bukid nga nagpabilin, so usa na sa basihan nila nga dili gid sila magduha-duha sa pagpuyo nga malinawon pagbalik sa sabakan sa gobyerno kay ang gobyerno naagi mga tika nga himuon. Maskin maingon ta nga dili man gid diha-diha dayon. Maingon tang ay madugay na poy madali pero at least natay paaboton.
0: Bitaw tinuod.
1: Kaysa naarat sa bukid nga atong paaboton nga to lang kamatayon kung kanus ata maigo sa bala. Pero kung dire ang atong paaboton, grasya. So samot na kung napagitay mga trabaho na nga adlaw-adlaw nga maoy murag pirmaminti na natong income na pa'y mga assistant na mga hinabang, so makadugang-dugang, so dako kay ng mga tabang partner.
0: Bitaw. Og sa pika sana, no, og naay ka pa shoutout no si Sir Remly Elafan. Good job. Yes, thank you so much sir. Tag-asa man ni si Sir Remly, no, si Sir Fan, no, mayong hapon diya kanima sir. Og thank you so much, no, sa imo nga pag pakiguban diri sa atong Facebook live streaming. Mangingon nato amo na siyang sa aton nga mga kaigsuunan, no, nga mga nabilin, no, nga mga gapakabilin dira, no, sa walhon nga grupo. No, nga di ba partner, dili pa ulahi ang tanan, no, sa inyo nga mga kaubdanan, no, nga nagapabilin pa diya sa walhon nga grupo. Kay sama nila ni partner na ko Ricky, no, naana sila diri sa sabakan sa aton nga balaod, no, nga naana sila og nahinay, no, nga naana sila yung mga assistants og nakabalik na sila sa normal nga panginabuhi. Og pinaagi pod sa programa ani sa aton nga gobyerno, maingon nga dili ni siya dali-dalian, no, step by step manggod ni siya mga higala. Mao ni siyang kumbaga ang pagproseso sa mga requirements, mga documents aron sa pagproseso sa mga assistants nga angay nilang matagamtaman o madawat, no, maabot ra gyud na siya kay dili man ato ni siya nga masiling dasig-dasig, no, ang pag-release dayon. No, amo ni siya nga nagi sa proseso. So, umingon ni partner nga nagi may maabot. Pero kamo nga na adiha nagpabilin, no, sa madugo nga pagigbisog kontra sa aton nga gobyerno. So, unsa ba inyong makuha diha? No, di ba partner, wala gyud sila makuha diha?
1: Wala gyud. Muna nga ang naadiha sa nagpabilin pa sa kabukiran. Mga sakripisyo, sige lang sakripisyo, pero wala gyud mga makuha nga moingon tang makatabang sa pamilya, makatabang silang kaugmaon. Kundili magadugang lang nga kanabitaw ang ilahang panglawas. Madaot ang ilahang panglawas sa init, bugnaw, grabe nga mga tunog sa doktrina lang wala paghihapoy pagkupas sa ilang huna-huna padayon nga ligon, gipaligon kay siging ginaprupan nga dapat paligonon ang determinasyon. So muna nga akong giingon nga moabot ra gyung panahon nga makita ninyo nga dili tukma na nga ginasudlan ninyo nga grupo o labi na makita po ninyo kining namahuway na nagbalik sa sabakan sa gobyerno.
2: Bitaw.
1: Nga nagkawalag tuo nga mga ayuda na dawat. So lahi na kayo ang ilahang maskin kini karong mga mga diri lang sa Negros, lahi na gyud ang libel sa naa pa diha. Diha perting mga niwang pa in town kayo kay kulang-kulang sa kaon. Pero karon hapsay ug baskog na ang mga panglawas. So wala naman kurat-kurat eh. Sakto na pod sa tulog,
2: pahulay.
1: Sakto na pod sa kaon.
2: Bitaw.
1: So muna nga kung gustuhon pod ninyo nga makapahuway mog tarong,
2: bitaw.
1: Makakaon mog sakto, dili mo nerbiyoson, mao ra gihapon ang himuon. Wala ginay laing solusyon. Magpahuway sa revolusyon. Kay kung husto pag yon ng revolusyon, kung mao ginay sakto gyud, sa una ra gid siguro na nagdaog. Galing magod partner kay ang prop magudana sa mga leader po dito. Malanaton kunong gubat. Dili diha dayon mo daog. Mao mo nang ginahawiran pud sa uban nga wa pa nanaog kay malaho tayon ba. Nya muna nga ginatisok permiso na huna nga ang mulahutay mao daw tunay nga bayani ug tinuod nga revolusyonaryo. Pero katong mupahuway dili to tinuod nga revolusyonaryo, ingon ana nga mga propaganda
2: ang
1: nga
2: gitisok.
1: Maka wili sa naa pa dito kay maunay adlaw nga gitisok. So muna nga sa matag individual duna pud mo'y mga inisyatiba, mga ideya ninyo. Kung hubogid mo sa doktrina sa mga teorya diha sa mga revolusyonaryong teorya o mga propaganda sa inyong kaugalingon, kung gustohon ninyo nga ikauban ninyo inyong pamilya o katokong giingon nga magpuyong malinaon,
2: tinod.
1: So initiative na ninyo. Dili na kay magpahigot sa organisasyon.
2: Bitaw.
1: Lantaw ninyo asay husto kay kung daghan na kayo mga na nauna pa ninyo, mga nauna pa nako nga wa pa gani ko nanaog naman sila mga karaan na kaayo. So walay nang lahutay diha.
2: Bitaw.
1: Kung dili mo surrender, kung dili mo pahuway, mamatay. So muna nga mupuli na pud tong bag-o kay gustong mo experience. Labi na gining ato ang mga naagikan sa mga urban nga himasa kayo ani mga libro sa MLM. Amo experience po dito, mao lang gihapon na. So pila ka panahon sayangan kayong panahon.
2: Bitaw.
1: Antes nga kana nga mga katuigan, daghan pa kag mahimo sa imong kinabuhi, sa makatabang sa pamilya, mura bitaw siya og mamaynusan kay ang imong panahon gigahin sa ingon ana nga mga gimbuhaton kapag serbisyo sa bukid nga wa man lang nakahatag og kalambuan sa atong nasod. Muna nga anang giingon ni partner, di pa ulahi ang tanan. So naami diri gahulat og manaog aw magpasalamat, pero og di manaog medyo sakit ginang huna-hunaon kay manaog maghihapon makita ramang gihapon namo, pero mao lagi wa nay kinabuhi.
2: Bitaw.
1: So mas nindot ginang manaog nga buhi.
2: Yes, amo yung pinakanindot partner. Og sa mga nahabilin og nagapaminaw karon, no, nga naamoy mga kaila, no, mga igtag sa ninyo o mga duol sa inyo nga kinabuhi, no, mga kaparintihan ninyo, no, aton kini sila tabangan, no, kay balo manggita, no, nga kaning mga nahabilin diya, no, nangin biktima ra na sila o nagtuo sila sa ilang kaning mali nga ideolohiya, no, nga ila ka na diha nga kaning gitisok sa ilang pangunahuna o gapadayon nilang gibarugan, no, kay balo kita nga kana nga mga ideolohiya, no, mali na siya, mao nga kita i-correct naton sila o tabangan nato sila, no, pahatagan nato sila sa mga pagpasabot nga dili na ingato sa una o sa karon. No, sa karon, no, andam na jud ang gobyerno, no, sa pagdawat sa ilaha o maghahatag o hinabang no, og mga temporaryo nga puluy-an alang sa pagbag-o sa ilang kinabuhi kaupod sa ilang pamilya. At the same time, samtang ang inaproseso nung no, ang nagakaangay nga mga benepisyo nga ilang nga madawat. O ni siyang sa aton mga higala, no, tabangan kini nato. No, kaning kung naamoy mga kailadra, mga igtagsa ninyo, no, dili na nato pang magbalangay-langay pa. No, hulaton pa nato nga naana po yung mga magkitil nga mga kinabuhi. No, nga masanga, masayang na po yung mga kinabuhi. No, kay baluman ta, dili lalim. No, nga naay magkalakitil nga mga kinabuhi. Partner, di ba?
3: Oo.
2: O na siyang aton gid kining kay kaning kinabuhi, bilidhon ni siya partner. O na siyang samtang wala pa may nagkalahitabo, paggihon na to sa no, sa diplomasiya no, nga mga pamaagi no, kung kaya lang magkasinabot magkaistorya sa matawhay no, nga nung pabuton pa man sa punto nga naapay magkalakitil ng mga kinabuhi no, pwede ka mo dira magtap no, sa itong mga local government no, sa itong mga barangay opisyalis no, pinakaduol na to nga mga barangay opisyalis sa itong mga kabarangayan diya sa Nabukid ng bahin no, pwede ka mo po magtap no, sa itong mga religious sectors no, sa itong mga pastor no, sa itong mga pari no, nga nagasaka diya sa mga Nabukid ng bahin no, pwede ka mo magtap, magduol no, magpangayo o ginabang o assistance no, padulong diri sa itong mga kasundaluhan no, padulong diya sa itong mga patrol base no, kaya diri sa itong area sa 2nd and 3rd district mga higala no, ubay-ubay ang itong mga patrol bases nga nagkatad-katad. No, pwede ka mo magduol, magtap, no, magpa-assist alang sa inyong kaluwasan. No, kung wala ka mo ikasaligan, no, ayaw mo kahadlok na magduol sa kampo no, sa itong mga patrol bases. No, kaya very approachable ka na. No, ang itong mga kaa o itong mga iskaa, at the same time, ang itong mga patrol base commander. No, kung wala ang patrol base commander, napod ang patrol base assistant commander. No, pwede ka mo magpa-assist nila sila ha. No, padulong diri sa itong battalion headquarters. No, diri sa may barangay sa Lagshaton. No, pwede ka mo magdool diri karon mga higala no, sa itong battalion headquarters. No, kaya welcome jud ka mo. No, alang sa inyong kagawasan, no, sa mga kaupod sa ila ni partner diri. No, nga kaupod na nila ilang pamilya, no, ang tibok nga pamilya, no, nang inabuhi nagnormal. No, kung kaloyan partner, di ba na namoy niabot? No, nga katong safe conduct pass. No, nga papilis nga gikan sa ton nga National Amnesty Commission. No, at the same time nanapod sila ni partner ni. No, nga katong safe ID, no, nga gikan sa Amnesty no sa safe conduct pass nga ID. No, nga dili na sila naanay pahanugot gikan sa Amnesty. No, nga dili na pwede sila dakpon o hatagan sang ining mga warrant of arrest samtang ongoing ang proseso no sang amnesty program o sa ilang mga dokumento no sa aton nga National Amnesty Commission no dito sa Metro Manila no kaloyan nga mag-grant no amo gina siya ang pinaka the best no nga mahatag nato sa ilaha no sa aton nga makigsunan nato nga friend rescue no nga naana diri sa aton nga panggobyerno. Kay supposed to be mga higala no kaning ato mga friend rescue no hopefully kuna ni sila eh, halos iskaa og mga kaana ni sila no nagaserbisyo nagyud ni sila no sa aton pang gobyerno og sa aton mga pumuluyo di ba partner.
1: So bay ubay na nga mga FR nga nahimong kaa iskaa ang atong mga kababayenan na iskaa na sila
2: mauna ni kana mauna kana no ang tinuod no nga pagserbisyo sa katawhan og sa aton nga panggobyerno no dili kay kanang mga walo na grupo unsa gani sulti anak nila partner
1: nga kaning sila mo tinuod nga nagserbisyo sa gobyerno
2: atoa na siya nga badbaron no tagan nato na siya nga badbaron nato og ipasabot sa aton mga pumuluyo partner.
1: So kay sa mga propaganda sa ato ang mga naas kabukiran no nga sa katong dito pa mi kay siyempre maupunay amo ang ginaprop kay kuan maguna murag direktiba o orientation nga kinhanglan unsay mga unity gikan sa kapanguluhan mao gina siya i-handdown ipakanaog iprop sa labi na kung na-assign ka sa mga organizing mao na imuhang iprop ang mga nahiusahan sa inyong grupo. So muna nga, kung labi na kung saan ay kabatanunan, kung recruitment ang focus na mo, ang ginaprop gina mo nga, ang New People's Army o kung NPA, mauni siya ang tinuod nga sundalo sa katawhan, siya ang kaniang tinuod nga nagserbisyo. Maunay mga propaganda dito. Voluntary nga ni Salmot sa revolutionaryong kalihukan. Ug walay sweldo maskin piso. So,
2: pero padayon.
1: Muna nga ang amuang pagsakripisyo, murag ingunana nga prop ba, ang among pagsakripisyo voluntary nga pagsakripisyo para lang maalagaran ang katawhan. So muna nga ang mga tao pod nga ginapropa namo, siyempre ma-touch pod sila ilaha pong kasing-kasing mutuo pod. Ay ang ilang ginapropa na sa katong kami pa nga ang kana kuno daong nagserbisyo nga adunay sweldo, sweldo o kwarta ang giserbisyuhan dili ang katawhan. So munang sa kana lang ang mga punto taktak yun ang mga kuan sa mga tao ana atuli matay tuod man sa tinuod man. Muna nga pero sa ulahing bahin ginasilip nako nga wala tuod mi sweldo gikan sa gobyerno kay kontra man mi sa gobyerno. Subay sa dito manggit padako partner sa prop nga kay ang inyong hukbo wala man ni sweldo. So ulay laing magbuhi ani kundili ang katawhan kay sa katawhan man siyaga alagad pumuluyo. So mauna nga ang pumuluyo obligado gid siyang mo support labi na kung masulod siya sa mga organisasyong masa. GP kay maumnay ginatisok ginapropirme nga obligasyon ninyo buhion ang inyong hukbo, obligasyon ninyo ang inyong mga kabataan dasigo ninyo nga musalmot sa hukbo kay para mudaog ang revolusyonaryong kalihukan ug mapukan ang nagharing hutong o nga mapahimuslanon sa katawhan. Muna nga mga pumuluyo pod labi na kung kapila na ginabalik-balikan sa pag-organisa, so munang madasig. So hantod nga ang ilahang mga panudlanan maut-ot nga maut-ot gyud kay maskin pila na lang kabaso nga bugas da ginuton pa na o mahimong kapila pa i-divide para sa ilahang lungagon o para pod sa amot nila ngadto para ihatag sa hukbo. So bulad bisan pila na lang kabuok bahigan pagid ang hukbo. So muna nga magkaduga nga kalisod pod sa pumuluyo. Munang dihan ako nakita nga maskin tuod muingon ta nga unsa kahapsay nato nga magpropaganda, may panahon gyud nga ang pumuluyo mapulan og suporta.
2: Bitaw.
1: Nga di nakaagwanta. Usahay mulikay, usahay pod muna nga di na mohatag kay kulang na lang siyang pamilya.
2: Tinuod.
1: O di na mo tagad sa hukbo. Ang resulta din ana mitingan sabutan nga posible kini siya nadikitan sa kasundaluhan or sa naa sa gobyerno.
2: Gidudahan na pod.
1: Dudahan na pod nga espiya. O simbako o pananglitan kung adunay mga inkwentro. Labi na gyud kung siya ang litis nga nakakita nga naa diha nagkampo dapita. Laban sa mapatay gyud. Kay himuan man digtika nga kini military target muna nga. Daghan ang mga tao nga maipiktahan nilang paningabuhi, daghan ang mga inosinteng mga tao sa bukid nga mapatay. Tungod lang sa mga intriga, ilabi na gyud tong mga naay mga kabangi.

0: Nita na to nga mga propaganda nga maulagi ni Tukmang Dalan Subayon, revolusyon.
1: Tinood.
0: Nagdugang lang noon ang mga kadaot sa katawhan. Nagdugang lang noong krisis atong nasod. Antes, ginaprop nga krisis ang ato ang sulbaron, krisis sa ekonomiya, krisis sa pinansya, nagsamot ang krisis. Krisis gyud hinoon kay ang
1: dugang
0: mga
1: uloyo
0: o wa nay klarong pinansya tungod kay wa nay klarong income kay labi na ang mga mag-uuma ang ilang income nagikan sa paningkamot nila sa yuta. Nang karon kung malig-on man gud ang area partner tukuran nag mga organisasyon dun hataga nag mga responsibilidad ang mga mag-uuma na to. So siyempre, sa gunso na nang naay mga meeting-meeting.
1: Tinood.
0: Unya, kung naay mga operation, monitoring sa palibot. So, ang mga panahon nga anha nila igahin sa ilahang uma, dito na magahin sa pagservisyo sa armado.
1: Ito.
0: Labi na kung naa nagkampo silang lugar. Muna nga, ang ilahang inka mo reduce, gyud. So, muna dapat po makita sa naapadiha nga mga pulang manggugubat nga ang kalambuan nga ginaingon tinuod na nay kalambuan sa pag-istorya ra
1: bitaw
0: kay magtuon man sige unsaon pag-explicar sa masa
1: puro ra gyud pangilad.
0: Oh, pero kung sa ekonomiya bisan kamo mismo musilip diha wa ginay kalambuan.
1: Tinood.
0: Kay maskin gani moingon magproduksyon magkomunal kay naa sa pagtinabangay ang paglambo di wa gihapon mo lambo
1: wala igong paglambo.
0: Oh, saon mo paglambo bisan magtinabangay mo wa pud mo isaktong puhunan nga itisok ninyo sa inyohang yuta.
1: Bitaw.
0: Sige lang mugtanom og maes way abono saon man na
1: di gyud maayo ang produksyon.
0: Oh,
1: kay wala may kaunon nga maayo ang pangtisok ninyo dito mga binhi.
0: Oh, so muna nga importante ra gyud dili tahimulag sa nagtunhay nga administrasyon.
1: Bitaw, tinuod.
0: Bisan unsa pa ng mga isyu nga ginahimo ana kung siya ang aktual nga nagposisyon diha. So dapat pailawom kita diha kay mun ana ginindagan sa tuang kuan dili kay himo dayon tag solusyon magrebuild dayon kay mao na yung mga isyu kun dili ang may natong himuon. Ang importante diha nga ang naa sa ilawom pirmaminti ta nga maka di lang tamataha mangayo silag mga ayuda labi na kung mag-uuma di ngayo sa DE mga unsay mga advice para sa pananom daghang kaayong pwede nga himuon. Pero kung mahimulag naman gud sa gobyerno muhadlok naman mo duol sa mga ahensya sa gobyerno.
1: Bitaw.
0: Labi na kung ilado na angalan nga naa sa kalihukan muna nga maatrasado gid pod ang mga paningkamot.
1: Lisod na jud kayo. Pag dili na kabasta-basta maka duol.
0: Hindi na gyud basta-basta hadlok
1: okay, mga hinga na nga time oh, pero samtang naapakit na pa no, sa normal nga pagpanginabuhi no ayaw na gyud mag attempt o mag sulod pa o no, magsulay-sulay mga magsulod ay labi pa sa walhon nga grupo no pwede kamo mag labi pa sa atong mga pinalangga na to nga mga mag-uuma no kung na mangyud mo yung mga problema no in terms sa mga inyong mga pananom no nga kung ilabi pa sa karong panyimpo kay kanang kalit nga oh grabe lawig ang aton nga El Nino. Diba naka experience man gyud kita ang El Nino no so, sa aton nga mga farmers no na may na ayuda no nga gikan sa aton nga municipal no sa inisyatibo na sa atong mga municipal mayor no pwede kamo mahatagan kamo anag ayuda. At the same time magduol pod kamo sa atong Department of Agriculture o sa aton nga DE no kaya sila mismo pod no naapod na sila nagkakaangay nga mga programa no nga igaapod-apod no, sa aton nga mga farmers no nga nangin na ningon nato nga nangin kuan sa ilang mga pananom no nga dugay sila nakapananom ilabi pa pila ka bulan no katong El Nino no gikan og ano pa to Abre Marso Pebrero no grabe nang kainit no igo lang karon ng ulan-ulan Hunyo na no? Katapusan na sa Hunyo na ulan-ulan nantod karon. So dugay-dugay jud ang kuan no, nadaghan jud mga nagkadadaot no nga mga pananom sa aton nga mga farmers. Mao na siya nga ayaw mo magkabalaka og magpangitag mga problema, no? And basta na ay problema, naagi na isay solusyon mga higala. No, magduol kita sa aton nga mga barangay opisyales o sa aton nagkakaangay nga mga ahensya sa aton nga gobyerno.

0: O araw nga matagan ka mo og solusyon noon sa dapat nga himuon. No, dili mag-commit no sa mga dili mao nga mga problema, di ba partner? No, kaya basta na ay pagka sinabot, para gyud na bay solusyon gina siya. Mapangitangin na sa solusyon. Og para sa aton nga mga gigsunan nga nagapakiguban diri sa aton nga Facebook live streaming, no, sa tanan nato ang mga gigsunan nga nagapakiguban diri, no, thank you so much. Og kay Sir Pan, no, ang propaganda sa New People's Army, no, nagtumong sa ilang ideolohiyang marxista, no, masista o leninista, maoista, nga nagtingwa sa gobyerno Pilipinas na pinagi sa armadong pakigbisog, nagamit sila sa mga isyo, no, nga bitaw amo di sa sir aong isa nga dili kinaangay pa, no, nga mag padala-dala pa, no, kaning ato mga kaigsoonan, no, sa mga naiga pang recruit, no, na naga pang nakasaka sa inyong mga puyanan nilabi pa sa mga nabukid nga bahin, no, dili lang sa nabukid, bisan na ana diri sa ato mga populasyon area, no, kung naa kamoy mga natikdan, no, nga mga bag-o nga mga nawong, no, mga bag-o nga mga personahe diha, no, no, nga naa sila yung mga gipang alok diha, no, nga unsa nga mga ginapanghimo nila diha, no, dili kamo angay ninyo nga entertain, no, iduol ninyo na sa aton nga barangay opisyales o angay na silang pahibaloon kung unsa ilay purpose, kung sa ilay kinahanglan sa aton nga barangay, no, dapat may baluan na sa aton nga mga barangay opisyales, no, bag-o sila magsulod sa aton nga barangay, no, iga-report gidayon ninyo, no, sa aton nga barangay opisyales o unsa ilang mga purpose nga, no, nga magsulod sila diha ilabi pa kong gabi, no, ipahibalog yun nato sa aton mga barangay opisyales. The same time sa ato mga kaigsoonan karon nga nag-celebrar di ay silang adlawong natawhan. Now happy happy birthday. Now sa ato mga idol, now sa ato mga avid listeners, now sa 94.5 Keep 5 News FM. Now happy happy birthday. Now manginaot mi nga naamos kapiskay nga panglawas. Og malipayon, now sa pag-celebrar, now sa inyong adlawong natawhan. No, nga kaupod ninyo ang inyong mga pinalangga sa kinabuhi. The same time, no, sa tinalikdan po nga pitch 1, no, kaning pagtambong ni first second lieutenant Burlagdan, no, kaning municipal peace and order council meeting, no, dito kini sa may municipal of San Jose, no, di sa may barangay poblasyon San Jose, no, kusa din ubay-ubay po kini ang ato ang mga counterpart agencies, no, ang nagtambong. O gagi pangunahan jud kini ni honorable Milnick Logroño. No, ang aton nga municipal mayor, no, may dag nga hapon diya sir. No, sa aton nga municipal mayor sang San Jose. O kaning ilang mga topiko, no, kaning update sa aton nga peace and order situation. And of course, hatagbot kita dito og insurgency awareness. O kaning updates pod sa aton nga West Philippine Sea. O kaning aton nga mulat program. O kaning mulat, no, sa aton nga government. O kaning sa aton nga status. O kung say updates sa aton nga West Philippine Sea. Impapawidagat kaguban. No, nga kaning aton nga West Philippine Sea is our seas, our rights, and of course our future. No, kasi din usa ka lugar nga puno sa kayamanan og dako kaayo og gamit para sa atong nasod. No, mao ni siyang daghan jutay kaayong makuha diri nga mga nagakaangay, no, nga makahatag og dugang nga panginabuyan og makahatag og dugang, no, nga pagasuporta sa atong nasod mga higala, no, diri sa aton nga West Philippine Sea. No, amo ni sa mga updates po dila nga gin timbaya, no, during sa gipahigayon nga Municipal Peace and Order Council meeting, no, dito sa may San Jose mga higala. O sa nga tinalikdan po nga pizza trace, no, kaning pagpigayon o nagtambong, no, kani si Corporal Onarse, no, sa nga coordination meeting. Now, wag ipong nahanjod kini ni Honorable Nico Ramirez. No, ang ato nga municipal mayor diya sa may Pamplona. No, kaning ilang mga topiko pod. Ako kanin sa atong disaster response at the same time. Ako kanin sa mga dag no, sa atong mga kaigsunan po diya ang nangin apektado. Ako kanin sa El Nino. No, nga daghan jud siguro po diya sa atong nga mga pinalangga nato nga mga mag-uuma. No, kaning naangin na kwanpod, no? Ang ilang mga pananom, no? Ilang isa pa partner. Kaning ato mga mag-uuma, kay maura mangin nilang makahatag o source of income. No, paano na lang sila makahatag o mabuhi ani? Kung katong ilang mga pananom dito, no? Nagkalalayong, nagkalaya. Magula ka sila kwanron, wala sila harvest time. No, kaya wala sila kapananom. Pumukay katong na-experiensyahan nila. No, ligad ng mga binulan ang pretty kalawig, no, ang kainit o ang kaning El Nino, no, diri sa aton area sa Maya Negros Oriental o diri lang guro diri sa Negros Oriental kundi sa tibuok Pilipinas partner. Mao ni sa aton nga magigsuonan, no, sa aton mga pinalangga nato nga mga mag-uuma, no, nga ayaw ra jud mog kabalaka, no, kay kana ang inyong mga problema, no, magapangita gid nag-idea pag mag-initiate gyud. No, kaninga tong mga municipal mayor, no, alang sa inyo ang mga problema o gamatagan ka na og solusyon aron nga makasugod na pud mo o sa inyo ang mga pananom labi pa karon kay nindot na magisigi nagulan-ulan. No, bisang gani diya sa aton nga batalyon headquarters partner, no, nindot na kayo dito sa likod nato, no, aton nga mga gulay diha, no, kay sa daghan inyo mga garden diha, no, nindot na kayo kay nagko na mga kwan. Ang tubo niya naglilingkod na green na kayo. Kamo siyang basta na kay gitanom, na umabot kita im nga naa kay
1: anihon
0: John. Amo gina siya. Og sa pagpadayon nato. No, sang gahapong og gahap sang tinalikdan pod. Aw karong adlaw din pizza 5 makita karon. No, nagpagayon po ko diya og clean up drive activity. No, ang aton nga assistant na patrol base commander, no, kay Corporal Arsenio. At the same time sa aton po nga kinakusgan diya na itong barangay council, no, ipunahan ni Honorable Ibanez, no, diya sa may barangay Nagbinlod, no, kanina pagpagayon nila og clean up drive activity, no, diya sa may tulatulhan Catholic Church. No, nga ubay-ubay pod kining aton nga mga kaa o kaupod sa aton mga VHW o barangay tanods, no, nga nagpartisipar, no, sa kaning pagpanghinlo, no, diya sa aton nga Catholic Church, no, sa may tulatulahan mga higala. O kaning padayon nato pod nga pag-encourage o sa pag-auhag, no, sa aton nga mga nabilin pa, no, nga mga walhon nga grupo, no, dili pa ulahi ang tanan mga higala, no, dili pa ulahi partner, no, alang sa mga kaubanan ninyo nga naa pa diha sa nabukid nga bahin, no, kay kaning programa sa aton nga gobyerno kaning ECLIP or kaning Enhanced Comprehensive Local Integration Program, mao kani ang tubag, no, sa inyo ha. Once nga magbalik na mo sa sabakan sa aton nga balaod, no, mao kini ang nagakaangay, no, ninyong matagamtaman og pinaagi sa atong task force balikloob, no, mga benepisyong madawat gikan sa aton nga ECLIP, no, kaning aton nga reintegration assistance og kaning sa firearm explosive and ammunition remunerations, no, kaning immediate assistance, livelihood assistance, o kaning livelihood and materials, o kaning job implement, o job employment, no, kaning pinaagi sa aton nga aton mga nagkalain-laing ahinsya, o kaning access to government service, no, napoy mga gipangbati, no, pwede po mo magkuan ani sa aton nga medical assistance, no, pinaagi sa aton nga Department of Health, o naapoy atong legal assistance, o and of course naa kaning aton nga housing project, no, nga programa alang sa aton nga mga friend rescue o sa aton mga former rebels, no, nga naa na diri sa sabakan sa aton nga balaod o sa mga ganahan na diha nga magbalik, kabalo man ta partner nga kanang naa pa diha ang gapabilin, ang ilang kakapoy, kagutom. Ilabi pa kung naana sila yung mga gipangbati sa ilang panglawas partner, di ba?
1: Kahit nga kayo, kung naana yung mga gipamati, kay labi na kung abnormal ang kahimtang, magsige mong ginagbalhin-balhin, lakaw-lakaw, anang
0: walay oras,
1: bakilid,
0: galakaw gabi
1: galakaw
0: o sa kabuntagon.
1: So muna nga, perte gina nga, paita nga, kuwan, kahimtang.
0: Uman,
1: padiha. Labi na kung maglaing lawas, kay pugusuhon ni mo imong lawas.
0: Bitaw.
1: Kay mas mangibabaw man ang mga kabalaka, basi ma-redan diri, makita ko diri, uba na lang ko, maskin o gihilantan ka diha. Labi na kung walay masa nga magpasalig nga maoy mo tago, maoy mo tambal, aguanta yung ka kuyog-kuyog sa grupo.
0: Bitaw. Of course, no, nagpa-shoutout si Sir Pan. No, happy birthday kay Gerald Malunes. No, happy birthday, sir. No, kay Sir Malunes. No, hinaot nga na sa kapiskay nga panglawas. O, malipayon. No, just enjoy, sir. No, sa imong adlawang natawhan. O, ingon pa ni partner nga diligid angay na nga magpabilin pa. O, pinaka-the best partner. No, nga magbalik na sa sabakan sa atong
1: gobyerno.
0: No, aron nga manginabuhig malinawon. No, og makabalik na sa normal nga pagpanginabuhi. No, dere sa atong komunidad. No, nga makauban na ninyo ang inyong nga pamilya, mga higala. Kaya ang aton nga gobyerno, no, andam gyud na nga magadawat sa inyo, ha. No, alang sa inyong kagawasan. Og sa pagbalik na ninyo sa sabakan sa aton nga balaod. No, og para sa atong mga nahabilin pa nga mga miyembro sa Southeast Front or SEP, no, isalikway na ang inyong armadong pakigbisog. Og balik mo sa sabakan sa atong balaod, no, kay andam jud, no, ang atong gobyerno, no, nga mutabang ninyo, no, andami mong proseso, no, sa inyong mga pagbag-o aron sa malinawon nga pagpangambuhi. No, og ang atong gobyerno, no, adunay programa. No, kaning A-clip. No, kitang tanan magkahiusa o magtinibangay para sa panawagan sa atong nagkalain-laing ahinsa sa atong gobyerno, no, aron sa kalinaw, kalambuan o kaugmaon, no, sa atong mga anak, mga higala. No, maghugpong kita paingon sa malambuon nga kaugmaon, magtinabangay kita o magkahiusa, no, aron makabot na to, no, ang tinuod nga kalinaw og ang kaugmaon sa atong lugar. No, sa atong kaugalingon, magasugod ang maayong buhat, aron magaumuad ang atong pangabuhi, og ang atong kaugmaon. Og sa tanan na to, ang mga avid listeners, no, nakiguban dari sa atong Facebook live streaming, no, may dahil nga hapon, og thank you so much. Og sa atong mga aspirants, no, nga ganahan, mangiga miyembro sa Armed Forces of the Philippines, no, natay mga testing center, no, last time nga ginpost, no, sa karon wala kitay gidala dere, pero pwede ninyo makita sa atong official Facebook page, no, sa Team Lapu-Lapu Facebook page. No, don't forget to like and share, no, sa atong nga magina-post dere sa atong official Facebook page, no, sa Team Lapu-Lapu Facebook page. At the same time sa atong nga email address, no, 11ibcmolapulapu@gmail.com. O, pwede kamo mag-text or mag-call, no, sa atong nga official hotline number sa 11IB, no, sa 0956-006-7365. No, pwede kamo mag-text or mag-call, no, sa atong nga official hotline numbers, no, sa 11IB, mga higala. So kay wala na magkita igong oras, partner. No, sa imo na lang pag panamilit, partner.
1: Unang-una, no, daghang kayong salamat, no, ilabi na sa atoang 11IB sa ilahang tanan nga mga paningkamot, pagtabang sa mga former rebels. O labi na sa pagahin nila o panahon nga pag para makapadayag pod sa ako makapaambit sa mga kasinatian, no, dinhi sa kahanginan. So daghang kaayong salamat, no, og sa salamat po sa mga tigdumala ning maong istasyon og ilabi na kang DJ Makoy. Daghang kayong salamat, sir. Og sa tanan nga mga followers og nagmonitor, sa nagmonitor kanunay nining maong programa, daghan kayong salamat ninyo. Og dinhi na lang kutob, ako dai si Yago. Magaingon, maing hapon kanato pag-usab.
0: Okay. No, thank you so much, partner. Og sa tanan nato mga kaigsuunan, no, nakigbuylog diri sa atong tulumanon, inyong tulumanon, no, ang 11th IB Hour. No, sabos lang sa pagdumala sa among battalion commander, no, kay Lieutenant Colonel Sol Isolda. No, kay inyong kubos nga igala na kauban diri sa sulod sa isa ka oras. No, si Kuya Ed. Maingon, mabuhay ang demokrasya, ipasunod sa masunod ng henerasyon. God bless Negros Island Region.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usawang ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shot.

Makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, o walay collateral, Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini. Marayo Bank Incorporated. Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated.

0: Exa Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Exa Marketing!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang musunod nga programa, usa ka binairan, ang mga huna-huna, opinyon, ug mga isunggi pangtukid, iya lamang sa magsisibyo, ug walay labot kining maong sibiana.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Taas pang imo blood sugar?
6: Aduna ka may diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500!
4: Aduna kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
4: Charantine,
6: nga gapamubo sa glucose.
4: Visin,
6: controls blood sugar.
4: O polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
6: Highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis.

0: Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, supplement for men.
2: Gawa sa maca,
1: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
5: Ang problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktari nga nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
6: Marayo Bank Incorporated.
5: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
6: Marayo Bank Incorporated na!
5: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
6: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
7: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
8: Hamara Herbal Products Center.
7: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ubusahay. Nga pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: My time is honest.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: My time is sweetest.
6: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
7: My time is sweetest.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: Makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank.
1: Incorporated.
0: Ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko. Ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw. Ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa mga D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kinaga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
10: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
9: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
10: Sa Clinicas 4Biotics,
9: suwabe
10: ang paggawa sa hugaw.
9: Mag-Clinicas 4Biotics.
10: Adlaw-adlaw.
6: Mabalik sa inyong kasuki butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
12: Vitamin

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Supplement for
3: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: nationwide.
1: Do Excel Marketing Shaton Branch, ana amay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ, patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarin nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interes, ug walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Mag Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500
3: makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-unsla. Was visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Herbal products ba ang imong gipangita? Dinhi na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shad.

0: ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio campione radio.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taspang imo blood sugar.
4: Aduna kay diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500
3: aduna kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: Charantin,
4: nga kapamubo sa glucose.
3: Visine
4: controls blood sugar.
3: Ang polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa Dietary Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Dietary Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: Dietary Bio, ang Dietary nga may Visio, ang Visio nga may Dietary, mabalik sa mga butika. Dietary Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend, supplement for men.
12: Isang kapsula ka na.
13: DJ patulugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
14: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahula mo og budget para sa mula ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interes ug walay collateral?
15: Marayo Bank Incorporated
14: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
15: Marayo Bank Incorporated na!
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank Incorporated!
16: Products ba ang imong gipangita?
17: Diri na
16: pumunta sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul, TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: makaba kung asa mangita o makahula o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank
1: Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman Sir GP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Silpon gani, ma-upgrade ta.
3: Uh-huh.
4: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuong nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
4: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
3: Uh-huh.
4: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
4: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
3: Gusto.
4: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
3: Correct.
0: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
4: wala natakdan.
3: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya,
4: patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
4: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
3: Asa?
4: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
3: Okay.
4: Ang medium chain
3: triglyceride.
4: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
4: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, dok.
4: Kabalo ka nga no, Sir GP?
3: Hatagan
4: kanya og energy or kusog.
3: Wow.
4: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
3: Munay dapat target
4: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
3: Muniwang day ka.
4: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
3: Wala.
4: Wala, John.
3: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
3: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
6: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuwan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty
2: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Madalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend the food Superman for men.
9: O si Rosan, bau akon ba na sang nagidad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: Engines and Motorcycle Products, DoExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExam Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. DoExam Marketing.
2: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ado na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Basin og may diabetes ka. Mag DTX500 na. Ang DTX500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adla. Mabalik sa inyong nasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juan is
6: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juan is dead.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusin na. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Give it to me.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag PTX500 na! Ang PTX500 atunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gigan sa palaya o desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw nampuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
9: Mabalik sa iyong kasuki butika.
10: Healthy nga uto.
11: My thing is
10: matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi,

0: Zero, nag-a-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nag-a-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
1: Extend Food Superman. Give it to me.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugat sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhawng itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga buti.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
11: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
10: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
11: Sa Clinicas 4Biotics,
10: suwabe
11: ang paggawa sa hugaw.
10: Mag Clinicas 4Biotics.
11: Adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong kasuki butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
13: Hi,

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend Food Superman. Give it to me.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? PTX 500 na! Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw ang puwan na jud akong dibati nga anemic na wala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butik.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adla. Mapalit sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Give it to me.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama, masinug, may diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidant, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosan, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Give it to me.
11: K5 News FM.
12: Shopping in the lives of the Filipino.

0: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radyo
1: Kampiyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examin gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh,
6: gi-exercise sila. So kung
5: wow,
6: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis,
5: gababa.
6: Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
5: Oh.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
0: TJX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom og TJX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mo
6: pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct.
0: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Tibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Aduna ko igibating panglipong-lipong ubos sa hay. Muna ang akong panglantaw.
10: Disulay ko ug tumad Mighty C.
9: Tulo ka kapsula sa Oscar Adlo.
10: Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong.
9: Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
0: Mighty C. Sa mga butik. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ayong adlaw, Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Maying adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant, o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Husto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidant postpartum stress ang sperm cells.
2: TJX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kalugod na ko sa radyo. Naay TJX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kay TJX 500.
2: TJX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
5: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak, inom gin sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang pag-is. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, marigarilyo, magdruga.
5: Kadagan. Nga,
6: mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa mga anak. Sa tinaiba, ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
5: oh,
6: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
5: Kana.
2: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kung atay, epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na nada, Sir JP, sa added benefits.
5: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naiganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
0: D3 by Health News! D3 Bio.
12: Ako si Simoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir JP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Opo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
5: Correct.
0: D3 Bio.
14: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
6: wala natakdan.
5: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus Sir JP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadjud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
5: Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy kanji, Sir GP. Mm. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, do.
6: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir GP? Matagan ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP.
5: Oh.
6: Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat talaga
6: ko ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok.
5: Mm.
6: Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang di ka.
6: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
0: D3 Bio!
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
5: Mm.
6: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
5: Muna dok nga dapat nag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
6: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
5: Perfect.
6: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
5: Mm.
6: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
6: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
6: Mm.
5: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister.
6: Mm-hmm.
5: Makaingo dyan ka, gusto ko pa, bisag dili na siya.
6: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
5: Aha.
6: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganaan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
6: Ang himonya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
5: Kalami.
6: Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy.
5: Mm.
6: Lahi na dyan kung makakape ka.
5: Mm-hmm.
6: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
6: Mm.
5: Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
6: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
5: Mm.
6: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
5: Wow.
6: 8 to 10 hours, walay bayan.
5: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, ana, Dr. Ramil.
6: Mm.
5: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
6: Mm.
5: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
6: Mm.
5: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas
6: Mm.
5: aron mag-repair ang imong mga selula.
6: Mm.
5: unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Dietri Bayo ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
6: Nindot jud ang Dietri Bayo Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
5: Murag na anatanan.
6: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag Dietri Bayo mayo ang iyong pagkatulog.
5: Dok, adunay duha kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
6: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mo Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
5: Ang good bacteria nga mo i-produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
6: Uy, pampatulog na.
5: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
6: Yes.
5: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
17: Dietri Bayo.
18: Ako si Inara.
19: Tajud kayo ang akong blood sugar.
18: Ako ang gisulay ng inom ang Dietri Bayo, one capsule pre-time today.
19: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
17: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio.
20: Ang Visio
17: nga may Dietri.
20: Mapalit sa mga butika.
17: Dietri Bayo.
6: Pag inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
5: Unsa man ato?
6: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
5: Wow.
6: Aron mugawas ang melatonin.
5: Oh.
6: Nako'y pangutana Sir GP.
5: Oh.
6: Ang imuhang plain Dietri makapatay ba og mga bad bacteria?
5: Adili jud Doc Ramil. Ang plain Dietri muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
6: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
5: Okay.
6: Pero kining Dietri Bayo, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga nakanindot ang Dietri Bayo Sir GP.
5: No.
6: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
5: Ang Dietri Bayo,
6: tapos ang plain Dietri, murag tag-G's ratingali na.
5: Oh.
6: Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na drigikan.
5: Correct.
6: Ang Dietri nga naas, Dietri Bayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
5: Gusto.
6: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
5: Correct.
6: Nga pag inom nimo og Dietri Bayo, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Dietri? Naabay BCO?
5: Wala.
6: Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
5: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: on K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News of Farm, 97.7, dumagate, alas 4.30 na mga ka-K5, kining oras nga tod, kinato sa DTX sa 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, and DTX Kufemax. Nagkakapikanan, naka-detox ka pa.
0: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: 呀，阿公阿公，哎呦，虎儿啊！
1: 马英官大，
0: 哎呦，虎儿啊！

0: Adocoras, ponga aquí 5 de las 4, 30 y 3 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good
0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, pizza uno, pizza size na sad karon. Nga nakapaspas ang panahon mga kaki-five, dali pa sa iyaha mga saad ni mo. Ato ka pagkipayag may adlaw, may butag sa itong mga suging team Pamela Luzon, Visayas, Mindanao, kutod sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na Kifive News FM Dumaguete. O estamos mga amigos, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na sa mga nagtikong kong tikangkang palihan, halas sige. May nga butag, may adlaw ka na itong tanahan niya. Ato kapagtibiyan mong tibok lalawigan sa Negros Oriental, ikan sa unang distrito, nga ito sa ikatulong distrito, mga kakifay, may butag. May butag, usaba sa itong mga pinangga ng mga suking kakifay, ba ning Dakbas, Dumaguete, nga ginangkuban sa 30 kabarangay particular ng barangay Kamanahan, kundi na nukada ang 97.7 K5 News of Fun, ba Dumaguete. Estamos mga amigos, good morning. And of course, itong kapagtibiyan mong adlaw, may butag na sa may merkado publiko ning Dakbas, ikan sa building 110, Protasan, Gulian, Itlogan, Kanihan, Bularan, Maing Adlaw, kaninyong hurot. And of course, sa ato mga kaki-five ng mga vendors, cargadors, parking points, sa Maing Buntag. Maing Buntag, sa mga kaki-five, sa mga itibiyak mga adlaw, Maing Buntag, sa ato mga kaki-five nga nag-BTX sa Kufimex na. Sa mga labihan diha nga nag-BTX Kufimex na, mga nanay, tatay, ate, kuya, ya dudung inday mama papa ka ala sige kya parain mo sa pag-inom og GTX Confirmex na mga kaki 5. Ilabi na sa ato mga pinangga diha nga dili kon dili mo inom og kape kay mahadlok na magka-acidic ka. Anya ang GTX Confirmex mga kaki 5, di ka makuyawan og di ka angay nga makuyawan tungod kay ato nga GTX Confirmex sa usa ka healthy coffee. Oo, ang healthy coffee mga kaki 5, kalamian nga kape ka nga samtang nagkapikan naka-detox pagit ka dito sa mga kaki 5. Ang tanang hugaw nga nasa imong lawas sa iya ka ng habwaon ipagawas na ngunang kinahanglan ka nga mag-DTX sa Kufi Max. Sa ato nga DTX Kufi Max nga mapalit ka na sa inyong mga suging butikag parmasya sa inyong lugar. Ingon man, kung nakamahimutang sa Rakbes Dumaguete mga kaki 5, mapalit ka na diya sa may butika di San Francisco, EVF Pharmacy, St. Teresa Pharmacy and Ford, sa Pills Express. Nausap diya sa may People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy o sa may Crown Pharmacy ya, gamot publiko o sa may St. James Pharmacy. Ay napaglangan mga kakifa, bisita na sa pinakadulog sa imong nasuging butikang parmasya sa inyong lugar. Ato nga pagtimbaya sa ato mga kaki-five nga naminaw via Facebook Live. Good morning to Ma'am Jocelyn Salundake, Tamars Arlasa, good morning. And of course ni Randall Pampiloka. Good morning also to Ma'am Mayet, Salvador High, K5 James. Happy, happy Monday morning. Amping and God bless us all. Ayan, salamat ni Maria, Ma'am Mayet. And of course, ang ato ang solid supporter. Di matapang. May butang ni Maudia, Ma'am Sinin, Bando Kilio sa may Belgium. Sa iyang unika iha nga si Ma'am Angelica Barquillo, good morning. Matod pa rin ang maing buntag Idol James, mamukaw tas mga naghaling nagkalayo si Dindin Barquillo, Akin Bindanillo, Volume Agradyo diha atin matod. Ay rapod kayo kusga ha, kaya kasi nga pa'y tiguang na natogba basin batoon hino.
2: Ayay mo
0: ala kausap ito ni hulagtok nga imong balay wala mo ta sa kuhan lalog mangga ayay gibato na kakailingas. Maing buntag diha sa may panubduman dawin mga kaki-five sa itong mga suging tig paminaw sa mga baguhay pa lang na nakapaminaw. Balitan yung radyo nga taglibo kapina.
2: Ayay mo ala
0: Ay, ginaingon nga gusto yun sila maminaw guwapohon. Guwapo pohon pero di pa karon. At least mo na ginaingon mga kakifab nga bahala oga guwapohon. At least na pa'y chance nga mo guwapo pohon. Kay sanang wa nagyad kay Pinghew. Good morning once again. Sumam Dindin Baduquillo and Akil Bindanillo din sa may panugtuban dawin. Sabi na nila niyo, Tiboy. Og niya andang sa mga Baduquillo family sa pag ang pinakagwapo ni Tabang Dorex Baduquillo doon. May butang. Og ni Michael Baduquillo sa tanan-tanan mga kakifay. And of course, ato sa mga itimbaya ang pinakagwapo sa tanan. Mas gwapo o pinakagwapo.
2: Ayay, who are
0: si Kapitan Marlito Tumog Vice Mayor. May butang ba? Labot nga Vice Mayor diyan sa may Dawin mga kaki five si Kapitan Marlito Tubog. Ayaw! Good luck ni Maria Vice Mayor Marlito Tubog. And of course, Ma'am Susit, si Ma'prang Kabring, good morning. Good morning also to Ma'am Mary Grace Santillan. May butag din mo diha, Ma'am Mary Grace. Ako sa mga pagtibag, may adlaw, may butag mga suking kakifad sa itong mga silingan na barangay. Silingan ng mga lungsod. Ang ingon man ni Kapitan Charlito Yupukap, may butag. May butag usaba ni Kapitan Monico Tindak. O ingon man ni Kapitan Carlos Gainsan. Konsihal Miknik Seriales, may butag konsiha. O magkita kita ta mga kakifay da sa may Bacolod ha kung sunod ng mga adlaw siyo ha tanay tada mga amigo ah mga amigo mga amiga ang aga da sa may Bacolod City ha the city of city kita the city of smile smile ba basta kay muna na siya. Good morning, Sir James. Sa amoy greet og maing buntag among mga silingan diri sa may Materita Home sa always sad nga nagpalanog sa Key 5 News FM dumagatay ka. Matod pa ni Ma'am Sinin nga humot traba kayo tong perfume ni Vice Mayor Kapitan Marlito Tubog tinuod. Gawas nga humot ang perfume, humot gid ang presyo.
2: Ayay!
0: Maing buntag ni Vice Mayor. Kamulo ka, Ma'am Sinin, ginatawag na ako na siya Vice Mayor. Mayor, upcoming Vice Mayor naman na siya. Mudaga na siya Vice Mayor. Ay, budag ni Maria. Nakapalit yung radyo tungod sa Key 5. Shoutout sa gwapong announcer Adi Matabagi ka ni Ma'am Dindin Baduquillo. Kahibaw ka. Kung di lang yung tanay ko Baduquillo, I don't want to kuan claim nga gwapo ko. Kay Baduquillo man ko lain sad.
2: Ay,
0: budag niya Ma'am Dindin o sa tanan-tanan nga naminaw na to karon sa may panugtuban dawin mga kakifive. Always thankful na natay mga kapuso, kapamilya, kaanak na naminaw mga suking kakifive. Sabi ako ka, manay ginaingon mga suking tigpaminaw no? Nowadays, gamay na lang kaayo ang imong relatives na mo suporta ni mo. Kay usually, mga God, ang naga-drag ni mo pa down is your own family. If you have your family na grabe ka supportive ni mo, kinahanglan ni mo ng ampingan. Usually, ay, nakabot na lang sa langaw nga mulupad nga di man mamahaw. Good morning, Sir James. Igreet na kong maingot na si Mama Inday Papa Manuelo Lagrama nga always nagpalanong sa Key 5 News of Fam Dumaguete. Huwag sa tanan-tanan na lang sir nga why puas nga naka DTX Kufi Max ha? Di matampang ha? Masalamat kayo diha mga ka Key 5 sa 9. Ingon ako diri nga ang ako kunong alot kay Mura og alot sani? Alot sani? High school. So meaning to sini bata ko gamay ma'am. Bata ko og 16 years. So kung ako ron na 12 years old. At 12 years old. Gulangan naman yung kinapa. Actually, sa una mga kakifay, sa wala pa ko nag-NAS radio nagtrabaho, nag-quadsad ko ka ng mga lalot sad ko. Mga lalot ko sa among barangay. Sa 20 katao nga akong yalutan, asad ko yung 20 kabuk record sa barangay. Sabihin ko siwa, agad sila kauyon sa akong yalutan, akong inalutan nila. Sige lang, at least nakapaalot sila, di ba? Ito yung pinaka kaingon sila nga memorable nga di good nila malimtan mahuman nilang paalot ni Pablatter sila sa barangay. Mamaya sa Salvador K5 Jane, shoutout ko ni Ate Marites Arellano. Madilin salamat rin na matron. Salamat na K5 Jane. Salamat, salamat sa Nimo niya, Mama. And of course, good morning to Ma'am Merl R. Maing butag ni Maria Ma'am. Salamat si Mohang niya pagpaminaw sa pagpahipi sa kilid-kilid. And of course, good morning usab ni Dudong Junito. Junito. O ba ng Juanito? Maing butag ni Maria Dudong Junito na naminaw na to karon sa may buntis bakong. Og ang PWD apa na ka-EDB Requibas Billy Flores. Maing buntag kyo. Hala ko nung PWD basta EDV. Mga bugirong tao. Good morning, Brad James. Shout out to Jane Cabaldo having having music of detex of ready what the fuck. Nagka-improve naman yun ning mga tiguang run. Having using detex coffee mix si having using mo ayay. Ay, abot, di mo kimembre. Having using, ha? Di ba tabang na big words? Having using DTX Coffee Mix. Now, thank you so much. It's PWD, but using EDB Rick Weavers, Billy Flores. Thank you, Brad! Natawa man sa tas using DTX Coffee Mix, ay. Ako. Ay, ni mo rin. K5 Rambot na lang. Salamat kay K5 sa imuhang sayo ko na pag lamugaw-gaw niya. At ang oras mga ka K5, alas 4:45 na kining oras katot kanato sa pinaka-epektibo ng vitamina ang Mighty Sea, the alkaline base ng vitamin C. Mutabang ka nimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Sa ito mga kaigsunan diha na medyo nagproblema sila kay lisod o katulog na perming stress sa trabaho. Hinungdan nga walay gana sa pagkaon mga ka K5 perming galuya. Kung gusto ka, mabalikan ka na kay especially mga ka K5, no? If luya na kay kas trabaho, na kay parahon sa imong pamilya or else, di na kaganahan nga makigdula sa imuhang partner or makigdula sa imuhang anak. Bukod kay permi na lang kang galuya, permi kang gamugot. Di kayo na mga ka K5 aron padayon ang imuhang bonding, kauban imong family pag Mighty Sick. Tungod kay kung naka-Mighty Sick, kalikay ka sa bisan unsang klase nga sakit at the same time, hamugaway ang imong pagkatulog, adunay gana sa pagkaon, ug hapsay ang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi mga ka-K5. Mighty City Alkaline Base nga vitamin C, mapalit ka na sa inyong mga suking butika farmasya de mismo sa may Pulan Tubig ka. Na sa may GNG Pharmacy ug de sa may lungsod sa Cebulan Butika 4 ug CNE Pharmacy Merls Drugstore. O diyan sa may ahong nasa Santa Rookie Pharmacy o sa may San Jose, kung nalungsod sa may San Jose, mapalita sa Butika di San Jose. O sa may lungsod sa Mlan, Butika di San Andres.
3: Maayong banda!
0: Nadilipit ang mabunay mga ka-K5 sa inyo ang mga mensahe. Ato ng dawaton, nakasambay na sa itong linya. Ang ato kauban aron sa pagkatod kaninyo sa mga nagunang palaliton. Kung presyo sa mga nagunang palaliton karon diyan sa may merkado, publiko ni Dakmayan. Ka-K5 doon nga naka-extended food supplement ni Paling K5 doon. Good morning, i-K5 Boss.
4: K5 Bantay Merkado.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5!
3: Maayong banda!
0: Good morning, Dato Kirsten, and Abudwin. Mga ka-K5, madlaw karoon nga Lunes din atong i-update karoon na atong mga presyo, labi na sa itong karning baboy, karning baka, o guban pa mga ka-K5. Ang atong update karoon sa itong karning baboy, taga 330 ang matag kilo nini, ha? 330 ang tiil kung pork pata. Tag 230 ang kilo. Ang aping tag 230 usab ang kilo. Samtang ang ato ang bukog kung latanan mga kakipay ba tag 190. Ang atong karning baka mo ra gihapon at 400 ang unod tapos ang latanan kung ang bukog 280 ang matag kilo. Arita sa isda ang atong isda karon na ang atong makita karon resulod sa atong public market ang bangus adunay tag 200 aduna sa tag 220 depende kini sa gidakon na mga ka K5 ba depende kini sa gidakon na sa tay mga rason 200 sa isinta 260 ang kilo tapos ang ato ang bangsi
5: bangsi sa Lanao, 180 bangsi sa Tamarong, 240 ang Tamarong, nasabtay taga 180, medyo gagmay-gagmay. Okay, so, itas mga tulakang. Atong tulakang garo na, doon ay taga 120 ang kilo, wala tayo tulakang gagmay, medyo dagko-dagko na. No, sabtay 100, ma'am, 100 ang kilo. Tabas, kaya atong tabas taga 100 ang kilo. Ang pertino, taga 100 ang kilo. Barla, kaya hilig sa barla, 100 sab ang kilo sa barla. Ay, natin yung lason nga, 160. 160 ang kilo. Hindi kayo sab siya dagko, hindi usab siya gagmay. Kwan lang, regular lang.

0: Pidakod. 900 ang kilo. 400. O saan siya nga pa? Dugso. Atong dugso, naas mga 3 kilos ang isa. 400 ang kilo. Okay, so, mga kaibay ba, ang atong pinatong update sa atong man, arita sa atong shrimp na pasayan. Tag 350 ang atong shrimp na pag-tusita. Atong prawns, tag 600 ang kilo. Atong squid, 500 nga to sa 600 ang matag kilo sa pagkakaroon mga kaibay. More pa atong update ha. Atong update karon adlaw karon nga Lunes ha. Adlaw karon nga Lunes, update sa atong market report. Ilumina sa atong karneng baka, baboy o isda mga kaibay. Alang sa balitang K5 sa umaga, iniyong ka K5 donates nga naka-extend na food supplement di panay. Para sa kapiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa negros. K5 News at
1: K5 Balantay Merkado.
2: Ato ko rin sa mga ka-K5, alas 4.50 na. Parita sa programa nga balitang K5 sa umaga. As always, kauban gahapon si ka-K5 James D3 Bayo Bandukilio. May nga buntag ni Tanyedo Macias sa Gritchin. And of course, ni Christian Gulay. May buntag ni Muriaka. May buntag usab ni Ma'am Joy Fry. Sir Pindo Partusa, good morning. Ato pa niya, may buntag mga ka-K5. Hello, James. Good morning. Happy Monday. Tapos na kong inog DTX Coffee Mix sa Lami. Kayo coming from Ma'am Joy Fry. Dagan salamat din mo diha Ma'am Joy and good morning. Kung asa ka man karon na himutas. Diha ra ka ma'am kay diri na sad mi. Ay budag ni mo diha. Salamat kay sa imong nga pagpaminaw sa balitang K5 sa umaga ka. Good morning si James. Ako din i-greet ang ako ang kauban diri karon nga naglingkod samtang nga naminaw sa K5 News FM nga si Alan o ingon man si Arnel nga nag-andam na usab kay Manarbaho na. Na gyud. Andam gyud kay para inig trabaho mga ka K5 kusgan bisan na kaayo. Mas nindot gyud kung naka DTX sa 500 capsule ka or naka Mighty Seek. Parihan ni Mama, niya andang mga ka-K5 ang produkto ni Ma'am Sinin. Sakto ba tawag na produkto or ang hinungdan sa ni Kailap ng mga hituraan? Iya din. Iya andang gana. Perming nga naka-mighty sina. Muna nga, perming himsog. Ay kusgan na kay mulakaw, kay mupalit og tuba, di ba ya? Muna inang nga, basta naka-mighty sina. Kugihan. Amelita Dunan, good morning. Maing butag sad ko no. Hello, good morning. Mama Luwina. Luwina diya sa may yabaisari. Naminaw na to karon. Good morning, James. Shout out lang ko sa tanan nga naminaw. Huwag sa among maaktibon nga mayor na si Mayor Luigi Gunye. Di ba? Tumag na kan. Salamat naman diya. Ma'am Luwila ka. Luwina diya sa may baisari mga kakifay. And good morning also to Mama Nita. Ma'am Dita, good morning James. Ipakihay lang ko sa akong mga silingan diri sa may bais. Barangay Uno or Barangay Uno ka bais mga kakifay Pilipinas sa Alejandra family niya. O sa mga maisan nga naminaw na to karon diha James. Salamat sa pagbasa. Salamat sa nimo diha ma'am ha, sa inyo hangi para ni pagpaminaw sa may bais. Inaglantaw na to via Facebook Live. And of course mga kakifay, good morning also to Mama Kita Melissa Pasio Kitaya. And of course ni Jilaika Celeste Flores, good morning. Og ni Marisol Sanlit, good morning. Sanlit Gibiaan. Oh ba to? Okay, good dag din niya diha. Salamat kayo. Salamat sa kayo sa nagpaulan og heart Ma'am Joy Fry. Thank you kayo ma'am. Kaya kaya siya, just comment your Gcash charay. Bantay mo na mag-vlog mga kakifive or ka nang mag-live sa basketball. Ngayon ang ginabutang. Ang last donor na to, si Kuan. I-like and share na lang. Sir James, nindot nyo kayo basta DTX Coffee Mix ang imong partner sa sayos kabuntago. Tinood nyo niya mga kakifive no? If you really love or mahigugmaon ka sa pag-inom og DTX or coffee mga kakipay, dapat mangita gyud ka og mangita kag healthy coffee ka. That's why naa ang atoang DTX coffee mix. Labi na sa mga idaran. Oh, ayaw na mag-inom ato mga kape nga mga steam, mga 3-in-1, 3-in-4, 3-in-5, unsa na nga coffee diya. Dapat diretso mo sa

0: A healthy kufi mga kakifay. GTX Kufi Mix. Ay, kabalaka ka. Di sagwa pa kay Kao. O, bisag ulit partner na imuha basta kay GTX Kufi Mix. Di ka magka-acid. O, munang GTX Kufi Mix lang yun. Hinayon man lucky pero okay naman po siya. Ana siya marang arang nga iya pirus nag shout out atong paniente. Oo, dapat lang kay para walay mahigawan. Pasensya sa dili mahinumduman na baka iya. Pero kung tagaan lang yung tanit taglistahan dere, mahurot-hurot yun na tanan. Pero dili pwedeng kalimtan ka ng kuhan, sinugdanan ug hinungdanan. Walay lain kundi ang inahan ug amahan. May buntag niya. Jerry, Secretaria Bilan. Good morning, Sir James. May buntag sa nimo niya, Sir Jerry. Og sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga taknabang kay Key5. Once again, good morning. Welcome sa Balitang Key5 sa umaga. Atong oras sa alas 4.55 na dito maglangan. Ano yan ang mga uluhan sa atong balita ning adlaw nga Lunes. Sabi ko luhan sa itong mga balita, una sa balitang lokal, medical outreach sa barangayan sa Bakong, nagpadayon. At ang balitang showbiz sa actress sa vlogger nga si Saknaka, laparan na walay plano nga mupasaka o kaso sa iyang kanhiuyan. Hamtang sa City Hall Report, Kunsihal Jason Lagahit, ni pasar og ni solusyon sa pag-ila sa athletes Muay Thai nga na ngamihatag og dungog sa rakbayan. Hamtang sa Police Report, PNP Shaton gilang at Top 1 Class B Municipal Police Station. Capital News, sa Capital News, nagpadayon ang pagmonitor sa lugar nga adunay African Swine Fever. Hamtang sa itong regional news, sa mga barangay sa Iloilo giawhag sa pagtukod o mga silunganan para sa mga stray animals. Balitang National Corporate sa gipaligon pag-ayo sa DSWD. At ang abandugan balitang National Basti Duterte, Lini Robredo o Robin Padilla naguna sa survey sa Senado. Balitang International, pipila kabahin sa Colorado gikan sila ang fireworks sa display at tungod sa hulga sa wildfire. At ang balitang sports, napulo ka mga team, interesado kang LeBron James. Mga kakifay, mga suking tig, pamanaw itong oras sa alas 4.57 na. Sa itong mga balita, nga ngayon yung masaira ng kumplito nga detalye. Sa ngalan sa kinitibukang puwarsa sa Key5 News sa FAM, 97.7, dumagyate our CEO, President Tabus Doc Rabiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Bubanyananigan, atong Station Manager ka Key5, Sir Bernie Cabuzo. Kabantos, Pikas, Lawak, atong Technician, Key5, Abu Dwayne Olpusta. Open niyo ninyo mga suking ka Key5 na sunod sa oskawara sa tungan ng programang balitang Key5 sa umaga. Kinilig sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka Key5 James sa D3 Bayo, Bandukilyo.
1: Balitang Key5 sa umaga. Key5 sa umaga.
0: Ato nga pagtimiyag may buntag ni Rudy Santi Abrasado kapag kalamigyod sa DTX Kufimix sa Key5 James nag-inom ko karon samtang naminaw o nagtanaw sa Key5 News of Farm. That's me again, Rudy Santi Abrasado, nagpahibi sa live. Salamat niyo niya, Sir Rudy Santi Abrasado. And of course, James Derico sa room kay Dulom pa idilig sa garden. Lagi ka ni Ma'am Joy Fry. Lamian nga muluto og lumi. Lumi ba ito? Mami. Basta kay moto siya. Mami nga murag daddy. Salamat kay mga kaki-five. Lamian nga champurado. Bulad na lang kulang. Salamat kayo diha sa mga malampuson nga feeding program nga gipahigan kagapon sa may kambaluktot na si Bulan ay San Jose matingali na. San Jose matingali. Salamat og inuman sa mga resident ang abi-abi sa Key5 News of Fun headed by our station manager nga sa iyo kayong nagpalanog sa nato karon mga ka-Key5. May buntag din mo niya, Sir Bern. Huwag sa tanan-tanan nga nagpalanog niya sa ato nga programa nga Balitang Key5 sa umaga. O balik ta mga ka-Key5, ay yun maghawa. Dapat mag-uban-uban yun na hantod sa katapusan. Hantod sa katapusan sa imuhang kinabuhay. Kung di ganit ko ninyo ubanan mga ka-Key5, nagabaan lagi mo. Charan. Ayo kabitan. Mas maayo gyud ug mag-uban-uban tahantod. Mao man ang atong programa hilabi na sa atong kamustahan tanda magikan kita og mga hisgutanan. Kauban ang K5 News of FM Bayuan and of course ang K5 News of FM Kandaon. Sa atong pagbalik sa mga detalye sa atong balita human lamang nini sabay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasi Florazel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Pada isi siya lagay sa Mendoza. So, ang napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Mabalit sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
6: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food supplement for men. D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, mampungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Inara. Kasyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio!
12: Bio, gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
12: No one ang makaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mga
15: butika. Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Hanapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, maitisi.
16: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
17: News FM.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
0: Ato oras mga ka-K5, alas 5:05 na. Kering oras nga ito ng gihapon ka na to sa ito nga D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Kanasayod ba ka mga ka-K5 nga ito nga D3 Bio at ito na virgin coconut oil. And of course, sa kininga epektibo nga mupatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Hilabi na kung ikaw ato na balatian sama sa ubo, sipon, hilana, trangkaso, sakit sa imong lawas mga ka-K5. Ang D3 Bio mupatay, mupakgang sa mga bakteriyang mao'y hinungdan sa imong pag-angkon na sa mga sakit nga atong nahisgutan. Kundi ka gusto nga mapalda o mabalda ang imong pagpanarbaho tungod kay giibo, gisipon ka. Pag D3 Bio na mga ka-K5. Ang atong nga D3 Bio, mapalit ka na sa inyong mga suking butikang parmasya sa inyong lugar. Hilabi na kung nakada sa may lungsod sa Bakong. Pag-ibo nang mapalit sa People's Media Pharmacy, BUC Pharmacy o sa CCY General Merchandise. Ingon man sa MZA Pharmacy. Yeah, kung sa lungsod sa Balintia, mapalit ka na sa may Infinity Pharmacy. Yeah, sa Kenzo Pharmacy, sa Venus Pharmacy, o sa Midcare Pharmacy. Yeah, ingon man sa may Jamsa Pharmacy. Samtang sa lungsod sa Rawin, sa Senior Santo Niño Pharmacy, o sa GNG Pharmacy. Gamot Publico MPH Pharmacy sa may Dawin.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5.
0: Dito maglangan mga ka-K5, dito kita sa mga detalye sa ato nga balita. Una sa balitang lokal.
16: Balitang
0: lokal. Sa ato nga detalye sa balitang lokal, medical outreach sa mga barangay sa Bakong nagparayon na. Ang programa nga medical outreach sa lungsod sa Bakong malampuson nga gipahigayon na nga nagdala kini gagi kinahanglan mga serbisyo sa pagkatiman sa panglawas sa komunidad. Yatusan ka mga katawan sa Barangay Buntod Bakong ang nakapahimulo sa maong programa diin naghatag kanila og pag-atiman sa ilang panglawas. Hilabi na sa mga katigulangan kinsa nga aduna na'y ginatumar o mga mighty ka. Kung aduna na'y ginatumar ng mga vitamins, tambal o guman pang medisina nga gikinahanglan na base sa ilang edad. Ang mga organizers na nagpamutusap silang kinasikasing pagpasalamat na ngadto sa mga opisyal sa Barangay Buntod. Pinanguluhan ni Kapitan Jessica Solomillo sa mga sakop sa sagunian ng barangay o ingon man ang mga dedikadong empleyado sa barangay sa ilang walay puas nga suporta, kooperasyon o pagsalig. Ang ilang hiniusang paningkamot adunay mahinungdanon ng mga papel sa paghimo sa outreach nga kalihukan sa usa ka malampuson o makahuluganon nga kalihukan alang sa tanang residente.
16: Balita Entertainment.
0: Samtang sa itong Balitang Entertainment mga ka-K5, ba aktres sa vlogger nga si Sax na laparan walay plano nga mupasaka og kaso sa iyang kanhi uyab. Sa detalye hatod grato ni ka-K5, Clarice Rolian na i-K5 mo.
16: Balita Entertainment.
18: Balita Entertainment.
19: Press vlogger nga si Sasha Lamparan ningon nga wala siya plano nga mupasaka og kaso batok sa kanhing uyab nga si Mark Pascual tungod sa gingong 50 million nga utang ni ini kaniya og sa iyang pamilya. Gihimo ni Lamparan ang pamahayag ato sa usa ka interview sa media sa iyang pagpirma sa kontrata sa usa ka aesthetic ug wellness brand ni atong Gibes, Julio Dos. Apan gihangyo ang mga tigbalita nga dili una i-publish ang istorya hangtod niya ipagawas niya ang iyang kaugalingong pamahayag. Gikumpirma niya sa publiko ang ilang panagbulag ug gibutyag ang iyong utang sa usa ka post sa Facebook ni atong Sabado, Julio 4. Gisultihan sa influencer ang pinili nga mga tigbalita nga siya o si Pascual nagbulag na sulod sa halos duha ka semana. Bisan pa nga giangko niya nga nagplano na siya nga tapuson ilang relasyon sulod sa mga usa ka tuig. Giklaro sab nilamparan nga ang pagluib dili ang hinungdan sa ilang panagbulag ug iyang gibutyag nga kini tungod sa kwarta. Ug mga katong balita showbiz nga hatod ginato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 of DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa Kampinyo Balita, Servisyo, Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang Entertainment.
0: Dagan salamat ang K5 Clarice sa imuhang report. Samtang sa laing abahin, dito kita mga KK5 sa itong City Hall Report. Konsihal Jason Lagahin ni Pasar o resolusyon sa pag-ila sa mga atlet sa Nuatay na kami hatag dungog sa dakbayan niya. Sa detalye hatag nga nato ni KK5 sa Iril at X500 Rapa,
13: K5 News FM Live Report.
20: Kuntal Jason Lagahi, tabi na sar kanyang usaka resolusyon o komedisyon alang sa paghatag pasidungog sa mga atlets. Kanaghatag dungog sa dakbayan sa pag-ating na kanaong sa 26 Visayas League Baytay Regional Championship. Ika rin eh, ang gipasinungan na mao ang ilang coach nga si Junjun Cinco is a beach coach. Sumala pa rin sa Lagahit. Ang kanuga sa atlet sa Rakmayan, nagkatagiri o dugong sa syudad. Ipanagante ko sa Lagahit, ang iyong palipay sa masakop sa Dupagete Muay Thai Club o coach sa Cinco. Tugan ni Lagahit na magparang naghapon ang syudad sa Dupagete paghatag upang ila sa mga atlet nga nihatag dungog sa Rakmayan. Apalita ang debate ito dahil kanina sa D3Bio DTX 500, K5 Cyril, DTX 500. Para sa kaming kabalita, Servisyo Publiko Kreo sa Negros, K5 News FM.
13: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. K5 News FM Police Report.
0: Nakang salamat ang K5 Cyril, samtang sa itong Police Report, na PNP Shaton Gilang at Top 1 Class of Bihya Municipal Police Station na ang Shadow PNP nga pinanguluhan ni Police Captain Benjamin Fuentes Jr. Akop or numapa si Garbohong ni Rango Pag-usab isip numero 1 sa tanang Class B nga munisipyo tungod sa malampusong pagpatuman sa upat ka mga focus sa police operation na kiring at talagsaong kalampusan ang pagkita sa walay hunong nga pagsaling kakugi og dedikasyon sa mga personay sa Shadow PNP sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko pagmintinar sa kalinaw ug kahusay ingon man ang paghatod sa mga dekalidad at serbisyo sa pulisya sa komunidad na. Ning ang mga pag-ila nagdasig usab sa maong sa kapulisan sa mong lungsod sa parayon nga pakinagpaningkamot alang sa kahusay ug sa nagparayon sa labing taas nga mga sumbaraan sa propesyonalismo, integridad ug serbisyo alang sa tanang katawhan sa Shaton.
13: Balita K5 sa umaga.
0: Atong oras mga ka-K5, alas 5:12 na. Samtang sa lang nabahin sa atong madugang mga balita sa atong Capitol News. Capitol yung nagparayon ang pagmonitor sa mga lugar nga adunay African swine fever. Sa detalye hatod kinato ni ka-K5, Roy August Bustillo, i-K5 mo.
13: K5 News FM Live Report.
21: Nagparayon karon ang pagmonitor sa mga lugar nga adunay natala nga kaso sa African swine fever o kung ASF sa kagamahan ng probinsya. Si Gobernador Manuel Chaco Sacarberia sa Negros Oriental bilang Provincial ASF Task Force Chief nagparayon sa pagpatawag o meeting aron isgutan ang pinakabagong sitwasyon sa African Swine Fever sa pinakaulhing datos na dawa sa probinsya. Ang lungsod sa Amlan adunay positibo nga resulta sa ASF nga sa diin adunay pagkamatay sa mga baboy na ini. Matupas sa Gobernador ang kanunay nga kolaborasyon sa mga ahensya o pagpaligon sa mga lakang sa pagpugong aron mapadalipdan ang industriya sa baboy. apoy dinhi sa probinsya mao'y gikinahanglan karon libuan ka mga gagmay hog racers ang apektado karon sa maong sakit o kini atong panalipdang gayod haron matabangan ang ilang ginagmay nga negosyo. Kini nga prioridad gitutukan karon sa kagamanan probinsyal sa adpa sa gobernador. Gikan dinhi sa Kapitolyo kinis ka K5 Roy August Bustillo press kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kini nga sa Negros K5 News FM.
0: Sabdang sa itong kabalitang regional, mga barangay sa Iloilo, kagiawhag na magtukon daog mga silunganan na para sa mga stray animals. Sa detalye hatod ka nato ni K5 TV na tindog, i-K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Kagiawhag ang mga barangay sa syudad sa pagtukod og luwas ug temporaryo nga puy-ana na para sa mga hayop nga naglagtagaw, biya naluwas ug naimtaon na rumapalig-on ang mga paningkamot sa kayuhan sa hayop ug pagluwas sa publiko. Si City Veterinarian Dr. Fernando Abulensya ingon na ang pagsulbad sa makabalakabangin sa mga hayop nga naglagtagaw usa ka responsibilidad nga giambitan ug dili lamang buluhaton sa gobyerno sa syudad. Si Abulensya miingon nga ang opisina sa veterinaryo sa syudad mag-schedule og mga serbisyo sa pagpamanday ug pag-nurturing sa mga hayop nga gibutang sa temporaryong mga pasilidad. Umanso sa ka-holding period ang mga hayop ibalik sa ilang mga komunidad o ibalhin sa City Dog Pound. Siya miingon na sugyot na kadawat o positibo nga feedback at usa sa ka-public hearing sa wala pag-aprobahan sa sangguni ang panlungsod ang usa ka resolusyon na naguhag sa mga barangay sa pagtugod og temporaryong mga puy-anan. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C ang alkaline base sa vitamin C sa itong D3 Bio, DTX 500, DTX Kufinix, aga kapiganan aga detox at kapas. It is K5, Adivina Tindoga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingon sa Negros sa K5 News FM.
2: Balita National.
0: Alas 5.15 na mga kakifan ay sa atong kabalitang nasyonal. Orpins sa gipaligon pag-ayo sa DSWD. Gipahibalo sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang usa ka makasaysayanong kalampusa sa pagpaligon sa Pantawida Pamilya Pilipino Program kung Purpis. Uman kinig aprobahan sa Department of Budget and Management kung DBM. Ang ipausmag ng estruktura o organisasyon na ining adunay 5,703 ka mga plantilla posisyon. Isip sa DSWD ang pag-aproba sa DBM nga usa kalbing mahinungdanong reforma sa institusyon alang sa pag-naguna nga programa sa nasod sa social protection. Sukad gipatuman ang Republic Act 11310 diin nga naghimo sa purpose nga usa ka permanente nga programa sa gobyerno kaniadtong 2019. Ang gipauswag nga estruktura sa organisasyon na naglakip sa pagtukod sa purpose sa Bureau ka, di na pagmugna o mga dedikadong nga purpose division sa tarang nga field office sa DSWD, lakip na ang mga bagong na purma nga Negros Island Region kon INAR o ang mga pag-aproba sa mga plantilla position nga dugang nga magpaligon sa pagdumala sa programa o paghatod sa serbisyo sa Tibok Nasod.
2: Balitang National.
22: Balitang National.
0: Alas 5.16 na mga kakifayim na samtang sa itong adugang balitang nasyonal. Paste Duterte, Lini Robredo o Robin Padilla naguna sa survey sa Senado. Sa detalye, hatod ka ni kakifay Barufa de Vero, ikifay mo.
2: Balitang National.
22: Balitang National.
23: Nagtabla sa unang puesto sila si Paste Duterte, Lenny Robredo o Robin Padilla, sumala sa bagong survey ng gipahigayon sa Archipelago Analytics alang sa umaabot ng eleksyon sa Senado. Ang tulo ka mga kandidato na kuha og parehong 48% nga suporta gikan sa mga botante sa nasud. Misunod kanila ang mga kandidato nga sila si Vico Soto o Lauren Ligarda nga nakatala og 45%. Samtang anausab sa ikaunum og ikapito nga puesto sila si Rafi Tulfo og Alan Peter Caetano nga pano nakuha og 42% nga voter preference. Sa laing bahin, nasunod usab sa top 10 sila si Pulong Duterte, Francis Escudero ug Mark Villar, human silang tulo na katala og 39% nga suporta matag usa. Ang maong survey gipahigayon pinaagi sa face-to-face nga interview sa kapin 2,000 ka mga partisipante gikan atong Mayo 26 hangtod Hunyo 2, 2026. Kini nga balita ug nato sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. D3 Bio 100 o si DTX sa Coffee Mix naghahapta ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Ah, alas 5:18 na mga ka-Key5, na samtang nga palayin kita sa programang Balitang Key5 sa Umaga.
5: Balitang Key5 sa Umaga.
6: Balitang International.
0: Ato ang Balitang International, pipila ka mga bahin sa Colorado. Gikan sila ang fireworks display at tungod sa hulga sa wildfire. Sa detalye, hatod ka na ito ni ka-Key5 ba, Shara Marie Humilio, i-Key5 ba?
6: Balita International.
7: Pipila ka mga fireworks display ang temporaryong gikan sila sa Colorado. Isip ka bayan sa U.S. Independence Day tungod sa hulga sa wildfires. Naglakip kini sa mga lugar sa Colorado Springs, Douglas County, Arvada, Durango o Vail. Nahadok sila sa kusog ng hangin o uga nga kahimtang sa lugar. Kinumduman nga niya itong Hunyo 27, tulog ka bombero ang patay o duwa ang raangon tungo sila kung sunog sa utlanan sa Colorado o Utah. Kini nga balita at ka nato sa MyTC, ang claim-based na vitamin C. Detox 100, Detox Coffee Mix, nagkakapika na ka-detox kapag balita gikan sa News Center kaysa K5. Shara Marie Humilio, pasakampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balita Sports!
0: Labdag sa itong kabalitang sports mga ka-Key5 na puno ka-team sa NBA. Interesado kang LeBron James. Kaditali hatod ka na ito ni ka-Key5 sa Cyril. DTX sa 500 Raba, i-Key5 mo.
6: Balitang sports.
20: Pumulog ang mga teams ang nipalanog sa interes magkuha sa services ni four-time NBA champion LeBron James. Pipila ka na humadaw na bilid na kini sa Lakers. Ang 40 anyos, wapag kini napilihan ni karong asang nga team. Ang interesado ni mukha ni James mga Philadelphia Sixers, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota, Miami Heat, New York Knicks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Boston Celtics, og San Antonio Spurs. Ang Knicks bago lang ganibong kampiyon, og nakinan lang sila. Og sunod ng corona, kung balik si James sa Miami, magkaupang pag-usap nila presidente sa team nga si Patrilli og Phil Amcos, Eric Spolza, ikon ba ang bago recruit nga si Giannis Antetokounmpo. Ang Warriors, kung kanano sa si James, andam mo sa Stephen Curry, Draymond Green. Samtang ang Cleveland Cavaliers, andam mo sa welcome sila si Donovan Mitchell o James Harden. Sa pagkaroon, wapay team nga plano nga balihan ni LBJ. Ang sports balita ito na kaninyo sa Spore by Utex o Extend Pod Supplement. K5 sa Real, DTX sa Fire Drive. Para sa gabing kabalita, servisyo publiko, Kringaw sa Negros, K5 News FM.
6: Balita Sports!
8: Ini nga balita, kinatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio!
5: Balita K5 sa Umaga!
6: Balita K5 sa Umaga!
0: Atong karas mga ka-Key5, alas 5:21 na. Mukutong naglangkob sa itong balitang Key5 sa umaga ng mga balita na ngayon ninyong masairan ang mga detalye. Atong kapitibig may buntag. Matod pa ni Ma'am Joy Fry. Good morning. Asa man to eh? Good morning, Mr. Bernie. Happy Monday, Sir Bernie. Ika ni Ma'am Joy Fry. Josito pa sa Kupanda, good morning. Sir Gary Inolpe sa may Zambuang Gita, good morning. And of course, good morning also to Ma'am Lourdesa Pitancho. Maing buntag, Ma'am Lourdesa Pitancho, sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga takna ang mga ka-Key5. But once again, thank you so much for always keeping sa company together with the Queen. Yeah. Ang inyohang makauban sa matagkaroon o gunya sa matagabuntag nga si ka-Key5 James sa D3 Bayo Bandukilio. And of course, once again, good morning diha ni Ma'am Akel Bandukilio. Huwag sa tanan-tanan nilang kabarukil yung palanong karon sa may barangay panubtuban na Dawin mga ka-Key5. Huwag maing buntag, usab sa naibagong radyo riha nga gipalit og libo kape. Huwag buntag ninyo riha mga ka-Key5 og ni Lulon. Maing buntag, Lulon! Ang atong igala mga ka-Key5 diha sa may bulok-bulok Dawin. Sa tanan-tanan nilang paminaw karon na tibok ka Dawin, tibok ka Lalawigan sa Negros Oriental o Kutub sa maabot ning labay sa atong Sidya maing buntag. Maing buntag usab ni kagawad itong Miraflor, God bless Sir James sa DTX Coffee Mix. Lami kayo, shoutout siya ni Jose Flore Marites, Ruby Christian, Aileen, o Diday, o sa tanan na lang solid listeners ay yung on time Sir James coming from Cagawan rito Miraflora. Lang bundang usab ni Kaki 5 Marlowe Corfera o Kaki 5 News sa Pamayungon o ingon man ni Ban Nico John Marvin Javier. May bundang ni Mira Sir o sa atong mga Kaki 5 yan ang palanog karong mga takna amayang bundang o sa nagpadayag sa ilahang paghigugma charasa. Ma'am Shirley May Pamorka, good morning ma'am. O ni Ma'am Emilita Calido, good morning. O sa tanan-tanan na lang nagpalanog karong mga takna ang mga Kaki 5 patangi ha. Kaya sa atong pagbalik dito maglangan dito kita sa atong kamustahan tanong kauban na ang Kaki 5 News of Ambayawan o ang Kaki 5 News of Ambas Kanlaon. Sa atong pagbalik kuman lamang nini. Sabay.
3: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio.
25: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagte, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
27: Kapalit sa mga butika.
26: D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico Panguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Mapalit sa mga butika.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
26: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
27: Sa mga butika.
33: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tugod sa imong bed rest?
1: Mag-Clinicas 4Biotic, kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, kinapauntang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganyan driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabas sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio.
8: Ang Physio
1: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Nako jud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio.
8: Ang Physio
1: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga buti.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunag sip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
15: Oras mga ka-K5, alas 5.30 na. Kadita maglangan mga suking tig paminaw. Wadritso kita sa pagdawat sa ato mga kauban. Ato unang unahog pagdawat ang K5 News sa Pambayuan. Diin makauban ato karon si ka-K5. Dundig Ludovic K5 doon. May buntag.
16: Wala pang bagyo.
17: Good morning, Sir James. Good morning. Oh, wala pa mas K5 Elmer. Good morning, mga
1: ka-K5.
15: K5 Don. Okay na. Kumbate ni
17: Mudia. Okay na. Good morning mga ka-K5, good morning probinsya sa Negros Oriental, good morning Sir James, muayong buntag, gikan din sa Dakbayana sa Bayawan, happy Monday, kanatong tanan.
15: Dan salamat kay K5 doon. O ganun mga takna, mga kay K5 atong dumaton si ka K5 Elmer Sagang. K5 Elmer!
2: Katawa mo na.
15: Ay, sorry. Napindot, Ramangon. Wala mo.
2: Okay, good morning, K5 James. Good morning, K5 Dondi. Good morning sa mga nagpamati. Karong gikan diri sa my first district of Negros or entire particular mente diri sa my K5 News FM Canlaon. At ang magtimbay ka rin tayo may buntag mga ka-K5. Back to you, K5 James.
15: Alright, dito maglangan mga ka-K5. Diretso kita sa paghatod sa mga balita. Una sa tercero distrito. Ngay hatod ka na to. Karong mga takdaan ni ka-K5 Dondi Glodoway. K5 Don, may buntag pag-usama.
17: K5 James o K5 Lamar dinisa K5 News FM Bayawan labi na dyan sa lungsod sa Santa Catalina nagpahimang noong ato ang kapulisan alang sa mga kinibitang na maliga o mga peke nga mga tambal. Matod pa sa kapulisan nato ang peke nga mga tambal gipang usap o ma-expired na mga tambal. Delikado kini seryoso o peligro sa atong panglawas. Kini mga produkto kasagarang gipamaliga pinaagi sa mga dili otorisadong online pharmacies o sa mga illegal nga supply chain nga gigamitan sa mga sindikato. Matod pa sa atong kapulisan gipahimangnuan ang ato ang mga katawhan sa publiko nga magbinantayon maayo sa pagpamalit o mga tambal aron dili kini pamusamot ilamang ipangbati diha sa lawas. Back to you, K5 James.
15: Alright, talagang salamat tayo, K5 Dundi Glodobe of K5 News from Bayungwan. Samtang karong mga takna, mga ka-K5 dito, maglangan na itong kamustahon na ninawon na sab ang mga balita ng hatod ka na to sa pinakagwapos kanlaon. Ayaw katawa, abi palang gaya-gayaga ko. Katawa eh. Nga na na karon mga ka-K5 si ka-K5 Elmer Sagang K5 Elmer.
2: Okay, dire sa my first district of Negros Oriental niadtog Sabado sa kadlaw no medyo murag nag-racing kining nagkarga og smuggled nga sigarilyo human kini misibat sa mga awtoridad no. Dilihang nagapaygayon og checkpoint unta ang kapulisan sa gihulungan kay human sila gitimbrihan sa NIR nga mulusad og checkpoint kay dunay nagdala o kini nga smuggled nga sigarilyo nga balor 2.6 milyones ka pesos pero ni paturagas kini padagan kini nga duha ka sa kanan nga Toyota Revo nasa diin nakigalayon gilayon usab sila sa Valle Hermoso police station inungdan didto kini nasikop kay ang duha ka sa kanan pareho nga naaksidente sa managlahing barangay sa Valle Hermoso. Ang isa dito naaksidente sa may Mulubolo, ang isa naman dito sa may barangay Puan. So mo'y resulta sa ilaga pagkasikop kinig duha ka mga akon upatanan ka mga individual na sa diin nagdala og kinahon nga mga sigarilyo nga mubalor tanan sa 2.6 milyones ka pesos. So muna, aga mga balita na ito aga na hipos diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental. On to you, James.
15: Yan, salamat na K5 Elmer Sagang. Ingat ba ng itong K5 News of Famba. Bayutan, anyway, kagahapon, no, dunay 18 anyos na napalgang patay. Itong nalumos ba? Gituhang nalumos. Diya mismo sa may lungsod sa Shaton, mga ka-K5. Muna siya diha. Naminaw din nato karon ang pinakagwapong engineer sa Shaton, ha? Nga way lain kundi si engineer K5 McCoy! Di matabang na ipangutana. Ako basahon sa niha kay para makapadayon da. Good morning, Engineer James Bandukilio. Di man ko engineer. Ay siya. Alayon pa ko og pangutana ni Engineer Dondi Glodobi nga hotdog pa ba gihapon ang tawag sa hotdog kung ipabugnaw na sa freezer. Subaga na, K5 Don, kay ikaw may ipangutana.
17: Engineer, o niya na nasa imong program yung alas 3, Engineer.
15: Hindi siya ganahan mo tubag K5 Makoy abot. Aning doon din. Murag ka mo, duha na mo may sikritong duha ba?
17: Pangutana po na. Nakoy pangutan ng Engineer Makoy, Sir James. Engineer, kanang carjack arrest, pwede ba ito makapiansa, ana?
15: Uy, ayun. Ginawangin ng carjack arrest kay makamatay ba yan na? Kagapo na, 3.4 million sad nga drugs na sakmit sa may bakong. grabe ning mga drug clerk. Drugs ko na. Ang kanla o drug clerk, wala na may bypass dia.
2: Bypass ko mga adlaw isa ka pakito.
15: Oh, so drug clerk.
2: Eh, ingon man ka nga kato pumaning sa una, di ba?
15: Ah.
2: Nga record mo na drug clerk.
15: Ah, wala gay. Ako na. Ako nang buhian, ako na nang gabon, ako nang ikidiin. Okay, unsa ka?
2: Anyaram PM ako.
15: Wala siya niya. Ako nang ikuan mo. But anyway mga ka-K5, Monday, July 6, first day sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte today. Kani, atong kuna ni, kung kamo, unsa man gyud inyong lantaw aning sitwasyon karon sa Senado, especially nga expected from any time from now, pwedeng dakpon si Rodante Marcolita, Senator Rodante Marcolita sa kaso nga gisang-at sa ombudsman nga to sa Sandigan Bayan nga matod pa plunder nga in relation sa 75 million nga donation nga gidawat sa kanhi congressman o karon incumbent senador. Sa inyong lantaw duha be, na kahay puruhan or adunay chance? Klaro ko kay ning duha wala ga nagkono kay gatanga ra pareho.
17: Naminaw.
15: Ay, yeah, di ba? Ah, sorry. Sa naminaw niya. Ay, sorry. Unsa nang nawong sa naminaw? Pasang yun na mag-anana ba? Anana ko lang. Kaya haruin na naminaw. Pero wala na ito.
2: Manambong taron.
15: Pero akong...
17: Alas dos man to.
15: No, akong plano... mukuha ko daan rong bundag o pulsos katawahan. Okay, kung sa pulo katawo nga akong interview, kung pabor sila na mapalagpot ang vice presidente or majority sa napulo katawo pabor, sugod ugma, ako nang bukbukon si Inday Sara. Ako na siyang birahan. I mean, not birahan nga ko. Ato na lang siya nga, kinahangla na siyang watubang, ha? Pero bisan pa man adunay dili pabor, dapat magyud siyang watubang if ever kuan kay para ma-prove niya yang kaugalingon kung tinuod bagyod na nga pamasangil. Diba?
17: Correct. Para kuan sa news ba para diretso mismo gikan sa yang ba ang mga iyang limpyo yang pangalan sa mga akusasyon, lisod mang good og magpadala ra siya mga abogado mga dili gikan niya mismo ang mga kanabitang rason kung ningin ana kung tinuod bagyod o dili para pod ma kanabitang na adunay malinawon yung panguna-una ang publiko kung tinuod bagyod o dili nga gibuhat niya ni o wala.
15: Actually K5 don kung sa Congress ang atong hisgutan, makasabot po sa side ni Inday Sara or ni Vice President Sara Duterte, ano di siya ganahan mo ato Congress? Because whether we like it or not, majority sa mga congressmen, wala man yun, administration man yun, klaro naman yun kayo nga gikwaan yun siya sa iyang katungod. Muna makasabot ta niya, but hoping this time, nga mo attend sa Senado. Oo, kay, pilara man na, ibutang na to, ang new majority sa Senado, bisang ganit ka ng majority, di kumutuo nga, dili na sila makasara, but silently, sara yun na sila, pero dili sila ka-voice out, it's because, kasuhan, mansad ka. Imagino ni mo ha, init kayo to sa panahon nga minority pa si, excuse me, si Jewel Villanueva, init kayo ang ilang issue regarding ni Jewel Villanueva, ah, kasuhan ni, maunin, ang gawas itong mga flood control videos, iyang kalamigitan, pagbali ni ang gatsal yan, hindi namin tinanggap yung rekomendasyon ng Department of Justice dahil nakukulangan kami. Gana, radiahin mo nang si Jewel Villanueva, saved by Jesus. Jesus Crispin Remulio. Dili dahil ni Jesus. May bonsa.
2: Araw nga kay Naraba si K5 doon din yan.
15: Ano naman?
2: Diba na? Diyos nun kaya si Fabundi.
15: Diyos nun nga mang luwa, managnaw!
17: Diyos nun good, matapik, may itang pare din
15: eh. Ano ba na?
2: Oo!
15: Kasi ay o.
2: Nakikita ko na eh.
15: Nana po kayo na inumduban, Mer?
2: Oo. Sige lang.
15: Ano man?
2: Mahir to, layo rato eh.
15: Ipaambit sa damo eh.
2: Nawala na eh, okay na to.
15: Nung tawar, nasa hadlock na siya makasala. God, kabulun ako ni mo, hadlock ka makasala. Pero inyong lantaw, dako bag chance nga, kuan? Chance nga mapalagpot si Sarah or unsa ba?
17: Kuan Sir James, mahibad-an nato na karon kung unsa ang dagan sa first day.
2: Para nimo,
15: ikaw. Sa mga base sa mga nahitabo nga mga pre-trial nila. Tawar na si Don Dewa na ni Baby.
17: Lisod kayo, Sir James, i-conclude. Lisod kayo.
15: Oh, di ba tabang o lisod, Jake?
17: Kaya kabalo ka, katong ilagi yun nga BIR box, sa doon ka rin pa man gabrihan.
15: Nga ikaw, uyon kang abrihan to.
17: Kung unsay, kung ebidensya man to o dili, man dapat to maabrihan, kailan man to gibutyag sa publiko.
15: So, kuhaon na lang nato ang balaod nga Privacy Act.
17: Oo.
15: Kuhaon na lang na, di ba?
17: Oo.
15: Kaya kung kuhaan mo katungod ang usa ka tawo sa iyang privacy, unsa pa may pulos anong Privacy Act? Di ba?
17: Noon.
15: Huwag tango na lang nato ng abalaon. Wala man igihapon na ipulos. Huwag ka na bitaw mga suspect madakpan. Ah, dili pakita ang nawong, dili isbutyag ang alan ka ng mga kriminal. Kaya na ako na Privacy Act. Los.
2: So kayo mo reklamo ng uban.
15: Mm.
17: Chatan patas pulis, sir. Lihog ko, blurred gamay.
15: Oo. Oh.
2: Lain mo ka kayo reklamuhan, 5 James?
15: Pareha tong, ano man?
2: What if ikaw madakpan, ma'am niya? Among ipaklaro imong nam, okay ra ka?
15: Actually, kanang Privacy Act, kasabot bantana, pero may mga nungag sila nga, kanang pareha tong, ano ya, example na niya, katong pulis nga nagpatay sa police pod, dyan si Bulan. Ano ba?
17: Ano?
15: Oh. Pag-post ni mga to, dili ko ni pakita ang naong kay Privacy Act, kay ang suspect still innocent until proven guilty. Kaklaro na nga siya na yung gapatay ni surrender mangani kay siya gapusin o niya innocent until proven guilty na gihapon. Manandigot na kasabot aning balaod, no? Mga abogado kay Brett, no yung mga abogado kay sila, kasinabdan na yun naman po. Bulahan lang yun nga, nahimo tang abu gago. Feel na ako, og nabugado pa ako, patay na ko ron.
2: Kaya ka naman?
15: Ah, kay, di man ko magpapil di po. Ano ba? Munang mayroon yun dahil nga abu gago lang sa ko ron. Tao na bitaw, og wala ko sa key 5 ga, og wala ko nibalhin sa key 5. Basig katong last election, patay na sad ko. Salamat. Salamat talaga ng Dokromin nga ginawa tas K5. Nga inig uli ha, baka dula-dula pa kasi mong bata, mong mga silinga. Pa. Okay, kabalo ka, whether we like it or not, kaya mga kawatan ng mga politiko, imo nang birahan, imo nang ibutsyag kung unsa ilang mga binuhatan, wala, yun ang papatay ko gana. Gano man, kay para mahunong ka. Natrio, anis makoy wa ko ni, sa'yo ko kayong gabata ng engineer.
17: Siya man ay time in Ron, siya sign on.
15: Ah, siya mo day ning sa'yo nakakomment. Ala siya.
17: Pinakaunang ni time in.
15: Oh, ala siya, Dre. Pananglit gadakop og mga gwapo. Unya nadakpan ka Engineer James. I-blur ka ha nimo.
2: Pagbitaw na.
15: Oh, may punto mabud siya.
2: Oh.
15: Pero para nako K5 Engineer McCoy. I-blur ra gyud nako akong now. Ano man? Kay mingon sila, ah, munay gwapos inyo. Imbis nga musikat, gibas naman hinuon. Unang kinahanlan, lagi ng takbunan. Kaya para, dili kay halata. Ang problema niya...
17: Ha? Orang katong nadakpan sa aklan ba, tong sa droga, gani?
15: Uh-huh.
17: Imbis nga iba siya, puro mga katong nag-comment dito, puro naman noon kuan. Sayang ko no, kay gwapo nga.
15: Ingan na, mingin na, basta gwapo, sayangan mo yun sila, pero kung maot gani, mingin, sus, kriminal, kay Gnawong. Pariyo rin na ka nang magsakay kag jeep. Kung gwapo gani ang tapad, ingon din ang mga bayo, sweet kayo siya, kilig kayo. magtapad gani mo nga pwede mo isdog kagamay or manguhit kuhito na kagamuli isdog kagamay ang mga kwan pong babae ay gikilig po pero kung maot gani ang mukot ma'am pwede isdog kagamay manyak maka ay kuit-kuit maka
18: ayan po kara nagkulis kung gas mo nagkikilig
15: pakuay kabantay ka itong hipidas kwan say okay. Si Sir Angeles yeah mas so, balye di ba ni viral to, nabot itong 500,000 kapin itong mga reactors? Bute, guwapo, mag-iun og madito, tos bayawan ah. Kada adlaw na, nas doon days pulis. Okay, din, kaya gano'ng mga guwapo, K-5 doon, magsabot mo na, parihang guwapo. Wala kung ingon kay ganahan ka kay guwapo, kaya gano'ng mga guwapo, mag-uban mo na. Unang ganahan ka mo ato dito, tsakto?
17: Dapat kay oras kay hapon, di maghihapon maghatag og spot report.
15: Ah, depende ron na. Depende ron na sa pagkuan kay.
17: Oh, ingnon naman ta. Hola tara sir, mo send ra si Sir Polinar sa GC.
15: Ah, samo ala gi. Samo adi ron. Kon kayo ang among mga pulis, mga buutan. Especially ang Sibulan. Sibulan, San Jose. Ah, mura po na duha. Ngayon ka.
17: Ang ang Basay og Santa, wala d'yo problema.
15: Ang bayawan d'yay?
17: Di man.
15: Ala, sir. Sir, para lang. Oh, at nga, ganis lalong sir.
17: Ha? Sir, kapila ba yung naganha d'yo sa iyong police station?
15: Oo. Oh. Tayon.
17: Ingnorang ano dili makahata, yun dito, wala pa ang investigador, wala pa ni, wala pa dito, kinahanglan pa di ana-ana dito.
15: Ano ba? So, di, balikan na lang ni mo. Pero kay experience at guana kay 5 don nga kanang mayngon ana. Natawa atong pong kanon, atong pong basahon ning comment sa imong technician diha kay 5 don. Kay kiwan ba ni comment diha pud tawo ni. Ala chao. What if dili ra iblar ang nawong Sir James pero dungagan rag mata ang suspect matag tike bucho.
18: Nga kita may kuhanan sa akin ng lahing media
15: auto. O, naman po siya'y punto. Dili ra iblar pero dungagan lahing mata matag tike. So dili na na siya kay wala man siya matag siya. So, pigas imo technician doon. Marag feel ako doon. Magbailo mo doon. Doon.
17: Okay na po. Mag-ito 5 na, sir.
15: Juan, ikaw may technician. Dahil siya mo nga. Magpabukid kung gwapo, nature lover. Kung apiki, gichura, terorista. Ay, hindi mo makoy. Kung dagan, gusto ka makat og mga binuang ni K5, makoy lagi yun. Mura gina siya.
17: Kaya na ba yung program dila Sir James? Daghan na siyang singer diha.
15: Oh. Unya, manager na siya sa kwan, E4. E4 ka Shaton chapter. Muna siya manager sa E4 diha sa may Shaton. E4 ka Shaton chapter. Atay, Grisky, may makoy. Agot, yunsan ko yun yung mga siyak, yung mga sakop niya siya to. Naka-income ito, Grisky, may makoy sa iyang page.

0: Martis nga na ko siya interviewan, ana siya na ko nga, sir, pwede Lunes pa lang daan, sir, sinda na kuni mong pangutana? Hindi mo nga naman, sir.
1: Sa naman?
0: Unsa man imong mga pangutana nga, makatulon sa taglaway, bisag watang ilaway. Sige, mas nindot ng interview nga, surprise nga mga pangutana.
2: Okay,
0: para,
2: ha? Ang first question, mauna hunaan ni mo, pero ang next question, dito na mong guli mo mauna hunaan sa pag-interview ni BC and Tubag.
0: Oh, tinod ron. Okay, kanang mga kanang
1: follow-up questions.
0: Mga follow-up questions. Usap pod, makita nimo ang sinceridad sa tawo K5NR and K5 Dundee sa mga pangutana nga wa siya kabalo nga mo na imong gipangutana. Especially if we're talking about kanang developmental, ug maingon ka nga, "Ma'am, mauni, sir, mauni niya." Ang iyang tubag basta magkita gigikan sa kasing-kasing, di gyud na makuha ng tawo, di gyud na mabalaka, di gyud na unsa na. Ligyo na siya mawala sa kung unsa yung itubag. It's because gikan man siyang kasing-kasing. Pero katong mga tubag na taphaw lang kay tungod politiko, mauni mo na awal.
3: Parang kamina nimo sa Diyos nga iyang ginatubag balirang gagmaya warag na ginapugnan nga mabait ma istorya ba nga malik
0: na hardlock masipyat.
2: Tama ora gina akong masulti, sir.
0: Oh, wala gina. Ano nga ora man eh kay madaghan daghan sang sayop. Pero magiging sikreto para gamay rag sayop, gamay rag yung kagisulti. Kaya kung gusto kag daghag sayop, daghanon sa rimong sulti. Ay nabi, ni-comment na ko, ay nabi, ni-chat na ko atong gan. Ako na itong i-post sa among page. Baka itong topic ganin na to about sa Norso doon, katong mong i-report doon ba? Ay ni-comment na ko ato niya. Ay ni-chat. Pero, dami mang God. Munang wala na ko gitagan. Ana siya nga. Sir, tinuod yun ka kami. Experience yun na muna sa Norso. Anak ko no, lagi. Mauna. Ayan ko pa nun kay dami man. Kundi pa to dami, nindot kayo to hisgutan. Listen, mungo kayo. Kay wata ka balok. Ano dito siya'y personal nga kalagot sa eskwilahan. Oh, niya kay tungod. Abi, nag-topic na tato. Iyang sakyan. Iyatang ano, no, sulod. Das kalaha, tulog. Patawag daw, tas Norso ano eh.
2: Kira mo kay duol mo niya
0: akong
2: layo.
0: Ano lang ka Snorso gihulngan?
2: Wala ko nabalaka sa ipatawag pero nabalaka ko kay layo.
1: pero K5 Elmer kanang ano dira sa Snorso gihulngan dili uso kanang i-endorse og politiko ang usa ka nag-apply sa Snorso para makasutang.
2: Wala ko kabati
0: ana. Ayaw tuo ana K5 Elmer. Ayaw ako kan K5 don wala na bisan asa na agyo ng mga endorsement oi. Whether we like it or not. Kanang magandang DSWD na ah. Namang gani private diri sa unang diri sumagete nga kanang tig dialysis private ha pero dili nila dawaton kung wala endorsement coming from the politician. Wala na bisan unsa bisan kanang Norso bisan kani kanang mga private schools musus ko motuo magagwala na
2: scholar
0: man kanang samot lang yung scholar yun ya pero mato ko ras mga mahadlok na kung mulapas ta kay giwarningan naman ko niya basig ang isunod ani bayad na. Ato ko ras mga kaki 5 53 minutos nga nakalabay sa tak ng alas 5 ka diretso kita sa mga pagpanamilid sa atong mga kakaubanan atong unahon ang K5 News FM Kalaon K5 Elmer.
2: Sige, daghang salamat sa K5 Jays, mga ka-K5 naman, na diya sa may Bayawan. Salamat sa K5 Don. Salamat man sa mga nagpamati karong gikan diri sa may K5 News FM Kanlaon. Daghang salamat ug may buntag mga ka-K5.
0: Daghang salamat sa K5 News FM Kanlaon. Samtang na diretso kita atong tabukan ang K5 News FM Bayawan. K5 Don!
3: Daghang salamat, Provincia sa Negros Oriental, GMC sa Rakmayan sa Bayawan. Magdunggalin na po ta og mang adlaw alas 4:30 hangtod na alas 6 sa buntag. Kini si ka-K5 Dondi Glodofi.
0: Dagan salamat mga suking dig pamanaw sa itong mga suking kakifab sa mga nagpalanog karong mga taknawan sa ganyan sa mga panukil your family sa may panuptuban dawin na Vice Mayor Kapitan Marlito Tubog may butag sa tanan-tanan ang tagiang sunod ng programa DTX sa 500 Morning Newscast. Bago pa naman naghihapon mga kakifab ug mga adlawa sa samang taknaw og istasyon na dinhil kapon sa 97.7 K5 News FM Dumaguete para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Pasod kayo ang akong blood sugar.
6: Ako hindi so layo inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang

0: Katulunan
1: tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nation.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas. Or palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asalikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
9: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik, correct na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
8: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Juices. Gusto.
10: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries, pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat ka muna duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito. Excited kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano, hubin ko yapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty Sea.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhan.
0: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: adto ra kini mo Mordica Charantia compound.
15: Gikan sa palya,
14: nga nagahatag og proteksyon
15: patok sa liver failure.
14: Ang bingyang imo atay.
15: Mag DTX 500
14: adlaw-adlaw.
15: DTX 500
14: mapalit sa mga butika.
15: Taspang imo blood sugar.
14: Adto na kay diabetes?
15: Mag DTX 500 ka.
14: Ang DTX 500
15: adto na kini anti-diabetic properties.
14: Sama sa
15: Charantine,
14: nga kapamubo sa glucose,
15: visine
14: controls blood sugar,
15: ug polypeptide.
14: Nga parehong epekto sa insulin.
15: DTX 500
14: highly recommended
15: sa mga eksperto.
14: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 290 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang baka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
13: Ang problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Aduna sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
14: Marayo Bank Incorporated na.
13: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
15: Products ba ang imong gipangita? Dili na na sa Hamara Herbal Products Center.
16: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado.
15: Hamara Herbal Products Center.
16: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara.

0: Nasa ikop sa Mabinay Municipal Station ay kalimanga most wanted person sa Negros Oriental sa barangay Poblasyon Mabinay Negros Oriental kagahapon sa Buntaga. Ang akusado nga wala hingali sa kapulisan, gidako pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte alang sa pagpatay nga wala gi-recommendar nga piyansa. Human sa pagpahibalo sa kinaiyaw hinungdan sa iyang pag-areso, ingon man sa iyang katungod sa konstitusyon, gidala ang akusado sa Mabinay MPS alang sa husong disposisyon o sa gikinanglan nga mga legal nga proseso. Kining man ang pusong operasyon ang pakita sa rig-on nga pasalig sa Norpo sa paghatag og hustisya, pagdakop sa mga gipangita nga tawo ug pagpatalipod sa mga komunidad gikan sa mga indibidwal nga nag-atuba og seryoso mga kasong kriminal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Ato ko na sa Lasayns na 9 na mga kakifay, Balitang Regional, nga hatod ka na to sa itong Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga alkaline-based nga vitamin C. Ka. Amotabang ka nimo mga kakifay sa pagpabaskog sa imong immune system, aron malikay ka sa pag-angkon sa bisan unsang klase nga sakit. Kawas niya na maprotektahan usab nimo ang imong pamilya, nga dili makakuha og sakit gikan sa imong mga kuha or nakuha sa gawas sa Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, pinaka-epektibo nga vitamina, nga mapalit sa mga suking butikang parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Atong unang detalye sa Balitang Regional, usa ka 33 anyos nga babaye ang namatay human siya gidunggamba siyang kapuyo sa makadaghang higayo tungod sa silo sa sityo Dabdab, Barangay Dumlog, Toledo City kaniadtong Sabado, Hulyo 4. Base sa investigasyon sa Toledo City Police Station, nagawa sa pagkahubog ang suspect nagsilos usab nga nagtukmod kaniya sa pagbuhat sa maong krimen. Matod sa mga otoridad na nga ginunggab ang biktima sa iyang agtang nawong ugliog gamit ang gunting. Nangol usab ang maama sa biktima human gibunalan sa suspect sa dihang misulay kinipagtabang sa babae. Nadakpan sa hata force operation sa kompresan ng suspect kay kinatog Domingo sa Buntag sa Barangay Cambag-Aug, Toledo City. Din magkatubang siya o kasong murder o physical injury.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
0: Dugang balitang regional, patay ang usa ka commander sa mga barangay Tano dahil samtang nasamda ng laing kauban ni humangkingong gidunggab sa usa ka lalaki ato sa celebrasyon sa pesta sa Prok Sorghum 1 Barangay Bakong Bago City kagahapong adlawa. Sumala pa sa imbisigasyon, respondiyan duwa ka Tano daron tabangan ang usa ka babae nga gikatahong nalipong ato sa usa ka disco party sa dihang kalit lang nga gidunggab sa suspect ang commander sa mga Tano sa wala nga bahin sa iyang alawas nga mahinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nadunggaban usab ang usa ka Tano sa wala nga abaga human niya gigukod ang suspect aron unta sa pagdakop niini. Sa pagkakaroon nagpaygayon na og follow-up operation sa mga pulis aron makitaan og madakpan ang suspect.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
2: Alas 6:11 mga kakifay sa dugang og katapusang balitang regional. Ibarabana nga 3,000 ka mga tigpaluyo o taga-suporta gikan sa naglain-laing sektor ang nagtigom sa Aznar Coliseum sa FINMA Southwestern University sa Dakmen sa Subo kaniadtong Sabado, Hulyo 4 alang sa paglusad sa kalihukan kalig-on sa Bisaya ipakita risanaka. Ang paglusad nagpasabot sa nagkarako nga suporta kang Senador Risa Hontiveros samtang iyang gitimbang-timbang ang posibleng pagdagan sa pagkapresidente sa tuig 2028 nga nasunong eleksyon. Iklaro sa mga organizers nga ang parangtapok dituyo aron paghiusa sa mga gipaluyo ug pagpalig-on sa kalihukan nga gipanguluhan sa mga lungsuranon nga nagpaluyo kang Hontiveros pagka presidente siya.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang National.
0: Balitang National. Balitang National mga ka-K5 mga tulikarato sa DTX 500 nga mutabang pagpaubos sa itong blood sugar aron makalagay ka sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag DTX 500 kanunay.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang National.
0: Balitang National. Gibutyag ni Pangulo Marcos Jr. kaniyatong Domingo nga kinahalan nga mutambong si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial bato kaniyang ikatakdang magsugod karong adlawa. Gipunting ni Marcos nga masayon unta nga sulbaron ang tanan kong direkta nga makigsulti ang akusado o dili pinaagi sa iyang mga abogado. Isang pagay klaro sa Pangulo nga ang iyang mga komento iya lamang personal nga pananaw o dili usa ka legal nga opinyon. Si Marcos niingon nga kung siya ang naa sa posisyon ni Duterte, personal niyang piliyon. Nga muatubang sa korte sa impeachment o mutubang sa mga aligasyon sa iyang kaugalingon bisan kung ang iyang mga abogado mo tambag batok ni ini.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Alas 6:14 ng mga kakifay, badugang balitang nasyonal. Kapin sa 6,300 ka mga pulis ang ipakatap sa Senado karong adlaw Hulyo 6 sa isip seguridad sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mala sa tigpamaba sa Philippine National Police National Capital Region Police Office nga si Police Major Hazel Aziloka, kadaghanan sa gipaabot ng mga panagtapok na naka-focus sa tubangan sa Senado. Dugang pa nga ang pulisa mo patuman usab sa maximum tolerance kung adunay mga rally yesta ka na musulay sa pagduol sa Senado. Wala pa matino sa pulis ang gipaabot nga ginikanon sa mga partisipante sa mga action protesta apan gipasalig nila nga andam sila nga sulbaron ang bisan unsang sitwasyon nga may kalabutan sa seguridad.
1: DTX 500 Morning News Gipasalig
0: sa Malacañang nga nagpadan gihapon ang pagpangita sa gobyerno kang kanhi kongresista Saldi Cobizan pa sa pag-archive sa Sandigan Bayan siyang kaso sa Grafa. Gipalas Press Officer Undersecretary Clark Castro ingon nga wala magpabaya ang mga otoridad sa ilang katungdanan sa pagpangita kung kinsa nagatabaw mga kaso sa Grafa o malversation nga may kalabutan sa giingong anomalosong road dike project sa Oriental Mindoro. Ipasuog daw sa ni Castro nga ang pag-archive sa kaso o salamang ka-procedural nga lakang o wala magpasabot nga ang mga kaso nga gisakat batukang ko gibasura na. Ingon siya nga ang kaso ni Prior lamang ang ikuha gikan sa listahan sa mga aktibong kaso sa korte o gibalik din sa regular nga proseso kung madakpa na ang kaning magbabalaod.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At ang oras sa Science 15 ng mga kaki-5, ang network news, natod ka na to sa D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Natayod ba ka mga kaki-5 ng atong nga D3 Bio at dun ay virgin coconut oil? Nga mutabang kanimo sa pagpakang pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan niya. Aron malikay ka sa sakit sama sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Tungod kay nagkaubo ka mga kaki-5, kay nasudlan kag mga bakterya sulod sa imong lawas. Aron malikayan, pagdangon sa D3 Bio ang mga bakterya sulod sa kalawasan niya. D3 Bio, mapalit ka na sa inyong mga suging butika, parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong unang detalye sa network news at abukat ang K5 News sa Fambacolon na magkapatid na lunod sa Negros Occidental. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5 Sire Van Albay, K5
1: News. K5 News FM Live Report.
4: Patayang magkapatid na menor de edad matapos na malunod sa ilog ng Purok Riverside, Barangay Tabunan, lungsod ng Bago, Negros Occidental, Biyernes, Hulyo 3. 3 taong gulang at 5 taong gulang ang namatay na mga biktima sa nangyaring pagkalunod. Habang naglalaro ang magkapatid sa labas ng kanilang bahay, inaya sila ng kanilang kapitbahay na 3 taong gulang na pumunta sa ilog. Agad na pumunta ang 3 sa ilog at di umano'y naligo. Makaraan ng ilang minuto, nakita na lamang ang magkapatid na wala ng buhay sa gilid ng ilog habang dinala naman sa ospital ang kanilang kaibigan. Hindi naman inaasahan ng magulang ng mga biktima na sa ganitong paraan namatay ang kanilang mga anak. Nagbibigay naman ng babala ang ama ng mga biktima sa mga taong mapangusga na hindi nila pinabayaan ang kanilang mga anak. Humihingi naman ng tulong ang pamilya sa pagpapalibing sa dalawang anghel na maagang na mayapa. Balita mula sa Negros Occidental, Zyro Van Albay, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, kalibo. Tatlong Iranian national maharap sa kasong pagnako matapos tangayin ang pera ng isang negosyante sa Aklan. Balita hatid ni K5 Leonard Veray, K5 mo.
1: K5
5: News FM Live Report.
6: Mahaharap sa kasong pagnanakaw ang tatlong Iranian national matapos na kunin ang pera ng isang lalaking negosyante ng baboy sa bayan ng Balete. Ayon kay Lieutenant Rezi Bulanon, OIC ng Balete PNP, lumapit sa kanilang opisina ang 43 anyos na biktima matapos di manong tangayin ng tatlong suspect ang kanyang pera na abot sa 19,000 pesos. Ayon sa biktima, pinara sila ng nasabing suspect na nakasakay sa isang sasakyan at nagtanong kung ano ang itsura ng 1,500 peso bill. Dahil dito, kinuha ng biktima ang kanyang pitaka at ipinakita sa tatlo ang itsura ng nasabing pera. Laking gulat naman ng biktima matapos na bigla na lang kinuha ng suspect ang iba nitong pera na nakalagay sa pitaka sabay takbo, pabalik sa kanyang sasakyan at umalis palayo sa lugar. Agad namang naresto ang mga suspect matapos na maharang sa isinagawang checkpoint ng Altabas PNP. Samantala, halos na puno naman ng tao ang istasyon ng pulis sa dami ng mga nagre-reklamo na sila din ay nabiktima ng kaparehong modus noong nakaraang taon. Sa ngayon ay isa sa ilalim na sa inquest proceeding ang tatlong Iranian national sa kasong pagnanakaw. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ato ko lang mga ka-K5 alas 5 sa Dizid Wiberan sa katapusan sa atong network news sa tabukatang K5 News FM Tacloban. Lalaking na huling nang gagahasa manon ng aso arestado sa Tacloban sa Malaysia. Sa detalye ay hatod garanto ni ka-K5 Roger Tila na i-K5 mo.
5: K5 News FM Live Report.
7: Arestado ang isang 50-anyos na lalaki matapos umanong gahasain ang isang alagang aso sa barangay 69, Animong, Tacloban City, bandang alas 11:55 ng gabi noong nakaraang Hulyo 4. Kinilalang suspek na si alias Doming, residente ng San Jorge, Samar. At ayon sa ulat ng pulisya, inimbitahan siya ng may-ari ng bahay upang makipag-inuman. At habang nagiinuman, nagpaalam umano siyang magtungo sa banyo. Makalipas ng ilang sandali, nakarinig ang may-ari ng bahay ng kakaibang ingay mula sa kanilang alagang aso. Nang buksan ang banyo, doon umano nilang naaktuhan ang suspek na ginagahasa ang hayop. Nagtamo ng pinsala sa masilang bahagi ng katawan ng aso. Dahil sa insidente, naharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Roger Tilana mula sa pilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita International. International.
0: Balita International, mga ka-K5, ang hatod ka na to sa DTX Coffee Mix, ang kape nga may ampalya, the sugar, sugared cane, o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka pa.
5: DTX 500, Morning Newscast,
3: only Balita International. International.
0: Usaka Ukrainian missile ang niigo sa pangunang oil terminal sa Russia sa St. Petersburg City. Ikumpirma ni Ukraine President Vladimir Zelensky ang maong mga pag-atake. Yulago ay pakinis sa Pangulo sa Ukraine, isip lang ng infrastruktura nga nagataog na kung aginansya alang sa mga panikamot sa gubat sa Russia. Dugang panini na igusab sa Ukraine ang base sa dagat sa Russia.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At ang oras alas 5 sa 22 na mga kakifay, balitang negosyo, kahatod ka na to sa ito ang DTX sa 500 capsule. Kung gusto ka mga kakifay na makontrolar ang imong sugar, aron malikay ka sa sakit ni diabetes na magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw, kung pwede usab mga kakifay na mapungkol o maputol ang imong kamutiil na tungod sa taas na sugar. Kontrolaha o kontraha ka na mga kakifay mintras aduna pa'y panahon. Pinaagi sa pag-inom sa ito ang DTX sa 500 kapsula. Amaw nga DTX sa 500 kapsula, mapalit ka na sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balita ang negosyo, GCash, gipaubos ang transfer fee nato sa Just sa Pasos. Sa detalye hatod ka na ito ni K5 Rolfa De Vero, K5 mo.
5: K5 News FM Live Report.
8: Gipaubos sa kumpanya nga GCash ang ilang transfer fee nga ito sa 10 pesos sugod niya ito Sabado, Huli 4. Gikan sa 15 pesos sa transfer fee para sa transaksyon sa InstaPay nga kaniadto gipatuman sa GCash. Walay minimum nga kinahanglan nga kantidad kada transfer para individual na mga transaksyon limitado sa maximum nga 50,000 ka pesos. Ang mga tigamit, mahimo gihapon nga mohimo og hangtod sa 500 ka libre nga pagpadala o pagdawat ng mga transaksyon matag bulan. Pagkahuman niini, usa ka 5 pesos nga fee ang isingil sa pila ka mga account nga molapas niini nga allowance. Gawa sa GCash, nagpatuman na usab og pagkunhod sa ilang InstaPay transfer fees nga to sa 10 pesos ang bank app ang Maya. Din gilauman pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga mapatuman sa parehas ng mga pagkunhod ang pila ka mga bangko sa nasud. Kini nga balita negosyo, halod ka na to sa MyTC, ang alkaline-based na vitamin C. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Sir Bish Bliko, Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
9: Balitang Entertainment!
0: Balitang Entertainment mga ka-K5, halod ka na to sa MyTC, ang alkaline-based na vitamin C. Kung gusto ka nga ma-achieve ni mong healthy, glowing skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit. Magtumar lamang everyday og Mighty C mga ka-K-Pay.
9: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Stay an assistant na depensa kang heart. Dito at ka na ito na ka-K-5 Divina, Teen Dog, i-K-Pay mo.
9: Balitang Entertainment. Balitang
10: Entertainment. Hola, happy Monday. Sa itong balitang show, sa kinong bundala, Zero Embassy. Maukini ang sinati heart evangelist na kinsa gidali pagdala sa ospital, nag-uhay lang tungod sa sobrang kakapoy. Imbis nga maluoy kang heart, grabe hino ng ilahang pagbatikos kaniya. Matod sa mga titizens, saan siya napagod aber? E parang ang sambayan ng Pilipino yata ang napagod sa kanya dahil sa akartihan niya. Na-stress sa inggit? Si Heart, kinapitasan siyang stay in assistant niya si Resi. Matod pa niya kung aside lang ang mga bashers kung sa pakugay si Heart ang makakwarta, hangtod sa magkasakit, makasabot ra sila. Nagkita mga K5, mga tuwa ang nabalitang showbiz. Ngayon ka natin sa MyTC, ang alkaline-based na vitamin C. Kini si K5, Divina Tindog, apwa rin sa kampiyon na balita, servisyo pabalik kalingon sa Ragro, sa K5 News, FM.
9: Balitang Sports!
2: Samtang sa itong balitang sports, Alex Yala gipatuba si Swatika pasok sa Wimbledon round of 16. Sa detalye hatod ka na ito ni K5 sa inyo ni Text 500 Rap, i-K5 mo.
9: Balitang Sports!
11: Sa balita nito sa sports, ang gipatuba ni Pinay Tennis Association Alex Yala, ang defending champion nga si Iga Swatik sa usang ka makaokyap mga kanaugan. Sa Wimbledon, ang ginulat niya itong naklabay nga alaw na bingo oras sa Pilipinas, pinagin sa 7-6-6-2. Ginapaso niya lang world-class ang konta aron sa pagbante sa sunod ng round 16 sa maong presyosong Grand Slam. Kini ang labing unang higayon. Kaya kasunod ang batiyunuan niya sa Pinay sa ikalawang semana sa mong torneo. Din andam na siya maging sangka kang Jasmine Pauline. Kailangan ko na yala, ang iyong makasasayon ng kanugan isip usang ka talaga sa milestone sa iyang pag-ulbo sa iyang karira sa datang sa tennis. Ang balitaan sa sports sa ito na karino sa MyTC Alkali Base Vitamin C K5 Cyril DTX 5 para sa kaming balitaan servisyo publiko kaleon sa Negros K5 News FM.
9: Balitaan Sports.
2: Alas 5:26 na mga kakifay bukutok naglanggob sa itong DTX sa 500 Morning Newscast. Maying adlaw ka natong tanan, maying butag Luzon, Visayas, Mindanao. Bukutok sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM. Dumagyate sa mga lechoners, maying butag. Maying butag usap sa itong sparring partner na kakifay, Sharam Rehumilio.
0: Good morning kakifay James. So, maying butag sa mga kakifay na to all over the world. Sa mga naminakaran sila mga radyo, maying unman ang mga naglantaw dari sa Facebook Live.
2: Atong kapagdibig, ang adlaw may butang ni Kagawad Rito Miraflor nga naminaw karon samtang naka DTX Coffee Mix na din sa may ayungon may butang og ni Kit Ninyo Kaingkoy Romano. Good morning, shout out sa may ayungon.
0: Mami Mara Ligara, good morning. Gina Montegrejo Sotilio and Sir Gary Inople.
2: And of course, naminaw sa nato karon si Emmanuel Alminso. Good morning, sir. Olga ingon man ni Ma'am Morita Safra Patiluna Bakutot kon Bukutot. Happy Monday morning. Naminaw karon diya sa May Runda, Cebu.
0: Good morning sa mga taga Cebu and also Ma'am Lourdes sa Pitasha, Sydney Lapinig, Luyas. Happy watching.
2: Lapinig bakan. Naminaw sa nato karon si Rudy Lee Caballero o si Mar. Amo regards kuno siyang natnat sa May Runda.
0: Yes, Gimingaw nice.
2: Ni Boss Natnat. Sana on. Mo ni giblock sa rest.
0: Ay, booking nga.
2: Ay, sorry. Pasmado. Nagkinanglan na ni siya kuhan. Pahabol greetings sa Zandel. Good morning. Shoutout siya ni Rosaline Erlinda. Nagwapa kayo.
0: Good morning.
2: Dapat ingala din, no? Kapag mag-greet ka, nagwapa kayo.
0: Oo. Dapat siya sa buntag. Ingala din mga kuhan.
2: Kinsay, kuhan. Kinsay, gwapo kayo sa imong kinabuhi.
0: Ganang kagtubagun din ako.
2: Yeah. Ayaw na lang, gagawin
0: siya,
2: niya.
0: Siya good.
2: Kato siya. Oh. Asa ato nila?
0: Wala siya.
2: Alas 6:28 ng mga Kaki 5, musunod na. Moro first portion, kaban si Kaki 5 manager Bernie Cabusa. Wanamigong oras na kansalamanta. Sa kalan sa kinitabukang puwara sa Kaki 5, Luzafa. 97.7, dumagyate our CEO President Busdok Ramiloy.
0: Area manager Mayor Pabu Banyan.
2: Ato ka station manager Kaki 5, Sir Bernie Cabusa.
0: Kaban na to, pika sa wagat, ang tiki si Kaki 5, Abu Dwayne, all push.
2: Kaing butag ni Anthony Vergara Rulian, ang technician diya sa Kaki 5, Luzafa, Bayawan. Dekan salamat mga Kaki 5 sa inyong kapag-uban pagsunod sa DTX 500 Morning Newscast. Kami nga po ng inyong mga tigbalita nga naghatod ganinyo sa mga balita karuntak na akin ninyong ubos ng alagad sa kahanginan. Kaki 5 James Dittri Bayo Bandukil.
0: Okay, Kaki 5 Sharamari Humilio.
2: Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
15: Ang Visio
14: gamay D3.
15: Kapalit sa mga butik.
14: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
15: Ang Visio
14: gamay D3.
15: Kapalit sa mga butik.
14: D3 Bio.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
15: Mabalit sa mga butika.
17: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masin og may diabetes ka.
15: DTX 500 na
17: ang DTX 500. Adunay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og the sugar cane. Mga organic compound. Yung effective. Batok sa sakit ng diabetes.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Victory Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: Victory Bio. Ang Victory ng may Vizio. Ang Vizio ng may Victory. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, isa ka call center aid. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ubusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
10: Alas 6:34 na sa kabuntagon. Hatod gapon kanato sa Mighty C ang alkaline base sa vitamin C detect sa 500. Pinakaepektibong tamba labi na nito nga tagas kag sugar detect sa coffee mix. Nakakapi ka na nakadetox ka pa. Og gas ato ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato balik ko na mga ka-K5 ang atong oras. Alas 6:35.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
12: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa baka, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan
12: Foro de los Pueblos.
10: Mga ka-foro, mga ka-kifay. Kamusta, kamusta, may muntag. Welcome na usap, dirigapon sa to ang pagpanaguban-uban sa to ang tulumanon, inyong tulumanon
12: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos. Ing adlaw karon nga Lunes, thanks God, it's a Monday. Pizza size na, no? Dali aras adlaw mga iksoan, ay bago pagali naglonis, karon lonis na po. Pizza size na ninga bulan gapon sa Hulyo Tuiga 2026. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanadega, Mighty CD, Text 500, Text Kupimix, Oga, Dritri, Bayo, Kabusaw. Naghantag ka mga balita, mga suking tigpaminaw, naghantag ka mga report, naghantag ka mga isyo nga itong hatag-hatagan o kapagtagan. Pero sa dili pa, dari sa ta sa update sa sunog. Kaya naka-standby na mga kaigsunan, si Kakipay, Basay, Real Ripi, sa sunog ng Igo del Pitas Magakay. Yes, ay, guay,
1: K5 News FM Live Report.
13: Okay, Kipa Bear, no, live taron din sa may balag suma, bagakay Kipa Bear, no? Kining naitabo, nining sunog niya kadlaon. Pasado alas stress sa kadlaon ay Kipa Bear. Iulbo din mukapat sa libag at sunog ka panibalay ang naugnaw din nga napita sa balag suma, bagakay Kipa Bear. O niya, ang kabubura pa sa itong sinasya ng magete para ipagdikaroon sa ilang investigation, labigit rinig maong pagitabo kay Bebern. Makita ni mo dito eh, halos ugnagin ang tanan. Lati na dito sugod ang sunog. So, sa pagkaroon kay Bebern,
10: Pakay pangalan sa mga Tagias Malay?
13: Pakay pangalan ng Dog Kining Lighters K5 News FM. Kailan ka ng mga balay na sunog?
14: Oh, sa ilaging kuhan at Lorna, yung ka Bibi Marante, ilang Alan, yung ka Angelica. Uh-huh. May mga tagiya sa bagay nga sunugan ron diri.
10: Dong, so, unsa may hinungdan da dong or asa nagsugod ning balay? Dong, or kayo dong?
13: Asa nagsugod ang balay?
14: Gasugod og kuan, diri gud sa ilang Marante nga kuan balay. Dito gasugod og sunog ang balay. Una tong pag-ulbo dito mo nga kuan na gusto nga kuan kay tapat-tapat man ang kuan. Ini nga balay.
10: Taga diha ra ka dong?
14: Oh, diri ra ko.
10: Aman ang inyong balay na peto ara maigo.
14: Oh, atbang na jud, atbang ra kada kung balay ri atbang nga wala ra na ato lang ako wa kay. Mito kuan man, bisan sa man sa kuan na kung balay.
10: Unsa may sa imong nadunggan diha dong? Unsa may kuan kadang sinugdanan or unsa hinungdan or electrical wiring or unsa ba kaha sa imo lang tan-aw?
14: Murag sa electrical siguro ni sir kay wa may lain tong kuan. Sa electrical siguro ni kay mga daan na mo kuno nga balay ba?
10: Pero may galing, no, kay ang mga tao nakagawas na dayon?
14: Oh, nakagawas na dayon, sir. Wala may nakuha ang mga tao.
10: Mga unsang orasa to nagsugod yun, dong? Mga alas tres?
14: Oh, ano yun? Mga hapita yun to alas tres pagsugod yun.
10: Aha.
14: Sa sunog.
10: Ah, pasti lang. Pero may galing, kay natabang na dayon sa mga bumbiro?
14: Ah, dugay-dugay, yun naabot yung bumbiro. Kaya di man kaagay bumbiro. Kaya maglisod mag-agay yung bumbiro. Pero ang gakuan rin sa mga tao, tabangan lang na mo pag nga tubig para sa pinadili mo na ko kayong kulayo. Yung pag-abot sa bumbiro, muna ito na kuha na siya, tabangan.
10: Gisumpay-sumpay rin po nilang host dong sa bumbiro.
14: Oo, gisumpay-sumpay rin ko, sir. Amo lang itabangan sumpay, kaya naman sila yung mga host ng batante, amo itabangan sumpay rin rin.
10: So, onsa din ang kuan diha, kanang mga balay, motor ay maagi diha?
14: Masulod man siya kuan, sir, kaning bumbiro, maabot na diri. Pero nakuan lang kay ang katong unang bumbiro nga ni Ari diri, dito sa tikas niya sa may isis dapit. So, wala sila kasunod. Ayun, kay layo man. Nga, wala po'y kagayod nila nga musulod rin kuan, malang suba. Mutay, ag-usa, gitagbo na lang dito sa highway para mabalik din kasunod rin malang suba. Itong nakabot din malang suba ang kuan.
10: Unsa man ang mga balay made of kanang mga kahoy?
14: Oh, mga kahoy ra ko taon, sir, kay wala man ni mga di man concrete ning ilang balay pod, pero mga kahoy ra.
10: Tan-aw nimo diha dong, naapoy mga kuan daghang appliances pod na apil og kasunog?
14: Oh, na yun apil, sir. Nay na apil mga appliances sila nga magamit, wala sila ning gamit taw na kuha jud kay kaning kalayo kalit makay nga kusog. Dali makay ni ulbo ning kalayo.
10: Karon pa na hitabo sa imong pagpuyo diha, karon pa nga dunay sunog diha ang igo.
14: Katulo na ni sir, kung katupong diri daw na po sa mua, arin diri sa may chapel dapit, una tong sunog, na yung ikaduwa, kating diri po sa dapit na po sa dapit sa right, bupoto yung ikaduwa nga sunog, na yung kanin sa marag sa tungaan sa sir nga nasunog na po.
10: May gali imong balay no kay Gikuan ra, tapsing-tapsingan?
14: No, wala ang gitaon, sir. Kalayan is ginawa, sir, kay Juan na distansya po gamay ako, ha?
10: Distansya gamay.
14: Pero wala rin kay antapad sa ako ang balay nga dili concrete po. Natabangan pa namin si Bobog tubig. So wala gitaon siya na ato na kasunog.
10: Ang sa yun lang nga, Kuan dong? By the way, kinsa tayo mong pangalan?
14: Kuan ko rin. Jubilito Rimulya ko, sir, niya kitanin ko rin bagakay.
10: Jubilito Rimulya, ikaw mo, oy?
14: Rimulya,
13: kita ba?
10: Ikaw mo, oy?
14: Ciptanod ko rin sa Bagakay.
10: Ciptanod sa Bagakay. Rimulito, Rimuya.
14: O, Jubilito, Jubilito.
10: Jubilito, Rimuya. Ikaw na ciptanod diha, no? Unsa yun na nga purok or sityo?
14: Purok malang suba.
10: Purok?
14: Purok malang suba.
10: Nan suba?
14: Malang suba.
10: Ay, suba dahil na sa una na malahan lang?
14: Oo, suba mo ko rin sa una, sir, nga. Mulagi na nga gikuan mo nila ang tubig ilang tarong ba pa doon sa kondisyon mo nang kanidiri na bakante mo nang pamuya na po mga tao kay bakante man.
10: Suma gina na sa una, niya na malalang.
14: Oo.
10: Oh, wala ang tatong na malatong suba, dili ang tatong mahurutong kaugdaw kaya na may tubig.
14: Ganyan tayo siya. Ganyan tayo mo daw kaya na may tubig.
10: Ah, sige, sir, Jubilito ha?
14: Oo, oh, sir, sir. Sir.
10: Ah. Hi!
13: Labat kitpando dato sa member, no? Daring napita. So, bahay na siya, no? Nasunog tong una, kanyang tunga na panasunog.
10: Katulong so, na dahil na?
13: Oo.
10: Mm.
13: Katulong na sunog daring napita sa member. Kanyang upang tao niya sa ron, wala na nabilog sa ilang, sa portal na nabilog sa member. So, panawagan na, kisa tong mga kuha na to dali, David Soro mo dali, balag suma.
10: Hmm.
13: Ang katong gana mo, agi dari na ba, agi andari sa kinabi, sa beban, dari sa foundation, tulon, na itay-tay na, na isunod mo niya, pwede sila makasunod dari. Dari sa East area, mara maglaka po mga layo kayo.
10: Sige, hi!
13: Kaya ito nga sa lang update, o niya, nakasigyo naman ito ito atong kumaburuhan, iapang ibalay si beban, o pinagod niya sa book, ang atong gwan. Dara sa mga, atong mga nag-usay, kumagikas barangay, atong mga pusa na sabi, pusita na sabi rin niya na pita niya. Lahit ay kita din sa malang suma. Magakay ng ato sila sa Magata. Kapan sa tube, T5 na DSFM at Bumaket. T5 sa real, T5 sa real. Paus kami ng mga servisyo ng Pilipo Kleon sa Negros, T5 DSFM.
15: Puro de los Pueblos.
16: K5 News FM Live Report.
10: Salamat sa'y! Ito ang update ng mga kaigsunan sa sunog nga miigo kagaling ng kadlaon dinipita sa may malang tubig sa barangay Bagakay Malang Suba. Malang tubig. Malang Suba dinipita sa may barangay Bagakay. O na, di ganda magkumpensa. Di ganda magkumpensa. Bisan pa o ka kanang ulan-ulan na di ganda magkumpensa. Pero talaw ninyo mga suking tigpaminaw nga, ang inyohang mga wire, mura nagdaan-daan ba? Inspeksyon na po pag may time. Inspeksyon na po pag may time. Kaya mura mo na kasagaran. Labi na ka ng pang-uspang-uso na niyang ilaga. Oo, oh, di ba? O gauban pa. Tungot sa kadaan. Tungot sa kakaraan. Ano tanawa kay basig mag-abot ng negative o positive? May spike yun na. Di ba mo? Pag mag-atapan na ng positive o negative? Mura gud sa tao, bono? Pag mag-abot, mo spot! Pero anyway, susi pa ni Ron sa ito ang kabumbiruhan. Mga suki, tigpaminaw, og ang sagyo ay ikuan na asag yun nagsunog! O, oh, asa nagsunog? Asag yun nagagikan ang sunog! Og ang sa po'y mga circumstance na hindi mga higala, nga nung nasunog! O, oh, gitanaw ni Ron na kandila baka, Ron sa baka, mga suki, tigpaminaw. Okay, ato sa check ang mga report gikan sa ato mga kaubanan. Oh, mas maayo po doon tabo no, ang kuan, makasulod po si Kanlaon. Ah, si Kaki Five Steve. Basi makasulod para kompleto gid kayo ba, murag sinug ang Japon ba? Murag kumustahanay. Ato sa check mga suking ting pamilya ang K5 News FM Bayawan. Pilagi ni Kaki Five, Dondik Lodove. Matod pa Congresswoman Janice Ligamo. Nagtawag sa critical nga panghuna-huna sa publiko samtang sugda na karong adlaw ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ato pa mga suking tigpaminaw nga tan-aon gyud nato congresswoman. Og nabagi mga ebidensya or wala ba? So kinahanglan na critical thinking. Mao'y panawagan ni Congresswoman Janice Ligamo, K5, Dondik Lodove, K5 mo!
16: K5 News FM Live Report.
17: Gitong permar ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Vallega Digamo na naana karon sa mga kamot sa Senado ang kapalaran sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Sa pakighinabing sa K5 News FM Bayawan, gibot niya ni Representative Digamo kaysa miyembro sa House Committee on Justice na natapos na sa ilang committee o sa kinatibok ang Kongreso ang ilang tahas sa pag-usita sa pagpasa sa maong reklamo. Gipasabot sa magbabalaon na ang mga senador na ang musibi isip nga maghuhukom sa pagsugod sa formal nga husay sa impeachment karong adlaw o yung sa isa alas dos sa hapon. Dugang paniya kini nga kalakang usa ka importante nga mekanismo sa pagpanday sa tulbago no accountability mechanism nga naghatag og kusog og kinabuhi sa demokrasya sa Pilipinas. Bisan pa man niini o sigamo, dako ang posibilidad nga dili basta-basta makasugakod o daling makalasot ang bigas kampo sa Senado tungod kay gikinahanglan ang ligon nga basihan aron mapamatud-an ang mga pasangil bangko sa Vice Presidente. Dili mo patan o sa gamo nga walay si kinsa na makapili kung kinsa ang mulingkod na maghukom sa Senado o gihangyo niya ang katawhan na dili dayon maghukom o mga taki sa bisan asang habig. Bato niya, ang papel sa mga magbabalaon sa publiko mao ang pagpaminaw ug aktibong pag-apil sa mga dagan sa nasod. Dila unang usab nga ipagawas ug i-broadcast sa nasod ng media ang tibuok proseso sa impeachment trial sa Senado. Sumala ni Digamo, pinaagi ni ini mahimong hayag ug transparent ang tanan alang sa mga maghuhukom ug sa publiko ug walay bisan unsang bias o pagpihig nga matago gikan sa mata sa katawhan. Hanggang na usab ang mga miyembro sa Kongreso sa paghatag sa ilang mga komento o dugang muson atol sa impeachment trial karon o sa mga musunod pa ng mga adlaw. Balita gikan rin sa K5 News FM Bayawan nga hatod kanato sa Mighty C, the alkaline based nga vitamin C, ang epektibong bitamina alang sa pagpalikon sa atong immune system. Para sa Foro de los Pueblos, kini si K5 Don Diglo Dove. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
10: Salamat na Don! Samtang sa pikas gawahin, K5 Roy August Mustilio, nagtigom ang mga leader sa edukasyon sa NIR batok sa anti-bullying. K5 Roy, K5 mo.
16: K5 News FM Live Report.
18: Tigom karon ang mga leader sa edukasyon gikan sa tibuok rehiyon sa isla sa Negros o kon Negros Island Region. Din ang mga diskusyon nakapokus sa kaluwasan sa mga estudyante, mga inisyatibo batok sa bullying o ang pagpatuman sa mga lakang sa pagpanalipot sa bata sa mga eskwelahan. Sa milabay nga semana, ang Regional Convergence of Education Leaders o RCEL nagtigom alang sa duha ka adlaw atong Hulyo 2 dito sa Mabinan, Negros Oriental haron pag-istoryahan ang mga kaso niini. Ang mga panagtagbo gipasidaan ni Dr. Ramir B. Oitico, ang regional director sa DepEd, ang kamahinungdanon o pagsiguro sa luwas nga palibot sa mga tunghaanan niini. Matud pa, ang pagpanalipot sa mga estudyante kinahanglan gyud nga ipatuman uban sa pasalig aron ang mga estudyante makakat-on nga gawas nun gikan sa kadaot. Misalmo sa maong panagtigom, ang School Division Office gikan sa Talisay City, Kadi City School Safety Program, Kabangkalan Parent School Partnership, si Palay City's Hawak Kamay para sa Bata o gaduna usab ang gikan sa Napolcom. Ug para sa mga teachers diya sa DepEd, para kanunay stress-free, kanunay mag-Mighty C ang alkaline nga may vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, Live Report.
10: Salamat ka, K5 Roy! Alasay, 50 na. At ulit pasalamatan si Kapitan da sa may kambaloktot kagapon, no? O sa iyang wife, o mga kagawad. Da sa may barangay kambaloktot sa may... simulan! Oh.

0: Las 5:51 na mga higala. Anya, good morning, what's up? Ngato ni Ma'am Nance. Hi, Ma'am Nance. Mandokilio from Belgium. Yeah! Morning nga, Ma'am Nance. Good morning. Kumusta diha? O si James Yap, good morning. Sa may Cavite City. Si Jerky Terry Vias. Good morning, what's up? From Santa Catalina. Morning, what's up? Ngato mga sukintit paminaw ni Lordisa Pitancio, Gregory Ligardi, Amelita Dunan. Onya ni Radi Caballero Oximar, Maria Salvador Ilom, Marisa Salvador Ilom, Marisa. Morning usab ni Idi Montalto Tagalog, Idi Boy. Long time no see naman, Idi Boy. Og ni Madeline Salmorin Hamandron. Morning usab gato ni Godofredo Malbog o Termira Flor, first honor. Okay mga kaigsunan ha. Mga kaigsunan na mga suking tigpaminaw. Karong nga, adlaw na, alas dos, no? Sugdan, kining trial na yun. Ato ni nga, tanawang karong kay, saray sa hultibirus ng kampanya na ba yatong sumado? Laro na yun ka, Risa. Laro na yun kay nga bayas. O sanig siya sa mga senator judge. Senator judge si Risa. Pero niyatong sumado dito siya Cebu. Kay mudagan ko na siya mga higala pagka-presidente. Kanya si Saropod, una nang mideclare nga mudagan siya pagka-presidente. So, klaro na kayo. Mana, why hinongdan ng impeachment mga kaigsunan? May trial ninyo? O mga los-los ninyo? May pamanguli mo sa inyong balay? Maglana mong putot dito? Oh! Politika magudli. Tuo man ka kanang ilang luistro di mga suki tig paminaw. Study ko na sila mga higala, prosecution, los ninyo. Study mo? Onya kini po nga nasa defense, study po kuno hay. Mga senador ninyo ay. Nga mao'y senator judge sa mga suki tig paminaw, dapat ipakita ninyo ang inyo hauntan nga pagkakuan kanang nga pagka fair and square, ang impartiality. Inyo yung tayo pakita. Ang kanang inyohang pagka-fair. Sorry. Ikaw mag-judge ka. Onya pagkahuman, mudagan kag presidente. Onya anggi, unsay tawag niya na, anggi kasuhan mga kaigsunan, vice president, mudagan po pagka-presidente. Simple Risa, nasa'y mong huna-huna, imo na yun na i-convicto si Sara. O kamo po mga kalyado ni Risa, inyo na gina i-convicto. Kaskas na mo sa mga kwartas Pilipino. Ato niya tagatagan o pagtagan o niya, sikan porsyon. Kay si PBBM, naglikay sa protesta dito sa Pilipinas, pag-abot dito sa Canada, ay pertinaghan ng mga Pilipino, giprotestahan po ni noon. Apil pa si Claire Castro, mga kaigsunan, yung nagpangit. Nanggawas na ba na yung mga istorya? Nanggawas na ba na yung mga istorya? Nga kato ko nung nagprotesta ko no, kay ipakwan ko ni pa-deport sa inyong mata. Dito sa Canada, mga suking tigpaminaw, dito freedom of expression. Deras Pilipinas, kung wa kayo dito, ah! O na, di mga gala. O na, second portion, kay LSI 55 na. Diligapon si Kakipay, Bernie Campos, kanon, nega Mighty City, Tix, 500, Tix, Kupemex, Di, Tribayo, Kamusaw, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
4: 8 to 10 hours walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa pag-

0: natag-og kusog, pero pwede po makapatulog nimo.
1: Mm.
0: Si D3 Bio, ilado kayo. Nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Mm. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag-energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
0: Murag na anatanan?
1: Mm. Mm. Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP?
0: Mm.
1: Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog.
0: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
1: Mm.
0: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
1: Mm.
0: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
0: Mm.
1: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo i-produce og serotonin,
1: mm-hmm,
0: a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
1: Mm.
0: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
1: Mm.
0: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
1: mm-hmm,
0: galingon og buhatong serotonin.
1: Mm.
0: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
1: Mm-hmm.
0: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes. Mm.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
1: Mm.
0: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
0: Mm.
1: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Dok?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
0: Wow.
1: Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
1: Nako'y pangutana, Sir GP.
0: Oh.
1: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili, Dok Ramil.
1: Mm.
0: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
1: Mm.
0: Dili siya directly makapatay patay sa bakterya. Mm.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
1: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
0: Ang D3 Bio, Bio.
1: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
0: Oh.
1: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga naas D3 Bio, gikan na sa US.
0: Mm.
1: Kinsa sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man.
0: Mm.
1: BCO dagway.
0: Mm.
1: Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
0: Mm.
1: Unya bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
0: Correct.
1: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog.
0: Mm.
1: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP,
0: oh,
1: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
1: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: naay kabutangan.
2: Bugas-bugas ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotic. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: My time is honest.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: My time is honest.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer ang 55% Galvanong steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.

0: lig-on, tipid og barato na four wheels na satyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side. Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Pajud kayong akong blood sugar.
2: Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa nga akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa. E sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom numdum sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Salakdot kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise. Advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability og epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
9: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Aniyan ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka niyo.
10: I've been my best.
9: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuyunas in barkada, imong pamilya, ugha in pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o nga doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kanta Haray Family KTV.
11: Ikumot-kumot.
9: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig ni mo, narinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila ang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
8: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo.
12: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
13: Sige, pagod tayo mga K5.
12: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
14: Dili plano nga ilubog sa suspect.
15: Nag-underscore yun nga kapausalawan sa
16: biktima.
17: Patuloy pa ang investigasyon.
12: Pinasin at expose ang katiwalian.
18: It goes down ang lugar kada mga residente.
12: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Murden. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.

sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: 박명수의 라디오
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Hello, Shetty! 22 na sa kamuntagon! Ito, gapon ka na to sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C, detects sa 500, na pinaka-epektibong tambal, na pinaka-tong tagas kay sugar. Detects coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, og sa to ang D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato, balik ko na mga kakipay, mga tong oras, alas 7:22.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahing gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan!
5: Foro de los Pueblos!
3: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta may bunta? Good morning! Kami na usabang inyo ang ka-K5 do! Ka-K5 di na matabang tandem! Mga komentarista sa Dumaguete City, Negros Oriental! Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunig ang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, o ga-D3 Bayo Kabusa!
5: Foro de los Pueblos!
6: Ang mga lagang sa taong matarong gimando sa Dios bisan siya mahag sa apan di siya mapukan tungod kang Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, mayong buntag. Sa gapon ni Kumbos Galagad sa kahangin ang ka-K5, patron ni Ronel, kanunay naka D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D3 Bayo, Oaks 4 Bayo, Tex Di Palubos, Bayo Buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan! Tibuo, Kalibutan! Tibuo, Kalibutan!
3: Tibo kalibutan!
6: Naka DTX Coffee Mix ang tanan.
3: Mix na.
6: Uy, dako. Nita, naano po dahi balik ka COVID?
3: Naka COVID?
6: Wala ka kakuanan eh.
3: COVID?
6: Oh?
3: Karon lang?
6: Sa Quezon City?
3: Quezon?
6: Oh?
3: Fake news man siguro na.
6: Hindi ni fake news, uy. Ni, wala, ilang kaso dito sa COVID karon 146
3: ka? 146? To, o mangka na. Basig ba sila kwarta? Basig gusto na pala sila mangawat.
6: Pero, ano sa naman yung Pilipinas? Human, abin ako human na ng COVID. Ano po yung COVID virus?
3: Wala na effect.
6: Ha? Wala basig effect. Ang igon, ani katong wala ka bakuna?
3: Dili. Ang igon yan na. Nana magalip po yung mga istorya-istorya nga katong kung ipambakunahan ko tubro 2030. Buwang. Tanawan na mga fake news. Muna nga. Ayaw mo, kamo mga sugin di paminaw nga, mutanaw sa mga balita, ayaw din mugtoo. Kay daghan, kay fake news, mga kaisunan.
6: Pero di lang i-fake news, oy, kay News 5 maning nagbalita, o.
3: Oh. News 5, samang gali mo report GMA fake news, samang gali EBS fake news.
6: Karo kabalo ko sa arason nga ni silang nagka-COVID.
3: Kay nga naman?
6: Wala sila gamay-TC.
3: Mauna diha.
6: Minus ang ilang
3: kana
6: immune
3: noon.
6: System.
3: Kana noon. Noon
6: ay nagka-COVID sila.
3: Dili kay ang igon katong wala ka bakuna.
6: Ang wala
3: ang igon katong wa nag-MyTC. Wa nag-Ditribayo. Wa nag-DTX 500.
6: Hey, Ma'am Joy Fry. Mayong buntag diha. Happy Monday ninyong duha, mga sir. Ay. Ma'am Joy Fry. Morning. Silingan mo dahil ni sila ni Ma'am Rose Gabatan di ay.
3: Oh, sila.
6: Ilang balay din eh. Kasi hindi ka kung loot makanti nga na ay puti nga building. O, tiga, Ma'am Rose. Pisina sa Alexis Security.
3: Oh.
6: Iyan pa ng balay din sa likod.
3: O, na ito?
6: Silingan
3: din. So, kailan ni sila?
6: Ay, sa Manday nga. Mura, gaat halos mag-atbang na ilang gate.
3: Sila, Ma'am Rose, right?
6: Oh.
3: Ay, Ma'am Joy, good morning. O niya, kuhan ka na niya. Welcome na ba kayo ang K5 kaghapon turn sa may barangay Kambaloktot.
6: Kambaloktot. Dagan lagi ng paminaw diya. Ang oras mong gudi ay 9 man day, no? Simba mong gugong 9 to 10.
3: Oh,
6: dagan. O, paglantaw na ako ba? Pinako, masayo. Uy, alas 9 p.m. day, piki man ko.
3: Kay duol raman na, duol raman
6: na, no? Duol raman ako.
3: Duol raman
6: kay mga 8 pa to, dalikyat ko dito, dahing laga, alas
3: 9 p.m. day. Ka ng 8, bago pa na mahaw.
6: Okay. Nya daghan, ikaw?
3: Daghan. Oh, ah. Daghan. Lami gid kay lumi og kanang champurado eh. Walang katulad.
6: Wala
3: na pay butong. Na may butong hatag man og butong si Ma'am Raol og si aw si si Raol og si Ma'am Ling. Pag-abo didun-dun dito lang Ma'am Joy. Gipa
6: butangan.
3: Tultong. Og gipa harbistong. Upat ka or tulo ka raog?
6: Oh?
3: O kanang tulo ka bulig ba?
6: Punan, gipunan?
3: Punan na, perting!
6: Perting butong?
3: Perting butong, perting dagana.
6: Matabang.
3: Oh, okay, good kayo. Anya, okay po kayo kay nagparapol po si Ma'am Joy dito. Oh, parapol tag 150!
6: Kaling sadya agad ay ang pwede.
3: Perting sadya as pwede mga suking tigpaminang. Anya, kaan ka nang nai, mga kanta-kanta, nai padula. Ah, padula po ko dito, makasiyat, 50 na yun. Retro, mga bata. Aka na siyat lagi, unlimited. 50 na yun. Ah, Ma'am Joy, gapon. Nagpasensilyo man siya daan. Ala, wala ko kaila. Ana niya, Sir Attorney. Ala, kuno si kaila.
6: Wala sila oh. Kaila.
3: Pati sila. Basig ko, ano
6: niya. Wala, mangod po si Ma'am Rose, Manila. Ang ko na si Gigit.
3: Ay, saan niya?
6: Manila.
3: Asa na balay? Kaila, Ma'am Joy man to.
6: Pagana ni mo?
3: Ah.
6: Katong before ka maabot silang Ma'am Joy, katong di ba na ito'y dako nga bakante din eh?
3: Ba't dili? Puto yung apartment. Basta hey. Nagpuyo na siyang apartment.
6: Laoy, iyahan ang building ni Ma'am Rose. Dako kayo nga puti.
3: Lahi putong kang Ma'am Joy nga dako po.
6: Lahi puto.
3: Lahi puto. Dito, iya sa unahan.
6: Dili, before ang kaiyaha. Ah. Agianan yun ang iyaha.
3: Ah, before. Ma'am Joy. Before na kang Ma'am Joy.
6: Before sa before ka Ma'am Joy. Katong dako kayong bakante yun sa tubangan.
3: Ah. Ah.
6: Pag sulod ni mo, na dako kayong bakante, na iputi nga building.
3: Amo? Ah.
6: Selingan sila.
3: Selingan sila, pero sila magkailanay. Kan magulatan kanang mga negosyante, kanang mga kuan, mga negosyante, kanang mga DC ba? Di magulat para sa, dito sa kanang, bukot, ay, kanang mga squatter-squatter nga. Bisa to as pinakatumoy, ilahan pa. Asang baling nila kontrol, ito, ito, ito, ito, ito. Mau na dia mga sulking tigpaminang dito. Salamat kayo, Kapitan Rose Valiente ba to, Rose, no?
6: Rose Valiente mo ikuan dito, Kapitan?
3: Dili, si Rose mo i-contact person. Anyang Kapitan Valiente Tolorite ba to?
6: Ah, Talorite.
3: Ah, Talorite.
6: Talorite. Dagan mo, dagan dia. Talorite, ah, Talorite. Ribolio.
3: Ah, oh. Mau na dia. Sa, taga dia dahi si ikuan, taga dia dahi si Mayor.
6: Mo na ilago ng yuta na halos na nandina na ni Mayor Ipe.
3: Kanan das kabalotot.
6: Oh. Antod ka ng covered court. Il. Ang duyuta na sa mga remolyo din na.
3: Mo di ay. Mo di ay. Diyan po itong iksoon ni Kuan. Diyan po itong iksoon ni Mayor Ipe. Nga na Consel Ruso.
6: Rule.
3: Ha?
6: Si Rule.
3: Rule. At taga diha. Si Rule.
6: Taga diha. Dito dahi siya gapon. Wala.
3: Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Oy, good morning po diay ato i-greet si Mr. MGI.
6: MGI Sir Mark Heturalde.
3: Nindot ba kayang jingle?
6: Oh, gwapo kayo.
3: Ang MGI.
6: Makadungog ka sayang jingle murag dadto na nimo imong sakyanan dito si MGI basta naay garas gamay.
3: Oh.
6: Oh.
3: Ang MGI or ang auto or ang MGI auto body paint and restoration naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
6: Nara sa Highway Sibulan sa Tubtubod. Gitar kayo na handas. Ugi ka dito.
3: Ang gari sa ato ang makakuan. Mangyan makatuod kay
6: nara. Ugi ka sa North. Magyan. Lagi di mo na unahan na gamay sa Toyota.
3: Ato balikon na. Bo. Ato balikon bo. Niya. Pwede po ni record ko na bo. Kuha alang ni. Oga. Pilian na naman ni Sir Marks. Kaya nag-record mo po si Sir Marks. Sige. Kadyat lang sa ha. O sabayan ni Kabulan nga contractor.
6: Kabulan pa din eh.
3: Oo, sa Kabulan. O sa Kabulan eh. Sige po ha. Okay. Okay ha. Ayaw, ayaw sa mo. Ayaw lang i-play mo. Kini i-record lang niya mo ni isumpay. O ayaw i-play.
6: I-record
3: ba?
6: I-record.
3: Sige. Okay. Sige. Ang MGI Auto Body Paint and Restoration na sa Highway Sibulan, pangitaas sila sa Facebook or Google Maps. O, oh, man record eh.
6: Record na to. Sa Facebook Live. Kasi ito niya sa Facebook Live.
3: Wala pa. Sige. Okay. Yeah, ilahin para di na kanya pangitaon. Alas 7.31. Sige mo, sinyas mo ha. Ang MGI Auto Body Paint and Restoration na sa Highway Sibulan, pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
6: Daghang salamat. Di matabang. Basta ka K5 ka ila ko ninyo. Oy, good morning mga idol ko. Di matabang. Ma'am Joy Pry, kumusta man diha ang tungod man diin niya ng daghan tustos magabi diha.
3: Tustos.
6: Nang nukos ba?
3: Ha? Katong tungod gid kay niya?
6: Tis tungod niya.
3: Dito ka.
6: Nahan, wala ko kaabot kay gabugsay-bugsay ra ko gahapon. Balik ka puya kayo bugat kay Silmar.
3: Okay.
6: Sunod magsakay magpambot ko para makaabot ko dito sa tungod.
3: Kana gyud.
0: Bernie Kabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, signa matabang sa Foro de los Pueblos.
1: Di na matabang!
6: Di na matabang, kabuntagon. Morning, morning, morning sa ato mga kaisunan sa kabukiran na plin sa kabaybayunan na ito mga palangga. Mangungumag, mangingisda. Good morning, morning sa mga public market. Always na minaw sa K5 News FM. Building o na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukinting paminaw sa nagkaroon mga establishmento kananan, painitan, bakeshop, gasoline station, terminal, pantalan. Na minaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. May buntag!

0: Coffee Mix! Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Detox 500! Pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar unsa pa inyong gihulat, mag-DTX 500 na. DTX Beauty Soap pampahamis ni ate yung ni kuya ug syempre ang kontra pamaol, DTX Liniment Oil. Mighty C Alkaline Base Vitamin C pampalig-on sa inyong mga immune system para dili mo dali taptan og sakit. Ug syempre ang inyong mga bata, Mighty C Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may Visium, Visium nga may D3 pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan, pampalig-on pod sa inyong mga bukog, ha? Klinika Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, magklinika Deo Fresh para sa suabe nga digestion, magklinika Spore Biotics. Ug syempre pang matagalan, Extend Food Supplement for Men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center na imutang sa Palawan Building, San Jose Street, ning Dakbayan, Dumaguete, napod sa Hamara Tanhay ug Shaton, Sir J Alternative Bio One City ug MZA Pharmacy Public Market Bakong. Mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine ni Dok Ramil Uy.
1: Mapalit usab kining ato ang mga products kang Aligir, Boss Aligir Al Hongkulada. Kabsi! Yeah! Aligir Al Hongkulada. Kabsi, mapalit ning mga products diha tanan tuan sa iha turns.
0: Kabsi,
1: magto sa dito sa kanang mga agribita niya nga negosyo. Ang pakitaon ang vitamin C man. Na may TC. Anya, mingon dayon. Katong kuan kape ba? DTX sa Coffee Mix. Oh no. Oh. DTX 500 no. Oh. Distribayo no. Oh. Yeah! Dana kang kamsi mga suking tig paminaw mga kakifa.
2: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:35 na.

0: Ato na palihatagan o kapagtagan ang kinabuhi sa usa ka batan-on. Batan-ong ulay. Kanang bachelor na batan-on siya ba?
1: Batan-on, ulay di ay.
0: Oh, dili, ulitaong ulay. Dili, oh, batan-on. Ulitaong ulay. Bachelor.
1: Bachelor, bas, line.
0: Bachelor, nga nahigugma siya sa usa ka tindira. Diri lamang sa ato ang programa, sa ato ang drama, ning ato ang tulumanon from Burnil with Love.

0: sa usa ka dapit di sa Valencia, sa usa ka full
1: false
0: liguanan ba
1: false sa Kambugahay,
0: sa Kambugahay Valencia na Kambugahay.
1: Kuan di ay kana
0: basta sa Valencia lang, di lang po sa kawa,
1: dili sa kawa,
0: trabahante ni siya.
1: Basta na false.
0: Basta na false.
1: Pero dili tong isog kayo ang gatang sa false. Kung wala kagay pa sulod.
0: Katong napilde?
1: Oo.
0: Hade to ba? Mora ba to'y mayor ni Lorna? Mereka, mereka hila kong siya pagkapilde ay.
1: Hila kong?
0: Basta, Osaka.
1: Osaka.
0: Trabahante sa.
1: Trabahante.
0: False.
1: Sa false.
0: Mauni ang panghitabo.

0: Pamalit na yung tawon mo, quick-quick, o calamaris.
1: Nabali ba na?
0: Pamalit na mo.
1: Nabali.
0: Ha? Tindira
1: Oh,
0: mas.
1: tindira rin, no?
0: Nalimot man lagi ka
1: Pero wala siya
0: dayo.
1: naninda dito.
0: Ha?
1: Wala siya naninda. Sa gawa siya naninda. O niya,
0: Inukat tindira dito sa
1: wala.
0: pots.
1: Dili ang nagbantay, ang bachelor.
0: Ay, klaro rin. Wala ni Clarence
1: Dili
0: Crepane.
1: mo lagi na katutigulang kuan ba? Bat ulay ba? O, kulitaw ang
0: Nagkatulong
1: ulay.
0: tindira.
1: Di, siya nagbantay. O niya, naninda siya sa nagtindira siya sa South Pole.
0: Ah, sa South
1: Oh, anya, ligo
0: Pole.
1: sila dito. Sige, balik.
2: Tikto, tikto.
1: Tikto, sige, ato balikon, ato balikon. Don, balik na.

0: Sige, go!
1: Ay, lamihapod ni lugaran ni Bugnaw kaayo. Ha, ka nagtawo ay. Uuta po ni lugaran ni. Takan gede maligo din he. Uy, ay ka patulong. O, dagay ni kata. Hi, sir. May buntag, sir.
0: Hi. First time ni mo diri dai?
1: Oh, first time na ako, sir.
0: Primero. Kanang first time na primero. Primero, di mo ba ang sulod ba?
1: Ha?
0: Primero?
1: Nanay, first time na ikaduha na, sir.
0: Lagi, kanang, kasi yung mga kauban.
1: Mga kauban ako? Ay, ako mga kauban sa mga tindira dito sa South Pole.
0: Kaya, nasi ko, da? Kaya may mga kaila dan London.
1: Ha? Kaya sa London? Ay, nas, diri si Marites.
0: Uy! Kaya pa?
1: Ha? Napo diri si Brona. Si Brona.
0: Si Jane.
1: Ha? Oh, si Jane po, napo.
0: O, pila demo kabuktanan?
1: Lima rami, sir.
0: Ah, lima? Oh. Nya, naka naman, nakabayad na mag-entrance?
1: Wa pa lagi sa mo pag ani pag-abot na mo. Nga naman sa mang libre ka?
0: Di, to sa ni istoryahon. Ako na si Homa naman to sa dun dun. Homa na po si din din.
1: Kasi ngalan mo, sir?
0: Dip dip.
1: Ha?
0: Dip dip.
1: Dip dip?
0: Hmm.
1: In short for dipaling?
0: Basta dip dip lang.
1: Dip
0: dip. Dip dip. Sige, kwan. Kwan man ang entrance na rin. Tag, barato raman?
1: Pila man, sir?
0: 400.
1: Ha? 400?
0: Ito, COVID jara. 400 tolo.
1: Tolo?
0: 400.
1: Pila di ay...
0: Tag 200 man giron ta.
1: So, nai...
0: Discount?
1: Lima man mi, sir.
0: Lima mo?
1: Lima. Ah. Discount, sir.
0: 500 na lang mo, lima.
1: Tag 100?
0: Oh, 100 na lang mo.
1: Mura mag-50 na to na, sige, was karito na, sir.
0: Ako lang mo, kwan. Ako'y mutapal. 250.

0: Dili lang magkatis na. Sa tuhira lang ganyan mo.
1: Ha? Ay, kinsiritso na manggugag pang libre o pagay kakailan ako.
0: Talaga?
1: Si Pit-Pit di ay ko.
0: Ah, Pit-Pit.
1: Pit-Pit. Pit-Pit.
0: Love, Dip-Dip. Oh, apa? Kaminja na
1: tayo. Love, Brian Gazer. Uy, abi ka na kalibre kag entrance.
0: Ah, dili to ay.
1: Dili na mi, sir. Dili na mo. Nice, mga kaini nga cottage. Okay na mi din, eh, sir. Sir, okay na ba nang naida lang pagkaon?
0: Okay na, wala problema. Namagod mi dali bayan o ta. Pero tungkol kay, kaila-ilaman ta, si Pit-Pit, kailaman Dip-Dip, wala, bayad, Pit-Pit.
1: Ay, libre raso. Wala na cool kids fee, sir.
0: Sakit tau kan sana ko si Dondon, Ugma.
1: Dondon?
0: Ha?
1: Kaila po din mo ni Dondon, sir?
0: Kaila po mo?
1: Ay, sige, mag na dito sa South Pulgot.
0: Mag-una na siya dito.
1: Mulanto na sa mga presyo sa utan, apil po sa mga tindira.
0: Hoy!
1: Mulanto na sa mga presyo.
0: Ay, pag-ana kay Minobia si Mads Bibian ron.
1: Wala na dahil Jyoti.
0: Ha?
1: Wala na ga Jyoti.
0: Wala na kay mag-monitor na lang sa itong program perme. Basta, sige pa, igo lang mo diha. Pit-pit, no?
1: Pit-pit.
0: Pit-pit.
1: Oh, pit-pit.
0: Paigo, ako dip-dip. Pit-pit. Love, dip-dip.
1: Uy, dun, si dun dips ni Kumi. Psss.
0: Oh, ano, ano, ano, ano,

0: Sampa, sampayan at na kay
1: Lordy Lito Juarez watching here in Mandoaw Outpost na na day kada na na-assign Jake. Nice standing gihapon Boss Bern ug attorney. Musta mga boss, mamuntag diha si Jake Juarez.
2: Dena Monte Montegrio.
1: Montegrio Sotelio attorney mura ka ila ko anak kinsa na mayor na. Ay best friend nimo na Gina, kagawad Gina. Randel Pampilo naminaw na to si Tata Solon, ha? Altia ba to malaki Pontillas? Naminaw na to mayong buntag para magata si Bulon. Morning po ni Pastor Lovejoy tubong banwa diha sa may Valencia.
2: Nanday nang utana asa ko na mapalit ang ato ang mga products no diha sa Valencia.
1: Diha Valencia.
2: Kay nagisgot mangutag ka Valencia god. Mapalit ang mga products nato diha sa Infinity Pharmacy. Infinity Pharmacy diha sa may Zakinso Pharmacy, sa Sabinas Pharmacy, Midcare Pharmacy og sa Jams Pharmacy.
1: Jim Rolls sa Bakungan naminaw si Gemma mayong buntag diha.
2: AZ Pharmacy pod sa AZ Pharmacy. Jim Rolls, Gemma og si Sir Harold. Morning. Okay. Porbida mga shocking tig paminatans no. Naglikay si Bongbong sa katong milabay nga rally. Dari sa Pilipinas niadtong sa Canada.
1: So pag-abot dito, giralihan pod siya.
2: Giralihan. So samtang diri pod sa sports. Grabing paningkamot ni Alex Iyala.
1: Congratulations, Alex Iyala.
2: Gani si Alex sa mga suking tigpaminaw, iyan ang napildi na buntog na niya katong
1: defending champion.
2: Sa
1: Wimbledon.
2: Wimbledon
1: tournament. Niaging tournament
2: 2025. Pwede niya. Ah, 20 every year ba na sila?
1: Dili every year. 5 years sa guy ni. Marag every 5 years ni.
2: So, gipil din niya. Grabe ang mga Pinoy turns na ka-abiba. Nga to ni Alex.
1: Dito po sa New Zealand, sa dula, sa Gilas, Pilipinas, o New Zealand. Murag naa sila sa Pilipinas. Pinoy, may baling daghan ng fans. Pindi lang ta, pero double overtime.
2: Philippines, New Zealand?
1: Philippines versus New Zealand. Gilas, Pilipinas.
2: Pwede ba? Pero ang New Zealand, himong Pilipinas?
1: Murag himong Pilipinas. Murag halos ta ng gaba lantaw dito sa dula. Pinoy!
2: Pinoy!
1: Murag, kanagod lang singgit. Defense! Defense! Kanagod na sila sa New Zealand. Padaghanang flag sa Pilipinas na.
2: Balibali. Kung ano man ni kanang murag balibali. Si PBB Import. Dito sa Canada. Ang singgit po. Duterte!
1: Duterte.
2: Ay, K5 ba News FM Bayawan? Good morning, mga sir. Kinsa kay Tigron?
1: Dunde?
2: Di baka si Dunde, si Rulian.
1: Ha?
2: Ikagaw ni Clares.
1: Ano po yung Rulian dito?
2: Ikagaw? Pagkumangkod ba?
1: Si Johnny Deep, Judge JP. May buntag mga idol. Matabang.
2: Judge JP!
1: Judge JP.
2: Diputado, good morning ni Mudia Judge.
1: Gabiyahin ipaingon sa Binalbagan.
2: Binalbagan! Okay kayo. Yeah! So, morning karon siya mga suking tigpaminoton.
1: Babay nga Tagaluok. Katunin gibutang. Ato, pasudlon saan eh?
2: Ato, pasudlon?
1: Sige. Babay nga Tagaluok. Dumagit. Inadakpan sa pedia sa bakong milyonis nga kantidad sa shabu na kuha.
2: Sa napitan eh?
1: Kompletong detalye ka K5 Cyril Repe K5.
3: K5 News FM Live Report.
4: Naulog yung sa mga kabot sa panatiba sa Bureau of Drug Enforcement Agency, Regional Office, Negros Island Region, o pakinabahin sa uman pa mga law enforcers, ang usa ka 32 anyos ng babae, nga Tagaluok, Dumaguete City, at sa paiba sa operasyon sa barangay sa Lundpan, Bangkok, Negros Oriental, alas 6:50 gabi, alaw ka Domingo, Olio 5, malapan sa Pinera, sa akmet, nagiging ka-suspect, ang ibarabada nga 510 gramos ng ibuang Shabo, na doon na kini Street Balyong, na mukabal sa 1.3 million, og sanda na balyo na mukhabal sa 3.4 milyon sa kapasus kapin. Like ito sa recovery ni ang like rin siya. Ugupat pa ka type pa, transparent plastic bag. Ngayon na gapo yung shabu. Na-recover sa separasyon ng usaka ng cellphone. O uman pa rin ng mga dalkwara panalya. O buy-bus money. Ang suspect nila sa maturidad ni usaka high value individual. Ito ba kinikaroon sa kasong paglapas Section 511, Article 2 sa Republic Act 9165. Balog na sa mga kinikaroon sa kapulisan o detention cell ang maong suspect. Apli tayo dapat ito na kanina sa D3 Mayo, DTX 500 o MyTC. K5 Cyril, DTX 500 para sa kanilang kapatid ng Servisyo Publiko Kaleo sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Salamat say!
1: Salamat say, Real Repe. Every year ang Wimbledon turns usa sa upat ka major Grand Slam. Kuyog sa French Open, Australian Open, US Open. Salamat Judge JP ha.
2: Daghan kay kwan.
1: Every year gyud ay.
2: Daghan kay ganahan ining tennis no, daghan pud ganahan sa soccer. Pero kining sa tennis ug soccer, mo maoras siguro ni sila nga mga tawo. Lahi gyud.
1: Pero
2: lahi po sa basketball.
1: Sa ato ang wala pickleball.
2: Pickleball. There is Dumaguete.
1: Oh, unsa nang pickleball? Kunay magpahimo ug ta og kun diri pinakadako nga pickleball court sa tibuok Asia.
2: Pero klaro na ninyo kanang inyong pickleball ha? Kay pang healthy man kana nya, wala man hinoy tulog.
1: Wala na sila tulog. Puluhan na ina.
2: Para nagdulaw pickleball. Kay pa kun ko pa healthy.
1: Oh.
2: Unya karon ang mata gal luroy way tulog kay atong nagasdos. Liyapang.
1: Wala na dili na na healthy.
2: Addiction na na.
1: Basketball rako kay pinakadugay na mo ko to bra mag alas 10.
2: Kana ko na mana. Kananya kiat-kiat na mana.
1: Kiat-kiat na nang wala ka nagkadlawon.
2: Abtara ka kadlawon?
1: Ah, wala na na. Kiat-kiat na na.
2: Oh, Bobby taw nga gikuan karon kana nga gi regulate. Ang dali sa atos lumagiti ba mo raga gi regulate dere nga kutob ra gyud alas 10.
1: Yes, gyud okay na alas 10. Lami na nay katulog. Kanang motulog kag alas 10, mata kag anag alas 5, alas 4, okay na kay na.
2: Kana. Di kay pang healthy. Onya. Dere pod sa Dumaguete or sa Negros ba sa tibuok? Upat na ka mga players pickleball na namatay.
1: Nagdula ra namatay? Na atake?
2: Okay, na may tulog, way kon. Lisod kay na sa mga sukin tig paminaw og di makontrol nimo.
1: Sa to ba?
2: Kamatyan nimo.
1: Sa to ba paundangon na to ni pickleball si Judge JP?
2: Okay, basta mo tuman na sa galas G's ra. Padayo na siya.
1: Mag-tennis na po ta tons kay naskam ta sa IBP basketball. Mag-golf ra ko, Judge JP. Oh, di na ko mutuo ni kuan, bossing. Nga mo basketball pa kay... Way klaro.
2: Basta ko apo kuno, Sir Dundi, kuno na, Sir Dundi. Sige na technician dito.
1: Basta mo guwapo, Sir Dundi na.
2: Dundi na.
1: Dundi Glodobe ang guwapo sa bayawan.
2: Kipay-bayawan. Kanang mga sukintik paminaw. Kanang pickleball ninyo ba? Kanang adjust na po ninyo inyong kagalingon. Ay po mo palabig pa adik. Kalimutan mo po mukaon gani. Kanya kalimutan mo tulog. Kay sige na lang pickleball. Hangtod ang niwang. Nisamot ka niwang.
1: Nisamot ka niwang.
2: Kinipong sumba turns. At namatikdan po na ako. Sige sumba pagamay. Nanagko naman ni Noon.
1: Kana yung leader dira nga ko ano sa Bolivar
2: sa Sumba ba
1: sa Sumba pali dako apo na niya
2: kay nga naman inighuman na mangaon man
1: mangaon man sila dito ski ko ispaklay
2: magchika-chika man so ang kaon mao na diya mga sokitik pagina ang pagamay ra gyud ko no turns ang pagamay matud pa nila suyo pa gyud
1: wala klaro na
2: kana patay dakpan pud man dito mga sokitik.

0: maghihapon si Pauline. O nga nung number 29 maghihapon si Alex. Sa ranking.
1: Pero gi, ba, mo kuan na ni siya, mo sus na ni siya pagka mo
0: basig mo.
1: Wala pa man na nang
0: wa pa man ni recording. Wa pa ni makwento ning pagpil din niya ron kang kuan. Kato number 3. Pa. So grabe. Pacquiao. Pero nga nung mani mga shocking tig paminotons. Ang ato ang Pilipinas. Kinatibok na itong Pilipinas, nga nung karun, bahok man kayo sa ubang mga nasun.
1: Ikay ka, ang pinamagod ka ginakuhan yun sa tao, kanag yung corruption, bisag asa ka nga lugar mo, magyun ay nagpahagsag yun sa mga nasun, nga na, nabalik yun sila sa karaang panahon, tungod sa abusar sa ilahang mga leaders, pangawat sa ilang mga leaders, magyun na siya. Nga nangahagsa ang ekonomiya,
0: sa ubang mga nasun, history na!
1: History na siya. Sabi sa kasa, basta gani, kawatan ng gapong ko, kukuyog niya kawatan, hagsa, ganun ang ekonomiya. Wanay mo, salig nga investor, luoy ko kayo, wala na trabaho ng mga
0: Dito sa bongbong mga kaigsunan sa Canada, kauban si Claire, o kinsa pa itong mga kauban niya, nag-expect sila nga ang taga-Canada or ang mga Pinoy dito sa Canada, mo abiba niya?
1: Na, may mga niabiba pagpauli na niya, mga Ilocano.
0: Ah, kato mga Ilocano?
1: Oo nga.
0: Pero kontra kayo sa mga Ilonggo, no?
1: Ah, kontra kayo.
0: Matatungo sa Ilongga dito?
1: Ilonggo o Bisaya. Ilonggo o Bisaya. Ah? Bisaya, Mindanao lagi.
0: Di katong Ilongga nga, Ati Claire, ingnan mo ang presidente nato na ibalik na ang malita-malitang kwarta, Ati Claire.
1: Ati Claire.
0: Sabi ito! Kung nakabalok pa man asukin tig paminatons ka tong Prime Minister nga inabto kagubot di ay?
1: Dito imbitaron.
0: Dito imbitaron. Tanawa! Si Clear Castro susmurang gini taon. Ang iyan kamaldita nawa, no?
1: Nawala. Uy, palindaghan na bang good. Duhara baya sila.
0: Duhara. O, kulatahon to dito. Pero di po ito nangulata ka.
1: Dili pa ito.
0: Pero istorya lang yun kayo nga sakit.
1: Oh, sakit. Ragin kayo.
0: Palaban malagi siya polis. Ikon pa nga isog siya.
1: Isog na po na siya. Naapod siya sa press conference.
0: Kung
1: naa dito, mura mag... Hilak kon man?
0: Ha?
1: Hilak man to siya.
0: Teka, kakumuto na tong gato na yung usaka babae dito. Kanya sa'yo nang kangang imo, migapon sakit ba ito sa dulunggan?
1: Oo.
0: Migapon imo, imo ipadoon na to sa yung dulunggan?
1: Got-boton!
0: Pangit!
1: Pangit! Pero dito kono siya na kuhan?
0: Dito siya murag na kuhan nga bakakon sila.
1: Bakakon kono
0: siya. Kay guwapa man siya.
1: Lintas doon siya.
0: Sobra na po itong giingnan siya. Sobra na po itong giingnan siya bahog pipi.
1: Nadi ay?
0: Naa!
1: Amo ba?
0: Ay! Siya, hindi na po yung taon
1: tayo. Looy na po kayo.
0: Mura na yung taon.
1: Mura na itong ikaw? Mura na itong ikaw? Kaya mga isog ka mo man ay mga isulti.
0: Eh, wak ko ningon ana, oy. Bisag kanto kang Laila ni Lima, wak magaling ko naging ana. Because I obey the rules and regulation, the law of the Philippine Centennial.
1: Safe Spaces Act?
0: Ano sa to?
1: Safe Spaces Act.
0: Sex?
1: Safe!
0: I'll save?
1: Kanang nga, sige sa'yo mga una-una, sex lagi yun.
0: Pero mauna yun ka, in terms of sex ba, kadung-dung-dung ko, katuti. Katung, gibalita ka kanina nga, nakiginom, dirito sa tuwa.
1: Nakiginom?
0: Oo, nakiginom sa siyang pareho niya. Nag-CR siya niya dito, yagi, birahan ang iro.
1: Mamo ba?
0: Oo.
1: Bongbong?
0: Yagak tong iro eh.
1: Niyagak ang iro? Bagay mo siya kipaak?
0: Di.
1: Ha? Magaling wala siya kipaak?
0: Sige, gunita ng, kuan. Niya ka tapong usa ka tong baka o kabaw? O baka o baboy? Itong nagbidyo yun ba?
1: Oo.
0: Noon siya nang ayabang. Muna ning resulta mga kaiksunan sa droga nga way undang. Oo! Muna ning resulta sa adik-adik na mga kaiksunan nga gobyerno. Uy, alas 7:56 na. Paday na ito
1: ng Shane Tevez na minaw, mabuntag na Shane.
0: Sige. Minas ata kay alas 7:56. Balik mo niya mga kaisunan humanin ni standby.
2: Foro de los Pueblos. CJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kini ining tawag nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini

0: siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
1: Mm.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
1: Oh.
0: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
1: Okay.
0: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa legal effective. DTX 500.
3: Sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga mayara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, correct na. Ang tawag la, lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
1: So,
3: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag mitisi kada adlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan Sir GP ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
1: Juices
4: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mitisi para mayo ang imo performance no sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. Agud taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mitisi.
2: Nagapalantigong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya.